0: serbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 93.7.
1: Delita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagpatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Giving you the best music and the latest news.
0: Your number one source of entertainment and information.
6: This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.
0: Get it on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Buginon. Hey, that's Jungkook for you at 7. That was brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati Salasa, Swak sa Bulsa. Hala! Pinahana ako dito ng mga shoutouts. Sa akin text line, wait lang, bawasan ko nga ito. Nasa last hour na tayo ng ating program, mga sweethearts, ha? Paano ba rin yung mga plano? Teka muna, imposible maglaba ngayon. No, medyo makulimlem, ha? At hindi lang makulimlem, nagkaulan-ulan gamay. Medyo nagdi-drizzle. Susel. It's a drizzling Thursday morning, ha? I should say. Pitongo family and guide family, nakikinig sa atin mga taga-kamamanan. Maying kabuntagon, maulan. Oh, galing kay Angelou. Magandang umaga, Angelou. Magandang umaga rin po. Akin na Deroxan Manchan. Thank you so much for listening. Wait lang ha. Morning Hard FM. Shout out lang daw mga apo niya. Si Erica, si Plong Plong, si EJ Pong, kay LJ, kay Budoy, kay John Tiangco, kay Colleen, kay Kurt Duday. Dagang salamat sa pagbasa. Si Baby Doll ito kung daw nagkakaman. Ayan, good morning po sa inyo dyan. Ha? Sa, ano to, sa Daruka family, ay ginig din ang Barilo family, ang Gamos family, ang Gasendo family, ang Lago family, Ubayubay family, at ang Bautista family, Abrao family, galing kay Baby Dal. Dami nang hinig sa atin dyan sa may Baryong Ngit-Ngit o sa may Carmen. Maulan ang umaga! Ano to, si Raymond at Genesel. Maraming salamat sa inyo. Maganda sana inyong mga morning dyan na pita. Magandang umaga, please greet my favorite handsome uncle. Happy birthday. Uy, si Papa Rudao. Happy birthday. Ano pangalan? Nung texter. Sige, lagyan niyo po ng pangalan. Yung mga nagigreet po kay Papa Ru. good morning sa maulan na kabuntagon. Shout out sa mga taga Zone 5 Bayabas, Dumaloan family. Kay Tantan, magandang umaga. Maghatag sa grasya sa The Price is Rise. Salamat, sana mahatagan daw sila. You know, Demsoy Robles, magandang umaga. Thank you, brother. Sa inyong pakikinig, mga taga City of Papel Republic, magandang umaga rin. Dagang salamat sa inyong walang sawa at walang humpay na pakikinig. 18 minutes after 8 o'clock. Another break is in here. Magbabalik pa tayo with more. Sweet Arts, stand by, ah.
1: Heart 92.7. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buoan, Bataan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magdibla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas and then ako magdugay sa CR nga madala pag cellphone aron magkabawas. Karon pag lingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Karong umaabot Oktubre 15 og adyas 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa tersero distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
3: Libreng Medical Mission sa tersero distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing, sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kun HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kun TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye checkup, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
4: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
5: With heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan.

0: Sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak backup plan?
1: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Hey, that's Luni and Andrew Neri for you with Bala Isipan. That was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa Sunit, 27 pesos SRP lang. Kaya huwag basta-basta magtitiwala sa pano ha, karelasyon. Lalo na pagbago pa lamang kayo ngayon.
2: Sa panaisipan ba tayo nagsisimula?
1: Eto na naman tayo, sabihin na naman ng mga sweethearts natin. Ito talaga si Jason Steele. Lason sa isipan to si Jason. Tinutulungan maging paranoid yung... yung mga nagmamahalan, pinakikelaman. Yun naman sa akin yan, no? Ano lang yun? Mga para... mga ano yan, bulong. Ha? Mga bulong. Ano yung mga whispers lang yan. Nasa inyo yan kung pakikingay. Diba, magandang umaga sa lahat ng mga magkakarelasyon. Sana yung maging masaya kayo palagi. Pero, di ba? Sure ka ba? Sure ka ba na ikaw lang talaga? Kaya? Ay, magandang umaga muna. Ate Bel, good morning. Sabi niya, unsao naman, oy. Na, palanay tani. Busdak naman ang ulan. Purang nihunong naman, son. Random them, sir Robles, magandang umaga. Maraming salamat sa pakikinig. Ibang alalabas ng bahay. Teka muna. Hindi niyo mahintayin yung draw? Baka baka, kayo na yung matawag natin. Nakagaling lang dito nung ilang mga nag-claim, oh. Diba, mga nakangiti silang lahat. Mga kumuha na sila ng kanilang mga bugas at groceries. Ikaw na lamang ang hindi pa pumupunta. Mamaya, i-re-announce kayo mga iba pang mga pangalan ng mga winners. Tapos, may bago tayong winner. Abangan natin lahat dyan, sweethearts. 8:35 o'clock! Abay, eto muna. Sa lahat po na mga nag-aabang, sa lahat na mga alis ng bahay, yung mga tipo bang, oy, nangutana! Ahak-ahak karon ang medyo traffic. Abay, eto na po ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
3: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin si HPG Jerry. Small but terrible. Kabuyan. HPG Jerry. Good morning.
4: Yes, magandang umaga, Jason. Matindo mo na lang. Happy birthday mo to all Papa Roo at Wendy.
1: Yan. Salamat daw.
4: Dahil na kong pero sa street. Street ko sa Emrecto. Medyo okay ang daloy ng traffic ko doon. Hanggang dumaan ako Marcos Breed. Vice versa, papasok palabas. Okay lang, maluwag. Hanggang dito sa may bulunga, overpass. Hanggang dito, palitan kasi may nakaman na okay natin. Pero okay sila, maluwag naman.
1: Ayun, oh, sa isang lugar ka na ngayon?
4: Dito lang ngayon ako sa may bandang Opol, pumunta akong airport.
1: Ayun, sige, sana all. O, ingat sa pagmamaneho at ingatan ng mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report. HPG Jerry, small but terrible, Gabuyaon.
4: Yan ang
1: ilang
4: kisasyon. Makasana ang aking nadaalan sa ngayon. Kahit pa sa nag-rock, Jerry, small but terrible, Gabuyaon. Para sa Hard FM, Road Traffic, Alamin.
3: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM का क्या दौर सीरी 93.7 FM बोलिए नॉन बिगिन 47 minutes after 8 o'clock और असली साल दिन अप्लाई टाइम एंटरटेनमेंट born for happiness आते कम होना और सम अभी क्या कहता है वो लाना पतो बिग तो बिग पक राशन आ गए the price is rise overload na o papino mamimigay ulit tayo ng bugas at groceries ha. Here's the draw. Roleta, select. Ang aming studio matatagpuan dito sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oops! Bonbon! Puno tayo sa dropbox ng Bonbon. Isa lang yun. Oy! Ang pangalan, Jasper Maglungsod. Jasper Maglungsod ng Bonbon, congratulations! Nakadaog kang bugas at groceries. Ang hinadali, magdala ka ng iyong valid ID. Isama mo na yung ating first winner kanina, taga-barangay Puntod. Etong si Marcel Yonko, taga-Puntod, si Marcel Yonko. Congratulations, nakadaogsad kang bugas at groceries. Ganun din, si Ricky Bahian ng Dukmo Taxi. Ricky Bahian ng Dukmo Taxi, congratulations. Nakadaogsad kang bugas at groceries. Ganun din, si Dante Quejada. Ayun o, Dante Quejada ng Barangay 36 at si Virgilio Tempo Jr. Virgilio Tempo Jr. na makasanding, congratulations, nakadaugsad kang bugas at groceries. Eto pa, tagtagan pa natin yung mga pangalan. Gracia Ocareza. O, Gracia Ocareza ng Barang Magkabala, nakadaugsad ka. At si Mariata Destan. Mariata Destan ng Kamamanaan, congratulations. Francis Olapel ng Agora Lapasan. Francis Olapel ng Agora Lapasan, congratulations. Ganun din si Reynald Temiano ng JK Liner Taxi. Reynald Temiano ng JK Liner Taxi. Menchi Molina ng Consolacion. Menchi Molina ng Consolacion. At si Bebet Kawaling ng Agora Lapasan. Bebet Kawaling ng Agora Lapasan. Yan po yung mga winners ng bugas at grocery. Sumayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po niya din sa atin ng Kevin Enterprises, Wear Your Piso, Gets More Value. And for a break, uli mga minuto na lang ng ating programa. Stand by gihapon, mga sweethearts!
1: Heart 92.7.
2: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back, the new allure. FHM, a playtime company.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sugar.
5: 93.7.
6: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
7: Taga Santa Rita Samar.
6: Kayo po ba nanay ay umiinom na ng ating rice coffee?
7: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad.
6: Mm-hmm.
7: Tapos hindi ako makatulog.
6: Mm-hmm.
7: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
6: Mm-hmm.
7: Pinainom ko na rin siya. Yung ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
6: Mm-hmm.
7: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Pinabayan ko din ng ano, rice capsule.
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone

32.7 FM Bukid On. Dalawang minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. Time for me to bounce. Maraming salamat po sa inyo, mga sweethearts, ha? Hoy! Marami pa mga mananalo ng bugas at groceries para po sa araw na ito. Kaya naman manatili ng katutok, sweethearts. Ha? But don't forget to follow me sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page sa Jason Space Hard FM. Ulitin natin yan. That's at Jason Space Hard FM. Maraming salamat po. Of course, my name is Jason Steele na nagsasabing mas madaling patawarin ang taong umaamin kesa sa nahuli na nga sinungaling pa rin. Yeah. Bon Jovi coming through. Maraming salamat po. Have a great Thursday. Maraming sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Iginiti Defense Team Spokesperson Attorney Michael Pua na hindi dapat magbigay ng konklusyon ng mga testigo sa korte, eksperto man o ordinaryong saksi. Ito ay kasunod ng testimonya ni Financial Forensic Analyst Attorney Alexander Cabrera sa 38 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinuri ni Cabrera ang mga financial records ni na Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manases Carpio mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Pua, maring maglahad ng profesional na opinyon ang isang expert witness batay sa kanyang espesyalisadong kaalaman, ngunit iba ito sa pagbibigay ng konklusyon. Samantala, nagpapatuloy ang impeachment trial sa November 9. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Magandang morning, mga sweethearts. Wow! Ang lamig. Ang lamig ng ating umaga. Mas palalamigin pa natin yan. Yet, we're going to heat it up as well a little bit dahil pag-uusapan natin yung mga heartwarming na mga opinions and takes ninyo sa ating question of the heart at sa lahat ng mga gusto ding mag-express ng kanilang mga, you know, mga aligot-gut. We're about to have that in the next 2 hours. Dito po sa ating programang Music from the Heart. Good morning, Dr. Heart.
1: Good morning, George, and good morning, sweethearts. Napakalamig.
0: Ay, grabe.
1: Na Thursday. Thursday yan, di ba?
0: Oh, Thursday.
1: Nako, napakasayang Thursday. Araw pa naman sana. It's a 15 ng October. Okay. Alam na natin, pag a 15, di ba?
0: Ay, oh, catching.
1: Daming excited. Ika nga. Ayan, kumusta kayo? Ano ba, nagligid-ligid pa ba? Bedroom weather, cuddle weather, ano ba tawag natin dito? Lazy weather.
0: Yes, oo, tama. Lazy weather.
1: Minsan din sinasabi natin, weather. Bakit? Weather pumasok o weather hindi?
0: Tama, pero ano din ito, Dr. Heart? Special din na araw.
1: Mm-hmm. Siyempre.
0: Sa isang sa special din na tao sa ating sa ating mga buhay.
1: Papa Ru, happy birthday.
0: Happy birthday, Papa Ru.
1: Naku talaga naman.
0: Oy, at sa lahat ng kasabayan ni Papa Ru, ha?
1: Oo. Sa lahat ng mga nagbe-birthday, mga October celebrants na rin. Ayan, happy birthday sa inyo lahat. Okay. Ayan, naway ang wish namin sa inyo, naway matupad lahat po ng mga wishes ninyo.
0: Ay, declaring and manifesting.
1: Ah, di ba? Nako naman. George, napakalamig ng ating Thursday. Paiinitin natin ano ba ang ating pag-uusapan today.
0: Ay, eto, Dr. Heart, mga sweethearts, handa ba kayong masaktan dahil sa pag-ibig?
1: Ganon! Iibig na nga lang, masasaktan pa.
0: Ayun na nga.
1: Ay!
0: Sabi nga nila, kaakibat nga daw ng pag-ibig ang pain.
1: Sinasabing, pero ano?
0: Pero ayun na nga, are you willing to go through that?
1: Ayun.
0: Para iyong maramdaman ang, pag-ibig.
1: Sinasabi ng mga eksperto, pag handa ka raw magmahal, handa ka rin daw masaktan.
0: Ay.
1: Ganun ba yun? Ang saklap naman.
0: Di ba pwedeng happiness?
1: Oo. Kasi diba? When we say love, pag-ibig, pagmamahalan, kasiyahan yun.
0: Correct.
1: Di ba?
0: Correct.
1: Bakit may halong sakit? Kakibat daw talaga yan.
0: Mm-hmm.
1: Sige, handa ka raw, ba na masaktan. Tama ba yung ating question of the heart? Para sa pag-ibig. Ayan, ilalaban mo pa ba yan?
0: Ilalaban ba?
1: O susuko ka na?
0: Ala, para matinding ano to, matinding tanungan. Kaya na nga, nagsisimula na
1: siya. Yan yung magpapainit ng ating malamig na Thursday. Alright, padala nyo sa amin ang inyong mga violent reaction.
0: Reactions.
1: Inyong mga reaction, siyempre. Ano po ang take ninyo dun sa ating question of the heart? Sabi nga ni George, handa ka nga ba daw masaktan para sa pag-ibig? Text lines po natin, ha? 0917-1579-927. At ganun din sa 0968924927.
0: Tama ba? Yung Facebook page natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: Alas 9.18 na pating oras. Kathy Tricoli, Tell Me Where It Hurts on Heart FM 92.7.

0: 92.7.
1: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kaayo sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL magabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Yes, this is Rufa May.
4: And GB, sobrang mahal lang bilihin.
3: Don't worry, Resca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit! Sobra na to!
4: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
3: it's sulit! Let's buy it!
4: Go, go, go!
5: Grabe gyud kasulit ang Fresca Tuna 175 grams! Maski pa barato na! Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang! Palit na!
6: Fresca Tuna! Go, go, go sa sulit! 27 pesos SRP lang!
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 9:33 at ang oras na yan ay hatid po sa atin ng EXL Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Happy morning to everybody who's in right now, tuning in right now through Heart FM, also online application. Yan ang ating Heart FM Philippines. Maayong buntag wherever you are in the world. And George and Dr. Heart, kami po inyong mga kasama hanggang alas 11 po ng umaga. Music from the heart na. Ngayong Thursday, kalami oy. Mia sa mga music. Of course, we got that for you. At ang ating question of the heart sa mga kaka-tune in lang. Ay, eto na nga. Handa ka bang masaktan? Dahil sa pag-ibig. Sino ba ang hindi nasaktan dahil sa nagmahal? Sige nga. Diba parang lahat tayo dadaan talaga sa pain? Kasi sabi nga nila, you have to go through something before you can go ahead and enjoy, diba, the good results. So dapat may pagdadaanan ka. Eto muna, let's have some greetings here. Let's start with dun sa ating Facebook page ha, kasi may post po tayo doon. You can comment, you can tell us yes or no, bakit? George, hindi ako handa. Bakit? Dr. Heart, handa ako. Oh, bakit? At si Daisy Atienza, Asentista, mayong buntag. Ate Marifel de Quito Ahes, good morning! Sabi niya, once you enter and commit to love, you should prepare yourself sa mga consequences. Once nagmahal ka, ready na jud ka sa may tabo. Ako, I'm always ready. Nagmahal ako eh. Pero sinamahan ko po ng dasal. We love you forever. Thank you, thank you. We love you too, ate. Kem G. Uban, bakit may tanong? Sabi niya, siguro... maybe. Yeah. So, yes, we appreciate those thoughts. Kaya naman, keep your messages, your thoughts coming through our text line to 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin ha, may post na po tayo. Oh, andyan na yung post. You can comment or message us doon po sa ating messenger Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 9:36 now. Magbabalik kami ni Dr. Heart. Just keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at di nito-detoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Karong umaabot, Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
1: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag, Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2023 Size sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitaw-Tao, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kun HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kon TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitaw-Tao, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
3: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag, ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitaw-Tao, alang sa atong libreng Medical Mission 2026. With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Yung ganong klaseng pin.
1: Kala ko sa laman lang.
0: Iba yun.
1: Hanggang bukog pala.
0: Ay, hanggang bukog. Dulot, sabi ko nila, dulot to the bones.
1: Ay, nako. Sarap kasi ngayon ang mga ganyang mga dulot-dulot na yan. Ay, pag ganito ka, lamig yung panahon. Pag ganito
0: lamig kasi. Tapos, ito pala, ano, just wanna let you know, mga sweethearts, na ITCZ po ito.
1: Mm-hmm.
0: Baka
1: wala namang bagyo, di ba?
0: Walang bagyo.
1: Intertropical Convergence Zone. Yeah.
0: Kaya baka mamaya it will, ano, hanggang hapon, kaya mag-ready na lang ng inyong mga reindeers.
1: Yung!
0: Kailangan umalis.
1: Mm-hmm.
0: O hindi naman, sa bahay na lang. Makinig na lang ng
1: work. Work from home.
0: Correct. Correct.
1: Eto, ang daming mga reaction mula sa ating text lines, mula kay 5252. Ah, nagpapabate, shout out to Wabes family, jumbo sa may Barangay 31, lalong-lalo na daw sa kanilang napakabait na kapitana, si Capdelia Wabe.
0: Hi, good morning, Cap.
1: Maayong buntag.
0: Mommy Amy, magandang morning. 5574. Ayan, Mommy Marilyn Gonzalez. Hi sa mga taga-Kamamanan. Mommy Roxanne Macha, belated happy birthday. Wilma Osorno, Lorimer Sakala, Lilia Susuko, Lorna Vismanos, Menartismo, Samuel Mosquida, BBQ Family, Leila Naluan Raz, and Marisa Duroen, mga handmaids family. Thank you, Mami. Good morning, Mayor Miles.
1: Ayan. Good morning sa inyo lahat dyan, mga taga-Kamamanan. Happy birthday daw kay Papa Ru mula kay 000. Ay, kilala ko ito. Si Demsoy ito. Demsoy Robles ng Maramag Bukidnon.
0: Ayan. Ay, good morning din pala. Ay, oo. 6333. Happy, happy morning. Thank you. Siya yung nag-ano sa akin kanina.
1: Nag-hatid? Ay, talaga. Oh. Nakasakay ka na talaga.
0: Oo.
1: Ng ano, kulay green.
0: Ng kulay green, oo. Oh. Kanina kasi umuulan.
1: Talaga.
0: Oo, kwento pa niya, nakilala daw niya kayo ni Jason Steve.
1: Ay, talaga. Naku, ano pangalan nito?
0: Si Mamay.
1: Ano ba to? Dating taga Pretty Boy ba ito?
0: Taga Car Wash. Statham Abarientos.
1: Ay, parang familiar si Statham Abarientos. Hi sa inyo, sir. Ayan,
0: good
1: kamusta?
0: Good morning.
1: Ito naman mula kay 6175. Sabi niya, Morning Heart FM. Migreet daw niya ang kanyang apo, sina Erica Plong-Plong, si EJ Bong. Then also to LJ, kay Budoy, kay John Diaco, kay Colleen Kurt Duday. Maraming salamat sa inyong pakikinig always sa Heart FM. At eto, may mga babati, mandaming family na nakikinig sa atin, no? Daruka family, ganun din sa Barilio family, Gamos family, Gasendo family, Lago, Ubay-Ubay, Bautista, and Abrao family. Yan po'y galing kay Baby Doll. Yan, maraming salamat.
0: Kay Lady M din, good morning. Sabi niya, relate much ko sa inyong topic karun, oy. Talagang makadama ka ng sakit kapag umibig ka, pagdadaanan yan. Like ako, ilang beses na akong nagmahal sa maling tao.
1: Ay.
0: Pero di siya nawala ng hope, si Lady M. Until I finally found the one.
1: Ayan.
0: Ingat ka, Lady M.
1: Ingat ha. Oo. Ayan. Yan na ba si Meteor Shower?
0: Yun na si Meteor Shower.
1: Yun na talaga. Ay, nakichismis pa ako.
0: Kilig much, Lady M. O, diba?
1: Ah, diba? Minsan kasi hindi kaagad-agad na ito na yung sinasabi nating makakasama natin forever. Okay. Diba?
0: Para.
1: Minsan dumadaan tayo sa mga sitwasyon na nasasaktan tayo. Nasasaktan yung puso natin. Minsan kasi nagbubuhos tayo eh. Nagmamahal tayo. Tapos, bilang tao, we expect na, di ba? We expect na mamahalin din tayo.
0: I-reciprocate
1: yung mga ginagawa
0: way
1: natin. Pero may mga tao talaga minsan na ayoko na lang.
0: Hindi ganun eh. Hindi ganun eh.
1: Ayoko na lang. Ayoko na sabihin eh.
0: Kasi yun nga, diba? Tama ka, Dr. Mark.
1: Oo.
0: Ang ano lang dyan is, hindi man ma-reciprocate yung pagmamahal mo. Pero kung kunwari nasa isang relasyon na kayo, dapat may way din to somehow give back to the person. Kasi nga, alangan naman, isa lang yung taong gagawa ng lahat para isalba ang relasyon. Kaya nga, dalawa kayo eh.
1: Eh kaso may mga mababa daw ang EQ.
0: Ay! Alam nyo, tinanggap nyo yan kasi minahal nyo yung tao.
1: Yun!
0: Kaya, ang gawin natin

0: ay inyong sabutin at lablabin. Oh, yun lang yun.
1: Minsan may mga sitwasyon na ayaw man nating mapasok, di ba? Pero dahil sa pag-ibig na yan, ginagawa natin yun. Yun din, handang-handa din tayo dapat na masaktan sa mga ganong sitwasyon, di ba? Siguro ang pinaka-importante dyan ay nandun yung ating extra effort na ipaglaban kung ano man yung nararamdaman natin.
0: Yun.
1: Di ba? Eto, dagdag pa sa mga mensahe mula kay 5460. Sabi niya, good morning Dr. Hart and Ma'am George. Dito sa mundong ibabaw na ating ginagalawan, ay may dalawang mukha lamang ang tagumpay. Ay may dalawang mukha lamang daw ang tagumpay. At ganun din ang kabiguan. Kung handa kang umibig at kailangan na rin, ano yan?
0: Natututunang
1: masaktan. Dahil ang kaakibat ng pag-ibig ay kalungkutan. Para sa akin, Dr. Hart, kailangan natin na maranasan ang masaktan at mabigo sa pag-ibig. Ito'y upang matuto tayo na magpahalaga sa ngalan ng pag-ibig. Ito ay napaka-iksing salita. Pag-ibig. Ayan. Subalit lahat tayo na nagmamahal ay kadalasang hindi alam ang tunay na ibig sabihin ng pag-ibig. Ay, talaga naman.
0: Nalumaoy.
1: Oo. From Altans ng Gugman.
0: Maraming salamat,
1: diba?
0: Ma.
1: Basta kay nagugma ko.
0: Oo.
1: Diba? Ganun
0: yun
1: yung iba.
0: Yun.
1: Basta kay etong nararamdaman ko, pag-ibig na ito.
0: Oo.
1: Yung pala'y hindi pa pala.
0: Ay!
1: Diba? Yun.
0: Mm-hmm. Ito naman ang Galis Family, Dr. Hart, Mami Elaine, yung maraming salamat po ah. Na-hire tayo kagabi.
1: Ay, oh, talaga?
0: Thank you.
1: Hindi man ako na-hire kagabi. Oh.
0: Andyan. Thank you, Mami Elaine.
1: Bakit sila lang?
0: At belated happy birthday kay Janeline. Thank you. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa Barangay 17, Burgos del Pilar.
1: Ayan. Oras natin, 2 minutes po bago sumapit ang 6 ng umaga. Maghahanap buhay muna kami ni George. Magbabalik pa kami ha. Dito pa rin sa ating programang Music from the Heart. Sa Pangaba, 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart po.
2: 93.7. Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga WICA drugstores.
3: Available na rin sa newly opened WICA drugstore sa Manolo Fortich Branch.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: Sino po sila?
5: Seni Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
5: Digan Ilocosur po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
5: Opo, kuya. Pati yung hipag ko. Rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
5: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
5: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee for
6: guaranteed in 1 plus 1.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon 1021. Well, don't say. O, diba? Don't say you love me kung hindi mo kaya masakta na. George, Dr. Heart, Music from the Heart na second hour ng ating programa. Hello sa mga nakikinig sa atin, sa lahat ng mga talaga nag-aabang ng kanilang mga thoughts o yung mga nag-send ng kanilang mga opinions. We will be talking about that, ha? Kasi nga yung pinag-uusapan, handa ka bang masaktan dahil sa pag-ibig? Nang dahil sa pag-ibig, handang magtiis ang person. Diba? Eh kasi nga, kaakibat ng pagmamahal ang pain. Alam natin yan. We've grown to that. But the question is, are you ready? Handa ka ba na to go through the pain? Batiin ko lang, ha? O may nag chismis kasi sa akin. O may nakikinig daw dyan sa may Taguluan. Ang Tingalon family, maraming salamat, ha. Harap family sa Malanang Upol, sa iyo pa sa Buntag. Ayan, shout out to Mariam Tiempo. Tiempo family sa my Lower Tambo, Makasandig. O dyan sa may Taguluan, ang Tingalon family. Naghagunog ang radyo diha. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And also, hi and hello sa mga nakikinig sa atin. Ito yung mga alaga niya ni 7354. Si SC Seva, Ate Junie Seva, and Kuya Attorney Philip Seva. From Ate Annalie, from Denden Miden. Marami pong salamat sa inyong pagpaminaw. Happy morning! Ito kay 9445. O, shoutout natin ang Daisug family sa may Mulugan, El Salvador City. Nasa MRT station, GMA Kamuning ako ngayon. Naikinig ako through our online application. There's no easy, o, di ba? Maraming salamat, ha? Abang, kayo ay talagang nakikinig kahit saan man through our online application. Ito, Dr. Heart, nasa MRT, naka Heart FM.
1: Ay, talaga? Oo. Ang galing naman yan.
0: Nasa Kamuning.
1: Ay. Ning, ning, ning.
0: Ning, ning.
1: Kamuning Station.
0: Welcome to Kamuning Station. Diba? Talagang bit-bit nilang Heart FM.
1: Talaga, kahit saan.
0: Oo.
1: Bakit? Wala na bang magandang radyo dyan?
0: Well, oh.
1: Bakit ganun? Oh, diba? Oh. Pag napupunta sila sa ibang lugar, naku, Heart talagang FM. Heart FM pa rin ang pinapakinggan nila.
0: Oh.
1: Wala na bang quality talaga?
0: Wala naman kaming sinasabi.
1: Hindi na ba talaga kaya-aya yung mga estasyon dyan?
0: Dahil sa heart na lang sila, eh. Oh. Para daw kasi they're at home. Pag nasa Heart FM sila nakikinig.
1: Kasi pang worldwide kasi pang worldwide. Yung banat ng Heart FM.
0: Yes,
1: ano naman. Ba? Talaga naman.
0: Oo, tayo dyan.
1: Ito mula kay, sana ko, 6301. Sabi niya, hi mga sweetheart, good morning. Good morning, Heart
0: good
1: FM.
0: Morning.
1: Thank you, Sinian.
0: Si Ate Ruby.
1: Si Ate Ruby. Yung
0: maraming salamat mula dyan sa Carmen. Eto, yung mga sweethearts natin talaga, want to sawa itong mga taga-Graceway.
1: Ay, mga nagagandahang dilag dyan.
0: Happy morning. Sabi niya, malamig na umaga, Heart FM. Para sa akin po, may limit sa mga natamumong sakit.
1: Uh-huh.
0: Sa mga salita o sa mga ginawa sa'yo, pag sobra na, tama na.
1: Mm-hmm.
0: Sa hirap at ginhawa o hirap na mo ginhawa. Shout out po. Maraming salamat. Thank you for always tuning in.
1: And ito pa, mula kay 3223, sabi niya, hello Doc Heart and Sweet George. Bati natin, Abakahin family, Valdehuesa family, at sa lahat na nakikinig ng Heart FM, dyan po sa may Zone 2 Tabuk, Bulwa. Maraming salamat for listening. Hi sa inyo lahat dyan.
0: Maraming salamat. Si Zach naman, Don Carlos Bukidnon. Magandang morning. Thank you sa inyong pakikinig.
1: Ayan. Mula naman kay 2973, sabi niya, talo na sila, George. Bakit? Kasi nila natatalo niya. Doncas Taxi, hi.
0: Talo na daw sila sa heart. May maraming pong salamat ha.
1: Pero bakit ganun?
0: Bakit ganun? Hindi na ganun.
1: Subukan nila ngayon.
0: Ay, oh. Talaga.
1: Eto naman, may message tayo mula kay Gigi Hazel Cayetuna Ming. Sabi niya, hindi kailangan piliin ang sakit para lamang patunayang totoo ang pagmamahal. Normal na may mga pagkakataong masasaktan ka. Madidismaya at iiyak dahil sa pag-ibig. Ngunit hindi ibig sabihin na kailangan mong... Kailangan mong tiisin ang paulit-ulit na pananakit para lang hindi mawala ang taong mahal mo. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagiging handang masaktan, kundi sa pagkakaroon din ng taong handang alagaan ang puso mo. Tandaan daw natin ito, sabi ni Ate Gigi, masarap magmahal kahit may panganib na masaktan, pero huwag mong kalimutang mahalin ang sarili mo habang minamahal mo ang iba.
0: Wow.
1: Sa mga taga Simplicity Vulcanizing and Car Wash, dyan po sa may para Makabalan, hi po sa inyo lahat.
0: Oy, good morning. Speaking of Makabalan, Dr. Hart, magkita-kita tayo dyan, ha?
1: Uy, malapit
0: October
1: na yan.
0: October 24 po, uy, yung mga Zumba momshies natin.
1: Uh-huh.
0: Na gustong sumali din sa ating Zumba competition. Naku, pwede na kayo mag-message, ha? Make a group with the 3 to 4 members. At talagang ano, 1-2-sawa.
1: Healthy living muna tayo ngayon, ha?
0: May pa-premium tayo dyan. Magkakasayahan tayo dyan. Very, very soon.
1: Actually, ang pinaka-target lang talaga natin dyan, George, gusto namin kayong makasama ng kahit isang Sabado lang. Di ba?
0: Totoo.
1: Kasi lagi tayong, lagi na kami naririnig sa air, eh, na ganyan. Di ba? Mas okay. Di ba? Yung mga nakikinig ng Heart FM dyan, pumunta kayo para makita-kita tayo. Ha?
0: Ay, excited
1: ay, ito pala
0: kami.
1: Si ano. Ay, ito pala si ganyan. Di ba? Gusto namin kayong ma-meet. Di ba?
0: Excited na tayo dyan. Malapit na.
1: Ayan, hindi hanggang sa text lang.
0: Hindi. Oo, talaga eto.
1: Hanggang sa text line lang.
0: Organic tayo. may interaction tayo dyan.
1: Oo.
0: At saka madami pa tayong, madaming aabangan dyan ha. Kasi, naku, hindi lang mga Zumba momshies, yung mga, naku, pambato ninyo sa video okay, pwede.
1: Ay, may video okay scene din tayo dyan ha.
0: May konting pampainit din tayo dyan.
1: Ang sarap naman. Sige, kita-kits tayo na. That's gonna be October 24, tama?
0: Yes.
1: Yan, Sabado po yan, ha? Kaya wala masyadong, hindi nga ganun kabisi.
0: Hindi.
1: Diba? Sige, sada saya sa barangay, ha? Yan po yung sa inyo ng Heart FM.
0: Sa ano po tayo? Piyaping Itom Covered Core.
1: May puti ba?
0: Meron.
1: Bilis na naman. Alam na tatanong ko. No?
0: Nakano na yan?
1: Eh, hinahanap ko, Piyaping Pink eh.
0: Piyaping Pula. Malay
1: pero sa Piyaping Itom tayo.
0: Yes, dun tayo, Dr. Mark.
1: Sige, patalan niyo sa amin yung mga messages, no? Balikan natin yung ating question of the heart para sa kaka-tune in lamang. George, ano nga ba yung pinag-uusapan natin?
0: Handa ka bang masaktan dahil sa pag-ibig?
1: Ayan, alam niyo na yung text lines natin. 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Yung Facebook page natin, Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
1: Oras natin, 10:31. Magana buhay muna kami ni George. Magbabalik pa ang Tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 3.7 FM. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Kagedioro e 93.7 Heart FM Bukinon 10:38. I was meant for you even though that I'm in pain dahil sa pagmamahal para sa iyo pero kaya kong tiisin. This is how love works. 10:39 and the time check is brought to us by GCash Pay Online. Ang mga sweethearts, it is gonna be a wonderful day for us. It is indeed, kasi malamig, magandang weather, o diba? Enjoy the weather habang ganito pa. Hi and good morning! 4505, greet lang na ako ang trabahante ni Sir Nonoy Cañete, sila Joven, og sa Tanan Kauban. Thanks si John Pox ni sa Mabuhay sa Lawagan.
1: Yon.
0: Good morning.
1: Wala naman kay 6301, sabi niya, hi Doc Hart and George, handa naman tayong masaktan kapag minahal mo ang isang tao. Wala na tayong magagawa. Pero so far, hindi pa ako nasaktan ha. When it comes to love, ayan, thanks from Ruby. And si Ate Ruby.
0: Si Ate Ruby pala ito.
1: Hi. Oh,
0: good morning. 5460 naman, Tanogan at Langga family sa Don Carlos Bukidnon. Maraming salamat sa inyong laging pakikinig.
1: Maraming thank you. Mga taga Quezon Bukidnon at ganun din mga taga Malaybalay Bukidnon ha. Alam ko, dami nakikinig sa atin dyan. Ang lakas-lakas na po ng Heart FM dyan. Ayan. Abot na talaga yung signal natin dyan.
0: Maraming salamat. Nagkikinig sila Dr. Hart si Mami Rosa Olandres Macha. Hi daw sa kanyang beautiful new friend na si Marilyn Gonzalez, Ami Balumadre sa kanyang BFF. Ayan, maraming pong salamat sa inyong pakikinig.
1: Ayan, si 7913 mga taga Malitbog Bukidnon, hi po sa inyong lahat. Maraming salamat for always listening sa Heart FM.
0: Ay, eto yung mga nagpadala ng kanilang mga thoughts.
1: Sige nga, tingnan nga natin.
0: Handa nga ba daw silang masaktan dahil sa pag-ibig? Sabi ni Daisy at Yenza Asentista, yes, reality. Twins of love na siya, mga friends. Part of love, there's joy and sadness. But love is powerful. It comes in the right time.
1: Ayun. Wala naman kay Alexandra Oril. Sabi niya, perminti ramang kumasakitan. Wawa naman ikaw, oy.
0: Oo, bakit naman?
1: Sige lang, darating din yung tamang tao sa tamang panahon
0: correct,
1: para sa'yo.
0: Correct. Diba? Sabi nga, di ba, kailangan mo munang pagdaanan yung mga mahihirap na bagay bago mo ma-achieve yung magandang outcome nito.
1: Ayun. Uy, eto, mga taga-Claveria. Naku, talaga naman, nakikinig sa atin araw-araw, everyday. Naglanog-lanog daw yung station natin dyan po sa may Claveria. Yan. Kay makawala daw stress sa mga music sa heart. Ay, nakasarap naman yan.
0: Thank you.
1: Sabi niya, kay gisulod man sa gugma-gugma, aus permini.
0: Permini. Handa masakitan.
1: Handa masakitan. Oo.
0: O, diba?
1: Bisa kasi, diba, binubuhos natin yung buong sarili natin sa pagmamahal doon sa isang tao na minamahal natin. Diba?
0: Correct.
1: Ang problema nga lang, minsan hindi nare-reciprocate.
0: Yes.
1: Maasa tayo na ito yung ginagawa natin. Nako, tapos hindi nasusuklian.
0: Ay!
1: Ano masakit yun?
0: Yun ang
1: diba?
0: Masakit. Oo. Tapos kasi ng expectation natin minsan eh. So, pero kapag nagmamahal tayo, kailangan genuine at pure. Kasi pag ganun, we don't look into something na, you know, to reciprocate. Parang ganun lang ako magmahal.
1: Mm-hmm. Minsan labis-labis nating binibigay kasi, di ba? Wala nang natitira sa atin, kaya't masakit, di ba? Kung sakasakali man na hindi nasuklian yung ating pagod at ganun din ang ating sakripisyo, na ating pagmamahal dun sa taong yun, di ba? Ika nga sinasabi ko nga lagi, di ba? If the respect is no longer served, then leave the table. Di ba? Pero kung talagang worth saving naman yung relationship, then why not?
0: Why diba? Not?
1: Make an effort. Di ba? Baka lang kulang lang ng sundot yung partner natin.
0: Oo.
1: Sundutin mo nga ngayon, medyo malamig ang panahon.
0: Kuwita.
1: Di ba?
0: Kuwita para makamata.
1: Ayan, oras natin, 10:45. Magbabalik pa kami ni George, ha? Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7,
2: this is Heart FM. Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing.
3: ka makabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo ka makabuhay. Damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
4: May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: Sa lahat ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart It Aimra ang among paborito.
3: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon 10:54. And the time check is brought to us by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. And also brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Grabe naman yung mga sagot ninyo sa ating question of the heart kayong umaga. O dito kasama si Dr. Heart ha. Ayan, handa nga bang masaktan? Dahil sa pag-ibig. Pag-ibig is a very, ano yan eh, parang it's a very universal language. Everyone can actually feel love without really knowing what love is. Diba? Wala nga definition eh, diba? Pag tinatanong ba kayo ano yung love, parang madaming definition, pero walang definite. May it be scientifically, o diba? Minsan nga, hormones yung sagot dyan eh. O may mga happy cells, yung mga ganun tipo. Anyways, let's have some thoughts. Ito batiin ko lang, 1428. Uy, shout out natin ha. Hi Sam of Makabalan. O sa kanyang new family workmate sa ILT Food Products. Kina Ma'am Dulce, kay Edric, kay Rusty, kay Clint, kay Alfred, kay Kat, kay Marnell, kay Emma, kay Jason T. Ayan. Maraming salamat. O sige, we'll take note of your details. Maraming salamat ha sa inyong pakikinig.
1: Ayan. Meron pa ba? Meron sa ating Facebook page. Sabi ni Adi Marifel de Quito Ahes, sabi niya, good morning sweethearts. Once you enter and commit love, you should prepare yourself sa mga consequences. Once nagmahal ka, ready jud ka sa mahitabo. Ako, I'm always ready. Nagmahal ako eh. Pero sinamahan ko po ng dasal. Ayan. Thankful din ako na andito ang Heart FM. Love you forever, Heart FM, ang radyo ng heart ko. Talaga naman. God bless din po sa inyo.
0: Ate Marifel, ha? Maraming salamat. Ito si Ate Irene Tom, sabi niya, good morning. Yes, it's part of loving ang masaktan kasi dyan ka matututo. And to be matured, masaktan plus learning equals total package na to be loved and be loved. Ay, thank you.
1: May mga hugot ka na ganyan, Irene.
0: Baw ka nga, baw.
1: Ah, diba? Ayan. Ayan na. Sige, may mga natitirang minuto pa tayo sa ating programa. Padala niyo po ang inyong reaction dun sa ating question of the heart. Handa ba daw kayo? Ano ba nangyayari sa akin? Handa daw ba kayong masaktan dahil sa pag-ibig? Ayan.
0: Handang-handa nga ba?
1: Ayan. Ayan na. Inaantay natin. Para bang inaantay natin yung tunog na yan.
0: Ay, yung...

0: Ayan at sige na nga, paikot na tayong ruleta, George.
1: Ayan na, let's go ahead.
0: Ayun. Ay, ayaw tumunog. Mali na naman yung napindot ko. Alright, eto na. Saan ba tumigil yung ruleta natin?
1: Ay, dito tayo sa population area. Dr. Hart, numbered barangay.
0: Numbered barangay. Ayun.
1: At ang aking nabunot sa ating Dropbox, ang kanyang address ay Barangay 31. Congratulations sa Brigel, or Brigel ba ito? Brigel Lavilla.
0: Yan, Brigel Lavilla ng Barangay 31, Poblacion, Cagayan de Oro City. Congratulations sa inyo, ha. Ikaw yung winner natin para sa ating The Price is Rice Overload. Ibig sabihin, may bigas ka na, may grocery pa. Kaya dali na, claim mo na yung papremyo. We're located at the 5th floor of Hikaw Admin Building. That's at Momenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
1: At ang ating The Price is Rice Overload ay atin din sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
0: Eksakto, alas 11 na po ng tanghali. Magbabalik pa kami. Overtime na. Final set sa ating programang Music from the Heart.
2: This is Heart 92.7.
3: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro.
4: Want to become a PCI?
5: 93.7. This is Heart FM.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
7: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
8: Karong umaabot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
7: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing, sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kon TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems, duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitaw-Tao, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251. Jim Chavez 0915-563-4616. Og Jane Ledesma 0936-596-0786.
8: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag og Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitaw-Tao, alang sa atong libreng Medical Mission 2026. Radio with heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
0: Okay, sige, sasali natin sa The Price is Right. Yan. Sa ano ha, dun sa Makabalan, magkakaroon din tayo ng The Price is Right dyan. Ha? Kaya pumunta kayo, mga taga Makabalan, kita-kits tayo dyan sa Piaping Itum. That's gonna be this Saturday, next Saturday, okay? That's October 24, 2026. Kita-kits tayo dyan, ha? Sabi niya, good morning, Dr. Hart and George. Pa-shoutout po sa new family. Ay, ito, ILT Food Products. Nabasa na ito kanina. Maraming thank you for listening.
1: Mm. Kaya nakakataba ng puso. Kayo din, pinapataba yung puso namin.
0: Oo naman.
1: Kaya maraming salamat sa inyong laging pagsubaybay. Hoy, shout out din natin si Renaline Relos. Sabi niya, para sa ako ay yes. Kay dili tanan adlaw tamis, napot adlaw mapait.
0: Napoy aslum.
1: Napoy aslum. Shout out na lang ko kay Ricky Bebeng, Toto Epoy, Cedric Zepan, Shanshan, kay Anan, kay Nelsie, kay Ronel, kay Kirov, kay Neneng. Maraming salamat ha. Maraming salamat.
0: Lahat ng taxi drivers listening sa atin, maraming salamat. Naka-tune in lagi sa Heart FM. Hi po sa inyo. At ganun din sa mga city buses natin na nakikinig. At ganun din mga bus ha, na bumibiyahe na Misamis Oriental ng Bukidnon. Maraming thank you sa pakikinig sa Heart FM. At ingat kayo lagi. Dahil ka nga, basa yung mga daan natin, slippery when wet. Kahapon daming aksidente sa daan. Ingat. Doble ingat po tayo sa ating pagmamaneho ha. Alright, again, congratulations dun sa mga winners natin sa ating The Price is Right Overload. Yung mga hindi pa nananalo, patuloy ha sa pagpaminaw. Padayon sa pagpaminaw sa inyong Heart FM. Sa mga nagpadala ng kanilang mga mensahe, messages, kanilang reaction, at ganun din, pagpapahayag ng kanilang mga POVs sa ating question of the heart, tenchu po sa inyong lahat. Masalam. George, ano nga ba tayo nasasaktan sa pag-ibig? Yan.
1: Ay, eto. Alam mo, Dr. Hart, alam ko naman na walang taong pumapasok sa isang relasyon na gusto ko ay masaktan, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Ayaw natin yun.
0: Kaya nga, magmahal nga eh. Oh.
1: Wala tayo maasa na mamahalin tayo, pahalagahan, at pipiliin sa huli. Pero ang totoo, reality bites, kapag nagmahal ka, tanggapin mo ang responsibilidad o ang posibilidad na masaktan ka.
0: Minsan nga din naman, sobra-sobra tayo magbigay ng ating pagmamahal. At ganun din ang ating atensyon, ating oras, binubuhos natin sa isang tao. Ayan. At nakakalimutan na natin ang ating sarili. Please, huwag natin kalimutan na mahalin din ang ating sarili. Maraming salamat again sa pagsama sa amin. This has been your Dr. Hart.
1: And George, catch me later sa Dear Heart, alauna hanggang alas 3.
0: Ayan. Ang tabayanan po, susunod na si Harvey Stone, 11 down 1 o'clock para naman sa ating programang Heartbeats. Maraming thank you. Just keep it here. Ito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
0: Ingat kayo lagi. Always remember, we heart you.

92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:20 oras natin, sweethearts. Thank God it's Thursday. Welcome po sa programa nating Heartbeats, dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: Cause you made 92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:34 ang oras natin, sweethearts. Happy gloomy Thursday po, everyone. Kumusta yung mga papuntang trabaho nila, ha? O, ingat po kayo, at saka happy happy Thursday po sa inyong lahat. Kumusta po yung preparation natin for lunch? Andam na ba mga pinirito din, ha? At saka meron na bang na bonggang-bonggang ulam ngayon? Kasi wala na, na-release na. Diba? It's time to celebrate. At saka sana mag-enjoy kayo sa inyong munting kainan dyan, ha? Yung munting salo-salo nyo, ha? And of course, magsalo-salo pa rin tayo dito sa ating programang Heartbeats Thursday na Thursday. At saka mag-enjoy tayo sa ating mga music dito, ha? Happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon na dyan sa Bukidnon. And of course, dito po sa probinsya po ng Misamis Oriental at yung abot ng ating ng ating signal. Happy, happy listening po sa inyong lahat, ha? At sana mag-enjoy tayo sa araw na to. And of course, later, di ba? Normal na sa atin yan pag meron tayong blessing. Of course, unang-unang makakatanggap ng biyaya or makaranas ng biyaya natin is yung pamilya natin. Yung ating mga eat all you can mamaya. Nako, grabe, punuan siguro, di ba? Happy, happy listening po sa inyong lahat. Uy, ang ating sweethearts dyan sa may Carmen, ha, sa may Villarin Street, si Cathy. Ma'am Cathy Cusina, happy, happy listening po sa inyo. And of course, kay Joseph Ranara, mayong buntag. Uy, happy, happy birthday nga pala kay Papa Ro, ha. Maraming salamat, Joseph, sa pabati din. At saka, good morning, happy, happy listening din kay Zach of Don Carlos Bukidnon, kay Demzoy. Grabe to si Demzoy, ha. Ito yung last texter ko kagabi. Tapos ngayon, siya yung unang texters natin. Ingat-ingat, Demzoy, ha. Sa mga kasamahan mo dyan sa JRS Maramag, happy happy listening po sa inyong lahat. At sana magkita tayo before the year ends, right? Magparty-party ta, ha. 11:36 ang oras natin, sweethearts. Magbabalik pa ako. Let's move on with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: 93.7 Time Check, brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom og duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule, matang-ad na ubanan sa maligamgam na tubig, makatabang sa himsog na panglawas og likay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibok ang suusro alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
3: Makabuhay!
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 11:48 ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness. Happy Palanay! Nagpalanay si Marifel karon, ha. But anyway, happy happy eating sa inyo diha kung nagkauna mo sa inyong paniudto. At syempre din ang ating mga sweethearts dyan sa may Makabalan. Hope to see you soon, guys! Mga mahal naming sweethearts, ha. Oh, especially dyan malapit sa may Piaping Puti. Matakits tayo po na. Ay din, Piaping Itom. Sorry. Nabaliktad. Anyway, happy happy listening kay Gigi Ming. And of course, sa kanyang husband ni Sir Jules Ming sa may Simplicity Vulcanizing Shop. At syempre naman yung ating mga padyak dyan, ha. Ating mga sikad-sikad, ha. Mga nanay natin ngayon dyan na busy-busy na sa kusina. Yung iba naman is dumidiskarte, ha. O, pahulam sa diyang bugas, be. O, yung mga walang bigas, all you've got to do is para makakuha kayo ng libreng bigas dito sa Heart FM. Makinig lang sa Heart FM, ha. Araw-araw po yan. Baka ikaw na yung susunod na manalo sa ating The Prices Rise Overload. Naku, ang napakarami po nating winners dyan sa may Makabalan, ha. Oh, happy happy listening po sa inyong lahat. Oh, yung mga winners natin, previous winners natin, nakaka-smile na ngayon, ha. Oh, sabi niya, oh, winner na ko sa una na, ha. Anyway, congratulations sa inyo, ha. Pwede pa kayong manalo, ha. Oh, yung mga dating winner natin, basta kanunay lang maminaw diri sa Heart FM, di ba? Napakasimple lang. Happy happy listening din sa ating mga sari-sari stores dyan sa may Makabalan, of course, dito. Malapit lang din yung mga talipapa nila dyan na sa may Puntod. Happy happy listening po. Of course, si Beth. Kumusta na kayo atong buntis diha, ha? Beth, kumusta na ka? Apit na yun. Alas 11:50 ang oras natin, sweethearts. Magbabalik ako with more music right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: 93.7 FM. Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Anak, unsa man imong mga dulaan nga napuno man ig tubig? Iyabon ni.
3: Unya na ma, kay dulaan pa namo na.
2: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok na nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
3: Dili ma, unsa man akong buhaton.
2: Dali, tabangi ko, manglimpyo ta sa atong palibot.
4: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya. Mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o huwag tangon ang mga butang nga pwedeng mapunduhan og tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon gamit og moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kun adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga palibot, luwas nga komunidad.
5: Karong umaabot Oktubre 15 og adyos 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito nga aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
6: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram con ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye checkup, ug basic eye screening, nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services, nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa

0: 0915-0551-8251. Jim Chavez 0915-563-4616 ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
1: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautaw, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Naniniwala si dating Oro Chamber official Ray Talino Jr. na may sapat na kakayahan ang pamalang lungsod ng Cagayan de Oro na bayaran ang planong 8.5 billion pesos loan para sa pagpapaunlad ng mga serbisyo at pasilidad ng lungsod. Ayon kay Talimio, batay sa mga pag-aaral ng Bureau of Local Government Finance, hindi umano magiging malaking pasanin sa pananalapi ng lokal na pamalaan ang pagbabayad sa natugang utang. Binigyan din niya na maaring makinabang ang mga negosyante at mamamayan sa planong paglilipat ng City Hall sa mas malawak na lokasyon na may sapat na espasyo para sa paradahan. Dagdag pa ni Talimio, inaasahang makakatulong ang naturang hakbang upang mapahusay ang paghahatid ng mga serbisyong pampubliko at makapagbigay ng mas maayos at maginhawang pasilidad para sa mga mamamayang may transaksyon sa pamalang lungsod. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Daghang salamat sa pagpaabot, kamakabuhay. Welcome na usab sa kaoras sa atong panagkuyog, panag-uban. Ayan, hangtod na sa ending sa tong tulumanon. Ana ang ending sa adyo. Makat-on ka na sab sa daghang mga butang. Nga na kalambigitan sa ato ang health. Og ingon man sa atong mga produkto, hasta na sa atong pagpanambag sa swat tampong nga gipadangat sa atong minahal nga senda. Sana all minahal. Minahal pero gipasakitan. May nalang tunok kay balag ipasakitan basta gimahal. Naka-experience na katila. Kanang ipasakitan na niya murag wa lang. How dare you? Anyway, welcome po sa Tambagi ko, Lady Batud.

0: Dili kagid unta ang nga mo anhi og motipo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko din hi welcome.
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na kong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Abli sa ba mga bintana ug pultahan? Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kun muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kun masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagukod na ako. Una ka siguro kung may mga kauban sa siya. Asa mo kakupa ingon aron makatago ko? Dili mahimong masikot ko nila. Oh, sa kinan. Iyang kauban lang sa kanya na nakasiguro ko. Dili!
2: Ah! Siya si Sender Mayani.
3: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: hilak daw ng gugma, no? Ngayon pa naman sila kung kinsa daw ng tao nga mo ay nakapalipay ni mo, mao sa daw tawhana ang mupasakit ni mo. Mo nang ay din mo pag-wish na ay tao nga mulipay ninyo, kamora na imuunay. Bilang ganin ang mo reply kay masako na ka. Hindi ganin mo pakita ni mo kay ikasakit mo na. Pero din sa tong tuluman noon, ka makabuhay, dili ni mo ikasakit ang bisan unsa. Every single of the moment. Oh, the moment! Nakara mo kong storya, oy. But anyway, welcome una sa ato ang tuluman noon. So, sa oras na nga manikuyog, imong tuluman noon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay!
3: EXL Makabuhay Plus.
0: Laban bisagway kalaban, laban gidta bisagway kontra. Padayon sa unahan ka makabuhay, way makapugong. Kinsara ba na sila o unsara ba na makita maning. Makabuhay day ka makabuhay. Naku, unsa man niya ang imong oras karon sa imong nahimutangan samtang imong gimong background. Ang atong programa ang tambagi ko Lady Batut. Sa gihapon, kahimsog og kabaskog sa panglawas gihapon mo atong iampo kanunay sa labaw makagagaho. Well anyway, ako si Lady Batut ug magkuyog kita sama na sa konsulte. Sud sa usa ka oras uban sa tong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Yeah, siyempre, ang atong mga isgutanan ninyong tod-taod atong usa-usahon, kabahin sa panglawas o sa atong mga produkto mismo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Laing adlaw na usab ka makabuhay ato palagkuyugan sa laing episode sa atong tulumanon din laing chapter na usab kunyugto sa sugilanon sa atong sender nga si Mayani ang ato ang timbawason kanon. Niya na kita sa ikabiyente nga yugto kon chapter 20 sa iyang revelation. Abtik now na din hilamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

ibatod sa ospital ako lumanding noon. Mabuti na lamang at salamat ng malaki sa Diyos at ligtas ako. Ang nakapagtataka, hindi ho kasi nakuna ng CCTV ang lula ng sasakyan sa labas kung saan nanggaling ang putok ng baril. Naisip mong bigla, Lady Batod, may sabotaheng nangyari. Mas lalong lumakas ang aking paniniwalang may kinilaman si Abon sa masasamang nagaganap sa buhay ko simula nang tumira akong kasama ang aking ama.

0: Salamat kay luwas kamaya ni iya.
1: Daotan tingali kong sagbot, papa. Ikagiduhang higayon ko na kininga gipusil ko. Pero buhi ko.
0: Nagtuo ko. Ang gusto mo pusil na ako netong unang higayon nga ikaw ang naiko, maura usab ang mipusil nimo dito sa driveway sa bahay.
1: Pero dili matrace ang sakyanan sa mga kriminal, papa. Kaya wa may function ang CCTV sa bahay na itong higayon na.
0: Mayani.
1: Mas mikusog ang pagtuo ko.
0: Pagtuo nga unsa?
1: Nga naara sa bahay ang nagpaluyo sa dagang daotang hitabo, papa.
0: Unsa?
2: Pulos halusinasyon ang naani mo, Mayani.
1: Dili. Instinct ang tawag ni ini.
2: Instinct sa imong kagaral? Aron lang may matudlo kang tao, bisan unsa na lang ngayon ang nasuod sa utok mo.
1: Kunwa siya kalabutan, huwag mawawa niya. Pero kung duna, magbayad siya.
2: Ha, naglabihan ang imong kahilas, ang imong ka-entitled, gikayugtan ko ikaw!
1: Sa

Habang pinaimbestiga ko si Abon, isinailalim pa nga siya sa lie detector test. May mga kasinungalingan po siya pero nakiusap sa akin ng aking ama na kalimutan ko na lamang ang duda ko kay Abon dahil naniniwala ang aking ama na ibang tao talaga ang may gustong patayin ako at wala umanong kinalaman doon si Abon.

0: yan eh. May dadawat kaming regalo sa gawas. Di pangahasan na lang namo ni Noy Teban sa pag-abli. Kaya nagduda lagi mi.
1: Noo ka na, Day Mayani.
2: O kung saan yung nakita sa pag-abli ninyo sa baong regalo?
0: Patay nga manok. Gawa na iyo. Nabulit sa dugo.
2: Unsa?
1: Unya, may gipataba na bang suwat para ni mo, Day Mayani?
2: Unsay pong?
0: Ako na Noy Teban. Kuan, Mayani. Usa ka hulga.
1: Ha? Nagingunay. Hapit mo na masinati ang kamatayon ining manuka.
2: Unsa?
3: Kalas, kakalas ba og brain cells aning nay mga hulga as kinabuhi. Uy, hadlok ay no? Magmaigmaton yun kanunay. Anyway, kamakabay, unang ikadahog na pa lamang sa chapter 20 sa revelasyon ni Mayani ang atanabati. Pero inigbalik na to atong sumpayan ka na pa ikatulo kung katapusan nga tipa ka nga parte sa chapter 20 sa iyang storya. Din ilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
5: Ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12 kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matik, Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayok ko.
8: Dagang salamat sa kamakabuhay sa kanunay nga pagpatronize o pag-inom o pagtumar, paghimo ni mong partner everyday. Sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isipin mo ang dietary supplement. Sa mga wa pa makasuway diha, suway na in town. Kay dili ka kamahayan, di ka magmahay sa ato ang kapsula nga ato ang dietary supplement. Kaya tungod kay dagag mga ingredients nga giusa o mata ingredients, doon ay mga benepisyo nga ato makuha o kaayuhan mismo sa atong kalawasan. Usa na sa dagang yung mga ingredients nga giusa lamang sa atong kapsula sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, mao ang oregano. Ang oregano ka makabuhay na ilhan na ang pampalasa bitaw sa kanang ginagamit gyud kasagaran sa pagluto. Unya kasagaran sa makita na sa mga kanang mga minimal, not really minimal, pero kanang normal lang bitaw nga mga klema, nga mga dapit. Ana, nya gawas ana ang oregano pod, sikat sabna nga kanang tanom tungod sa kaepektibo ana. Og dako sad kay tabang sa panglawas sa matag usa. Kay ang oregano ka makabuhay dili lang na pampalasa sa mga pagkaon or sudan, kana sab nga tanom mismo makahatag og bonggang-bongga nga katiwasayan kung sa Tagalog pa. Tungod kay ang amoy ana. Relieving man ana. So ang sabay mga sakit nga pwede matambalan pinaagi sa oregano. Kanang sakit imong katutunlan. Ang pagpanakit sa imong tutunlan kapakabuhay tungod sa sore throat, pwede gihapon ang matabangan. Sa pagtulon nimo sa gilaga nga gipauga nga dahon sa oregano. Ikaduha, sa mga paso. Ginagamit po na niya dukdukon lang ng dahon na ng oregano aron nga imodang itap-tapal dito sa imuhang paso sa skin unya matibhangan na day ang sakit unya abtik nga mamaayo. Sa imuhang kabag, sa imong constipation, bonggang-bongga usab ang oregano. Sa ingon ni ana nga matang sa kondisyon, imnon lang nimo nang lilaga nga oregano. Unya napay pagpanakit or paglabad sa imong uho katambalan gihapon na pinagi sa oregano. Kay ang dahon usab, imura nang dukdukon nya ibutang nimo sa imong sentido para matibhangan ang paglabad sa imong uho. Gawas ana, ikaw gipaak baron kag kanamang insekto. Naku, pantanggal sabnas pinaakan sa mga insekto ang dahon sa oregano. Dukdukon gihapon, ibutang nimo dito sa affected nga area. Kung nasa rapid gipaak sa insekto, minana. Or kanang napaakan, natusukan baron kag kanabitang scorpion, minana. Or alakdan, ganon. Mamaayo kay hubag baya na, niya makaayo ana ang oregano. Sa imong hubak makatambal usab ang oregano. Oo, ilaga ra gihapon ang dahon sa oregano kay bonggang-bongga kana sa kondisyon nga hubak. Sa mga babae nga bag-o lang nanganak, na jud di lalaki nga bag-o nanganak. Nga babae ra man jud. Nga seahorse ra man ang lalaki nga mga anak. Anyway, sa mga babae nga nanganak, pag-uhay nga nanganak, paimnon lang na sila sa gilaga nga dahon sa oregano. Kay para mabalik din ang ilang kabaskog, ganon. Sa ubo, oy, katong lahi itong gisigutan ako ganyan kay hubak. Lahi man ang hubak, kanang ubo, lahi rapod. Kanang ubo, come and go. Kanang hika, naanagid na. Kanang ubo, paglisod kas pag-ubo, sakit kay mong dughan, tutunlan, mong buko-buko, sig balik-balik, ug usig, minana ba? Matabangan ni ka, ana, pinagis yung pag-inom, sa gila, gaangadahon sa oregano. Pwede usab nga, imuharam ng tunlon o sa kakutsara, ana, kanabit ang fresh nga katas, mismo sa dahon, sa oregano. Sa mga butlig-butlig, mga butoy-butoy sa mga skin, ngayon ana, matabangan gihapon ka, kabayin anang yung mga kondisyon kung imuhang itapal diha ang gidukdok na dahon sa oregano. Unya kaupat ka beses sa kaadlaw paghimuon. Ang pagpanakit sa imong dunggan sa katapusan, ako bonggang-bongga gihapon diha nga itambal ang oregano. Labi nang sakit na jud kay murag kag mabungog, murag kag ganang murag na something na isulod dito sa imong dunggan. Labi na ng dunggan nga kamurag na idaghang bugas sa sulod, huy! Kanang gihapong dinukdok nga oregano nga dahon, kanang katas ana, maimong itambal sa affected gihapong nga area sa imong dunggan. O di ba dagan kaayo, kana pipila lamang sa dagan kay nga mga benepisyo nga ato makuha pinaagi sa dahon nga oregano. Unya ang oregano kay usa lamang sa dagan nga mga ingredients nga naa siyempre sa ato ang kapsula. Munang asa ka pa, pwede na ka mo inom. Kaya napay na ka mga ingredients nga naasa ato ang kapsula nga napoy lain-lain ng mga kaayuhan nga ikahatag sa itong lawas. O diba? Sulit ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumara ka na everyday, isip imuhang food supplement.
6: Excellent health, excellent life. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay kape na gawa sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Meron ding brown sugar at non-dairy creamer. Siksik ito sa vitamina, minerals, protein, at fiber para sa malinis at marusog na digestive system. Vegan ito at gluten-free. Switch to a healthier alternative. Switch to EXL Coffee Mix 17-in-1. Excellent health, excellent life. Sa EXL Laman
8: Magabuhay. Kape, kape, kape. Unsa ba nga matang sa kape ay mong ginainom everyday ka makabuhay? Sure ba ka diha nga naakay mapupo o makuha ang kaayuhan na benepisyo para sa imong panlawas? Makaayo ba na sa imong balatian? Mugaan ba imong paminsan sa pag-inom ni mo ang kape? Kung ang itubag ni mo kay dili, nako ipadapli na na. Nag-usik ka lang sa iyong panahon, nagkwarta na. Mag-switch ka na sa ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix 17-in-1 or EXL Coffee Mix 17-in-1. Itawag na ito ng 17-in-1 ka na tungod kay 17 ka mga ingredients lagi ang naadi agisagol. Giusa lang liya sa ato ang kape. Tinatawag na ito atong kape og all-in-1. Ganon. Namag iuban niya nga 3-in-1, 4-in-1, 5-in-1, pero dagan kay sugar. Ang ato, 17-in-1 kaayo. 17 ka mga ingredients. Og usa na sa 17 ka mga ingredients na makahatag na itong kaayuhan sa itong panlawas, nadi ang ganoderma aplanatum. Doon yung mga benepisyo sa ato ang panlawas, ang mahatag sa ganoderma. Ganon. Naay mga protina diha nga moabot og 20% hagtod na sa 50% nga timbang. Fresh na nga weight ha. Fresh nga timbang. Bongga ang Ganoderma. Ikaduha, kung ikumpara ganin mo sa karne, sa isda o baka sa itlog ka makabuhay, mas ubos ang protina nga naa sa Ganoderma. Pero pantay lang, as in level lang ang protina nga naa diya sa Ganoderma, ang protina nga makuha sa mais, sa gatas, sa kabaw. Mas daghan ang vitamins, vitamin nga A sa Ganoderma kung ikumpara nimo sa repolyo, sa carrot, sa kamati, sa saging, sa mansanas. Pero kung mag-ingon nga ipagkaon ng repolyo, carrots and everything, pero kanang sa daghan ana, usa lang na tanan sa Ganoderma. Di ba nang bongga? Kunya gawas ana ka makabuhay, ang Ganoderma usab taas sa ascorbic acid. Doon na usay mga mineral sama sa potassium and calcium, pag ingon man vitamins B, C, o D nga makuha nato sa Ganoderma. Bonggang-bongga, kana palang daan, okay na, di ba? Pinagituhuan usab na makahatag ang Ganoderma o resistensya batok sa daghang mga balatian or sakit sa lawas sama sa tumor o cancer kamakabuhay. Ang Lentinus o Ganoderma duha lamang kana sa mga kabuti kumbaga sa pagkakaroon nga ginatanom, ginapadaghan para gamito ng mga bisa ana isip medicinal mushrooms. Tanang Ganoderma walay kolesterol ug ubos lamang ang calories. Mao nang bongga para sa mga taong nagkaedad na o sa mga taong grabe na gid kabugat ang timbang. So bonggang-bongga ang Ganoderma. And again, ang Ganoderma ka makabuhay usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa tong kape nga ginatawag natog all-in-one, ang ato ang EXL coffee mix. 17-in-1. Kung ang pagtimpla na everyday pag-inom sa ato ang kape. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suki. Nagang salamat ka makabuhay alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong
9: Lady Batu.
3: And now sa sumpay sa ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 20 sa revelation sa revelation ni Mayani, now na din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
9: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Lady Baton, ayaw ko mang aminin sa harap ng lahat pero tunay at totoo na nababahala ako noon at higit pa riyan ay natatakot. Ewan pero wala rin kasing agarang maibigay na update ang mga pulis tungkol sa mga nangyari. Samantalang ako, walang patid noon ang hinala ko na may kinalaman nga si Abon sa lahat. Naghuhumiyaw ako na maibunyag ang lahat na siya ang nasa likod ng lahat ng nangyari. Pero sadyang mailap ang katibayan.
1: Naakuno sa gawas ang imong ex-boyfriend Mayani Iha. Ato bangon mo ba?
0: Papa.
1: Tao siyang biyani. Tao usab siyang imong ato bangon.
0: Dili na, papa. Ikasuko ka na ni Abon.
1: Wa si Abon. May gilakaw. Gawas pa ikaw gayoy toyo ni Banjo.
0: Papa.
1: Gawas sa Mayani. Kay wa siya pasudla sa gwardya sa gate.
0: Oh. Tinood gidi ay nga ikaw ang bisita.
1: Mayani.
0: Maayo kay wa kadayon padayon na sa gwardya. Ug dinhi karakutob sa gawa sa gate, Banjo.
1: May tuyo ko. Nimo.
0: Unsa ka na?
1: Tabangi ko, Mayani. Maluoy ka.
0: Kwarta?
1: 150,000 pesos lang.
0: Banjo.
1: Importante ang gamitan ko sa kwarta, Mayani. Kung tabangan ko ni mo ini, isaad ko. Isulti ko nimo kung kinsa ang nagpaluyo sa pagpaninguha sa pagpapatay nimo.

Lady Battle, ibinigay ko ang hiling ni Banjo. Umasa akong sasabihin nga niya sa akin ang nalalaman niya. Ang hinintay ko noon ay ang kumpirmasyon ng aking hinala na si Abon ang nasa likod ng lahat. Pero nabigo ako dahil niloko ako ni Banjo. Wala siyang sinabi, wala siyang inamin, wala siyang ibinunyag. Naisahan niya po ako, Lady Badod. Pero sadyang ang panahon po ay may sariling paraan ng pagtulong at pagbunyag ng mga nararapat. Nalaman ko rin ang tunay at totoo.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Imunabati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 20 sa revelasyon ni Mayani. Pero wapa again, mi end dito ang tanan. Napay sumpay, no? Pero unya, mamalik ta. Ara atong lakbitan o gisgutan atong nabati nga kinatibuk ang chapter 20 sa iyong kasaysayan. Dinhi lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Ako si Rolando Alcantara, 65 ng edad. Nagpuyo din sa Juan Luna Extension, Barangay 26-A, Davao City.
5: Itong tuig sa 2014, ako na atake ko ng hospital ko. Ang akong BP ni abot o 230/160. Diretso sa ICU, diretso sa oxygen. Ang findings sa sakit, stage 2 coronary artery disease. Every now and then, kihangat ang hihaklan ko. Ang akong heart namay mo, tusok-tusok mo. Then ay effect na kay baray mong kasing-kasing. Pag tumaan ako magkabuhay, kaloy sa Diyos, kung karon, buhi pamanday ko. Una, pasalamat yun ko nga tinood nga kaning ESL Makabuhay. Mabuhay pa ko, salamat yun.
0: Daghang salamat Kuya Rolando. O di ba? Sama ni Kuya Rolando ka makabuhay. Nga misali gayud sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip iyang dietary supplement. Unya nakagbatya gid siya kaayuhan sa iyang balatian, pinagi sa pag-inom ug pagtumar sa ato ang kapsula. Nga daghan kay ingredients, una mo sa pingoy paabot sama niya. Tumar na sab ka makabuhay. Ay, sama na sa kong always nga isulti, dagan kay mga ingredients nga naadiha. Bisa pagbalik-balik ko na ko, di gud mahurot ang mga kaayuhan nga ikahatag sa mga matag-usa ka mga ingredients nga giusa lang diha sa tong kapsula, sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Sama ini, naapay sambong, naadiha ang sambong. Ang sambong manggod, pwede kaayo nga makatabang para batukan ang bato sa kidney or kidney stones. So, sa ka-research nga gipahitabo ka makabuhay, nadiskubrihan sa mga eksperto nga ang sambong extract pwede nga makapagamay, makapahilis sa calcium oxalate crystals. Ang calcium oxalate, usa ka na kamatang sa stones nga kasagarang makita sa kidney. So, sa naisigutan nga sa nga study o sa pagtuon ka makabuhay, dili lamang kay nahimong epektibo kayo ang sambong sa pagpagamay o pagpahilis sa crystals. Migana usab ka na para napugngan ang pagtapok-tapok o pagdaghan sa mga crystals. So, ibig sabihin, dili na ka-epektibo sa kidney stone treatment ang sambong, pwede usab ka na nga makatabang nga pugngan ang pagtibuok o pagdako sa mga crystals sa kidney. So, ang sambong makatabang sab sa diuresis o ang pag-ihi. Ang diuresis magunok ka ng permibitan mo pag-ihi, mahitabo na kung daghan kay fluid nga gina-filter ang ato ang kidneys. So, bisan pag murag, nakukay ng kahasul siguro sa imong paminsan. Pero ang importante, makatabang para matanggal ang mga toxins sa ato ang lawas. Unya, ang sambong ka makabuhay, makatabang usab para matibhangan ang paghubag, tawagan na pagmanas ba kanang edema tungod sa pag-retain sa fluids ato ang mga tissues or cavities. Tungod kay ang sambong ka makabuhay makatabang na para padaghanon or papaspason ang pag-ihi, makatabang usab ka na para matibhangan ang paghubag sa ato ang lawas o bisan asang parte sa atong lawas. Karon ang sambong ka makabuhay pwede gihapon nga makatabang sab para matibhangan sa mga tuang hilanat or kalintura nga tong naibawan or fever. Usa pa sa mga pinalahi nga benepisyo sa sambong nga ikahatag nato ka makabuhay mao ang abilidad ana para mapaubos ang pagtaas sa kainit sa tong lawas nang grabe na gid nga pagkahilanan. Tungod kay dunay menthol properties ang sambong, makatabang ka na para ma-cool down ang body temperature. So pipila lamang ka na sa daghan kay mga benepisyo nga tumakuha gikan sa sambong. Niya ang sambong usa lamang sa daghan sab nga mga ingredients nga giusa lamang diya sa atong kapsula. So usa pay mo gipaabot tumar na everyday mo ang partner everyday para naa kay ipanagang sa mga nagkadaiya nga mga bakterya o mga virus o mga sakit. O kun do na kay mga sakit, inanayo nato ang pagwagtangan na sa imong sistema para mabalik ang imong kahimsog. So inom na sa EXL Makabuhay Plus Capsule, isip pa mong dietary supplement.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Mga coffee lover, di asama ni mo ka makabuhay nga maghila kang adla kung dili ka inom og kape. Mura sa kag ako, pero ako magwit sa kong partner, maguol ko inom og kape kay mutoka lang akong acid reflux. May nana ba? Unya sukad lang nga na ay EXL ma Coffee Mix 17-in-1. Di na ko ma-worried, di na ko mabalaka kasi mutukar akong acid. May acidic ba yung taon ang lola nyo? Kaysa ato ang kape mismo nga all-in-1. Ako'y batiyon nga bisan unsa, walay matrigger. Kung naman ko'y balatian, walay matrigger. Instead, maayo pa. Inanay pa nga ma-clean sa nga kuang sistema. Kaya nga naman, all-in-1 ang atong kape. Naidaghan niya ang mga ingredients na makatabang sa atong panglawas, sa atong health. O usa sa 17 ka mga ingredients na sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1, maoang mangustin. Na yung mga pipila ka mga benepisyo sa skin, ang mangustin, di ba? Pampaubos sa sugar sa dugo ang mangustin ka makabuhay. Ang skin, ang panit sa mangustin, doon ay mga ingredients na ginatawag natong xanthones. Na doon ay kakayahan. Oo. Doon ay katakos ba nga mapaubos ang level sa sugar sa dugo o niya mapugnan ang insulin resistance. Ang insulin resistance, usa ka nakakondisyon kundiin ang lawas ka makabuhay, dili makaresponde og tarong sa hormone nga insulin nga mao'y nag-regulate sa paggamit og glucose or asukar mismo sa atuang lawas. Ang taas mangod nga level sa asukar ka makabuhay sa dugo o ingon man insulin resistance, pwede nga makahatag na nimo dili maayog yun nga balatian. Samaan ng diabetes, obesity or pagtambok ka ng grabe ka nga kabugat ka ng over na ginang imong timbang ba o uban pa mga complications. Karon ang mangustin o ang panit mismo ana makapaligon, makapaisog, makapakusog sa atong immune system. Kay ang panit sa mangustin bongga ka na sa vitamin C o sa ka antioxidant ka nagatabang para mas mapalakas, mapahimsog, mapaisog pa nato ng atong immune system para batukan ng mga infections. Mas mo na ako.

0: kaita sa scarving. Unya makapanindot pagyud sa atong mismo nga skin or panit ang mangustin. Ang panit mismo sa mangustin usab, dunay mga anti-inflammatory o ginawan antimicrobial properties nga ipitibo kaay na para tambalan ang daghang mga problema sa atong skin sama ng acne, blemishes, oily nga skin or dry baron nga skin. Ganon. Ang skin usab panit sa mangustin, duna kanay mga ingredients nga ginatawag natog oligomeric, proanthocyanidins or OPC nga bongga usab kana sa antioxidant. Ang OPC dunay mga antibacterial, antiviral, anti-cancer, anti-inflammatory, anti-allergic ug vasodilating substance. Unya gawas ana ang mangustin usab ka makabuhay, makapakunhod, makapaubos sa atuang paghubag sa bisan asa nga parte sa lawas. Kaya naman kong paghubag, natural nga reaction sa immune system kung dunay mga pathogen or mikrobyo nga mitry og sulod sa atong lawas. Pero kung ang paghubag, magdugay na ganin ang imong sobra pa, pwede nga ka na makahatag ni mog di gyud maayo nga kondisyon. Kanang grabe nga sakit sama ng cancer, disease sa imong kasing-kasing, arthritis, depression, or kanang maidara na Alzheimer's disease. Ang panit sa mangustin ka makabuhay, bear in mind, doon na kanay katakos para matibhangan ang paghubag tungod sa mga xanthones ana nga may anti-inflammatory effect. Unya makalikay pagid kita sa cancer, pinaagi sa panit sa mangustin. Oo, ug uban pang mga balatian, mga complications sa kasing-kasing ini ana and many more. Unya kanang utok nato kinalanagyo ni kalinaw, makapatinaw sa tong utok. Kay kanang panit sa mangustin, dunay mga ingredients nga pwede nga makaprotekta sa ato ang utok gikan sa oxidative stress, ingon man inflammation nga pwede maghatag nato og neurodegenerative diseases sama sa Alzheimer's o Parkinson's disease. Ang xanthones ka makabuhay sa skin or panit sa mangustin, pwede ka na nga makastimulate sa nerve growth factor o sa kana ka molecule nga mutabang para ma-mintina o mas mapalago pa nato, mapalabong pa ba ang atong nerve cell. Mauna ang mangustin. Unya ang mangustin kay usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga nasa atong kape. So balibaran pa ba ni mga atong kape nga bonggang ay kahatag nimo, as in nag-awas-awas ang kaayuhan nga ikahatag nato sa atong lawas mismo. Mo nang inom na everyday sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod,
1: Lady Batu.
0: Dagang salamat and we are so back sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Kamakabuhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Batu. Gihatod ka na ito, gihimong posible sa EXL, Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang bugtong kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Unya muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, kana ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, and many more. Kung ikaw mo tumar o mo inom sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, kung ikaw adult na diha, usang ito sa duha lamang kakapsula everyday. Ni ang tubig nga imong pag-aim nun ka ng maligamgam, kung sa Tagalog, painadlaw ba or warm water, dili bugnaw ha. Bisan unsa pa nga tambal imong inumon or bisan unsa pa nga supplement imong inumon, ayaw yung pag-inom gamit ang tubig nga bugnaw. Anyway, ang pagtumar nimo sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, 30 minutes sa dili ka pamukaon, isip imo ang food supplement. Kung pananglit doon na nakaibalatian ka makabuhay, mas daghanon na ito ang dosage, mamahin mo ng duha nga doon sa tulo kakapsula, katulos o sa kaadlaw, nga inadlaw nga tubig hapon or warm water ang pag-aim nun, sa dili ka pamukaon. Pwede sad nga after na kamukaon, pero paabuta o sa ang usa ka oras. Sama na akong sa uban pa, muinom kita everyday, mo na itong partner sa ato ang pangadoadlaw nga pagkinabuhi, ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ingon man ang ato pag-inom sa itong kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: hi, welcome back sa atong tulmanon, sa imong tulmanon, ang tambagi ko Lady Bato. Debati nato ang kinatibuk ang chapter 20 sa revelasyon ni Mayani. Wa pa mi ended to ha. Pero oo, mupadayon pa ta sa pagpamino sa sumpay anak. Kay karon ato lakbitan ug isgutan nato debati nga drama gani ha. Mubo ra gid ka kung isulti ka makabuhay, but before that, smile una kay mao na atong pambansang reminder. Pahiyom, okay? Mayani, salamat once again sa pagpadangat sa imong kaagi. Wa pa ta matapos sa pag-feature sa tanan, pero kung basihan nato ang chapter 20 sa imong kasaysayan, again ang twist and turn sa kinabuhi nato, di ginamuhunong hangtod sa ending sa tanan, no? Naagi na yung mga kabaguhan, mga kausaban, mga panghitabo, gusto man nato or dili, pero padayon tas unahan. The show must go on. Magpadayon, dili kinahanglan nga maantala. Hindi po pwedeng matigil, tuloy lang ang buhay. Samtang padayon po na itong pagsalig sa labaw makagagahom niya, ihangad nato kanunay sa langit ang mga mahimo pang mahitabo. Itugyan nato ang atong kinatibukan o ang atong kinabuhi sa Ginoo, o siya ni mahibaw sa tanan. Kung sa iyang tugutan mo itong dawaton, kung sa may dili o dili po pasado sa atong gusto, dawaton gihapon nato ang tanan. Ang importante, alam natin na may Diyos tayo na siyang sentro ng ating buhay, sa puso, sa hunahuna, sa kasing sa atoang sistema o kinabuhi mismo again. Diba? Moji na pinaka-importante ka ng naatay Ginoo. Intact ang ato ang faith nga dunia. Nga di gyud matay og bisan pag unsa kadako or kagamay ang problema. Yan ang leksyon for today. E namin ka makabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni Mayani. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: Okay, mga adlaw, sa kanatong tanan mahigala na sa kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kinilang yapan yung higala si Kuya Arn, magiguban ka ninyo sabay na sa paghatag pagtagad sa laing tampo sa usa ka babaeng lumulupyo kini sa North Cotabato. Si Ma'am Gemma. Ma'am Gemma, kumusta? Mayong adlaw di sa imo mga hinaot ko na nakakaroon sa imong nahimutangan di sa North Cotabato. So salamat kay Ma'am Gemma sa imong kaagi. Ngayon mong gishare diri sa atong programa o sana kini nga nakasuporta sa matag-adlaw na itong tulungan. Kumusta ang taga North Cotabato? Manginaot ko ana ano, nagpabilin niya po niyong pagsalig diri sa atong programa, labos tanan sa atong mga produkto. Bisan pa man sa nagkalalaing mga lugar nga naabot sa atong Sibya o sa atong programa, manginaot ko parayon yung paggamit sa nagkalalaing na itong mga produkto. Usa na ni ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kape ang inyong hiling mahigala, i-Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon na lang, no? Para maangko na to, no, matagamtaman na to ang kanunay nga cleansing effect mahigala. Kaya kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, gitawag kini siya cleansing effect, mao kini ang janitor na to, sulod sa atong lawas. Kaya sa higayon nga maminti nato ni mahigala, may tabo nga mudaghan ang atong ihi, but pasabot, pagdaghan sa atong ihi, hinay-hinay na gipang anod ang atong hugaw, gipangkuha ang atong hugaw sa ilawom sa atong lawas, ug dayon gipagawas pinagis pag-ihi. Basta maminti nato pag-inom ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ug maangko na sabday nato mahigala ang matag-adlaw o regular nga pagbawas sa atong hugaw. Kay dilig yun maayo mahigala, no, nga mulaktaw tag usa ka adlaw, duha ka adlaw una sab kita magpagawas atong hugaw. Kay atong tinaay mahigala, bisan pag nakapagawas na ta sa atong hugaw sa matag adlaw, dili gyud na makabsan og hugaw kay kada adlaw kita gakaon. Pagkaugmana na nay hugaw nato nga dapat ipagawas na gyud na ang atong tinaay maoy magsuffer mahigala. Hantod madaot atong tinaay, magkabukol-bukol, magkasamad-samad, matingala na lang ta nganong nadaot atong tinaay nga dili man ta hinginom og mga ilimnon nga makahubog. Ikaduha, dili po ta mapasmuan sa atong pagkaon kay naatay sakto nga kaon. Tungod na sa atong hugaw mahigala nga dapat ato gyud ka nang ipagawas sa matag-adlaw. Pinakataas bisan kaduha. Para mahilikay ta sa gitawag nga colon cancer. Ug dayon usab mahigala kung motesting mo niini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, tagtunga lang sab sa kutsara. Nagkantidad lang na siya og 4 pesos o 5 pesos matag timpla ninyo. Pero kung gusto ninyo usahon ka kutsara matag timpla ninyo, nar na sa inyo hawa manay overdose. Kay kini atong Coffee Corn Gold rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic mga higala. Wala siya'y chemicals nga mahadlok mo, ma-overdose mo, mandaot inyo nung lawas. Pwede ni sa mga bata o sa tibuok pamilya. Ning atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, pwede ni sa mga bata sa gulan ninyo o gatas nga powder lang gihapon. Nga na siya kanindot nga, kung mutisting mo niya iniusab, kinahanglan ikompleto ang pangalan pagsulti dito sa parmasya. Kasi parmasya ninyo ni paliton. Ingnon ninyong parmasya nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Para paghatag sa taga-parmasya, makita niyong usa ka pouch nga may pagka-gold yellow din, may pagka-black sa ubos. Niya na itatak 200 grams. Niya na itasa nga nakatimpla ang atong Coffee Corn Gold niya. Makita ninyong picture sa mais, malunggay ug mangustin. Naigag may po na ni mahigala 110 grams. Kay kining daggo 200 grams. Okay, manginawad ko na sabtan ninyo mahigala. Mauna maingon ko nga kung kape na magaling yung hilig, i-Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ugdayon usab, no? Gawa sa atong Coffee Corn Gold, sulayan sab ninyo ang atong epektibo usab, no? Nga mamaorga po sa atong Coffee Corn Gold, kini atong Coffee Corn Purple. Ang Coffee Corn Purple mahigala, dunay daghang mga benepisyo. Kay nga no, ang Coffee Corn Purple na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa blood pressure o usab management sa diabetes, kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Dugang pagyud mahigala, no? Daghan pagyud siyag sangkap sama sa mangustin o ashitaba. Mauna usa na sila, no? Mangustin o ashitaba ang sangkap sa atong Coffee Corn Purple. Din ang mangustin o ashitaba, makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato kadadlaw. Mas ma-regular pag inatong pagbawas kadadlaw, mahigala. Importante yun ang pagbawas sa matag-adlaw. Mauna nga, kung maglisod mo ni ana, tistingi ang Coffee Corn Purple usab. Dugang pa yun, apagit siya malunggay mahigala, gawas makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Dugang pa yun nga sagol, guyabano. Nasi guyabano mahigala, diin makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama na yan ang arthritis. Ug napagit siya ampalaya o barley grass. Kining ampalaya o barley grass may gala, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, din makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Dayon, spirulina. Nasa spirulina may gala, din makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Ug napagit siya chia seeds, mahigala. Chia seeds makatabang sa timbang. Nga gimintin mo nga timbang, imong gimanage kanunay. Then makalambo sab sa heart health ug makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas nato sa matag adlaw ug maangko na nato ang taas-taas nga oras sa atong pagkatulog mahigala. Una atong coffee corn purple. Sulayan sab ninyo sa matag adlaw, no? Og manginaot ko sa matag adlaw kini na ko ginapahibalo sa inyo nga ay lang sab ninyo himo ag sili ang atong mga produkto mahigala, no? Dili para sili nga pagpuga sa sili mo halang dayon, di ba? Kini atong coffee corn gold ug coffee corn purple, 2 days, 3 days diha ninyo mahibalan ang epekto niini, diha na mo makabantay. Pero kung gusto niyo yung epekto dayon mahigala, na ako ihatag sa inyo nga matag adlaw gyapon ako nung ipahibalo kini atong Turbo Max Coffee. Kini yung Turbo Max Coffee na to mahigala, 3 minutos gikan sa inyong pagpangapi. Mo epekto na siya. Pero kining epekto niya nga ihatag sa inyo ha, energy kini mahigala nga sa tibok adlaw nga imong mangkon, dili gyud kalayon sa imong trabaho o gibuhaton. Mao na makatabang ni atong Turbo Max Coffee. Pero kung first time ninyo pag-inom niini mahigala, tunga lang sa siya ang inyong matagtimpla para ma-studyohan ninyo kung tama na ba sa inyo ha ang tunga sa siya or kung kulang sa inyong energy, pwede niyong hot doon. Wala may overdose ka po niya mahigala kay mga pure organic man ang naa sa atong mga produkto nga kape. Kini atong Turbo Max Coffee, paminawan ninyo, no? Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root na ilan nga makapa-improve sa energy o stamina. Black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Dugang pa yun, nasa tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Dugang pa yun mahigala, nasa re-ginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang re-ginseng usab, maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Diba? O dugang pagyod mahigala na pagyod siya panax ginseng o horny goat weed. Pangpataas sa energy mo kumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Mga na itong Turbo Max Coffee. Busa mga boss, mga sir, mga uncle niya, mga kuya, mga papa o mga daddy, mga madam, mga ma'am. Sulayin ninyo itong Turbo Max Coffee. Ang Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Kanahin nun, paghuman ninyo ang ipagpangapi mahigala, 3 minutos, ang palabya mo, epekto dahin niya. Okay, nagan salamat, no? Og diri punta sa atong kaugalingon mahigala nga busa, mabunog atong lawas sa pinagis mga pagpaningkamot in town para sa panginabuhi. Makabatong tagpanuhot, manakit atong kalawasan tungod sa pamaol. Nga atong maangkon, magkinahanglan gitag liniment oil mahigala. Orion Herbal Liniment Oil. Ang haplas para sa tibuok pamilya. Nga nung para sa tibuok pamilya, pwede ang bata. Dili lang sa mga dagko. Kaya nga nung wala siya halang, wala ay chemicals, nga sagol ni ini, nga makadaot sa panit. Og dayon mga pure herbal yun asa iya ha. Dili halang og humot siya nga pagkahaplas og dili ka man imong haplas sa ngayon nga manghaplas kanini sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Na siya ay citronella, acapulco, kakawati, guaba og himag og luya. Uban pa nga mga herbal nga nasa atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala. No? Pwede siya ay proteksyon nga dili kita matugdungan og lamok dinggi, dili ganahan ang lamok dinggi sa baho sa atong Orion. tungod sa citronella nga herbal nga naa sa atong orayon. Mga langaw, mga unsan, mga insekto di ginabudool. Og dayon, pwede sab ni sa mga buntis, nindot kay ni sa mga buntis mo na mga buntis samtang nga nagbuntis pa mo, i-maintain ang atong orayon sa pagpanghaplas matag adlaw. Matag gabi una kamo matulog. Pwede sa mga katol-katol, allergies, mga bun-i, pangagod, doon ay muturok ang matagtiki, mga bukol, taplaki lang naggapas o ang bukol matagtiki, butang ikurayon ang gapas. Og dayon usab sa mga adunay problema sa almoranas, ang almoranas gid akong pirminti staring mga higala, di ba? Kumamino mo karon. Kay nga nunaghan mo ginatubangan sa almoranas, gud taplakan lang lagapas nga may orayon ang gapas. Panahon sa gabion. Og mga balakubak og kaspa og kiningkuto og kuyaman og lusa, tabi-tabi lang sa nagkaon ha. Sorry yung kayo. Ako lang gi-explain lang ginako ni para mahibalan sa mga higala nato diha ninyo nga mao ni ang ikatabang sa atong orayon nga liniment oil ang haplas para sa tibuok pamilya. Putsa lang dayon og malukop, putsag silupin ang buhok kung malukop na sa paghaplas sa atong orayon. Og manhutsot na sa scalp ang orayon mahigala diha na man matanggal ng mga kuto og lusa og kuyaman. Og dayon usab mahigala no sa atong kaming Supremo Herbal Oil. Masaligan sa niyatong Supremo Herbal Oil pero kaso lang wala pa ginis pharmacy. Gina-advance pa na ako ni pagpahibalo sa inyo ha. Og dayon 25 years na ni siya mahigala nga ginagamit sa unang panahon sa mga tao. Nawala siya karon atong gipaningkamutan nga mahibalik pero pala ginis mga pharmacy. Kay kini atong Supremo Herbal Oil mahigala, kaming pa ni siya ha. Doon na kini epektibo nga mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay aduna kini antifungal properties ug matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Maalibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luyanga sa agol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas mahigala, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran, batiun na nimo ang relieving effect. No? Dili usab mo duo lang lamok sa higayon nga makapanghaplas ka sa atong Supremo tungod sa samuyaw nga sa agol niini. Busa kung haplas lang inyong gikinahanglan, Supremo Herbal Oil mahigala masaligan sa basta makapalit na taani. Okay, standby lang una no sa uban pa na itong mga produkto. Napakoy mga product akong i-share sa inyo unya. Ito sa sugdan ang maong kaagi nga gi-share diri kanato. Kaagi sa usa ka babae nga si Ma'am Gemma. Ma'am Gemma, ani ay mong kaagi?
1: Doctor Lo!
0: Mga higala, kitang tanan, anaay kanya-kanya nga pangandoy, nga maangkon nato ang kaharuhay. Pero kung ana-ana kinikanimo, dili na nimo ikalibay. Ikaw higala, malipayon ka ba sa imong naangkon karon? Atong Tagalog kinabuhi, mga higala, para masabta ninyo. Og dayon, istambay lang una ato sa kini, ihatag ang maong awit para kay Ma'am Gemma.

0: Jima! Jima!
1: Oh, ma, unsa man?
0: Gawas na diha, nag-ilis ka na ba?
1: Oh, darong sa kwarto man, nag-daigdar ako.
0: Wa ba di ka mag-ilis? Dabiging nang taka nga, magluto ko karon og sudan para ibaligya. Naging nang taka baya gahapon nga, ikaw ang musoroy ni ini.
1: Unsa ma?
0: Isoroy na kining mga sudan atong akong niloto. Kay hapit na alas 11 ho. Para sa mga tao nga wala magluto karon.
1: Ma, dili ko mo suri na nimong niloto, ma. Uish! Kaulaw po na na, yaks! Naunsa man taong kambayhan na ka. Ngano ikaulaw man nimo ning pagkamaligyag sudan. Ngayon kinahanglan man sa mga tao nga wala magluto karon, malangani na sila.
0: Ay, dili ko, ma. Uish! Kaulaw na, ma. Uish!
1: Unsa man ka, Jima?
0: Sa nagdako ka nga dato?
1: Ngano ikaulaw man nimo ning pagpanuroy sudan. Dili lagi ko kaulaw na, di ko. Unsa nili kasulti sa mga tao?
0: Kinoo ko ni mabayhan na ka.
1: Unsa man dato ka?
0: Kay maulaw ka manuroy aning sudan?
1: Proud pa gani mo ni kay gipakita imong kugihan nimo tungod kay walang wala ta.
0: Ay di ko ma, sayop na ninyo na ni papa ma.
1: Nganong ingana mo?
0: Kinoo ko ni mo Jima.
2: Sagdi na ka na.
0: Sagdi na na si Jima.
2: Na ipagka pride po ning bataa.
1: Ay dili ko ana pa, bahala pa. Di ko musuroy ni ana. Nakoy mga panganduy pa, sige lang. Mangandoy gyapon ko nga makahawas ta sa kalisod. Pero dili nga ni maning kamot pa kanusa pa kita makahawas sa kalisod niya na manoro igsudaan.
0: Gawas na dia sa kwarto ba? Kay wala ko kapahulay. Ikaw sa pagpanoro ni ini.
1: Dili lagi ko. Basta dili ko mabahala ka di ama.
0: Nala sige. Ako na lang.

0: Ikaw, Jimmy, ba? Grabe naman ka di ka maluoy sa imong inan, maupay na ngumpra ganiha kadlaon sa palingki kay para iyang lutoon ang mga sudan ng ibaligyan. Kisulti ya ba ya kagahapon, nakamati gani ko. Pero wala lang ka mag-ingon na oo. Dili ko pa, uish. Ulawan naman orang sudan pa. Ay mo kabalaka pa. Makatabang rebo ko sa inyo, ha?
1: Wa na may magkinaglagtabang. Ang ikaunta, makakaton ka sa pinubri usab nga paningkamot. Muduol ba yung kwarta sa imong sira kagigda diha?
0: Sige lang pa, mangitaro pagi nga makahawasta sa kalisod. Salaan po ninyo ni mama, ganun wala mo maningkamot.
1: Unsa ako manamo, nahilin niya ramang ginmi sa kapubrihon. Niya ko, anak ko katrabaho, kaya nanak ko'y sakit. Nagpasalamat na lang gani ko si mama ni mo nga kugihan kayo nga magdiskarte para lang kita makakaon sa matag-adlaw. Pero ikaw, wag yung ka maghuna-huna nga makatabang kasi mong inahan para sa ato, ato ka pahulay. Siya pa'y nansuroy-suroy sa mga balay para mahalin lang to iyang giluto ang sudan. Dapat ikaw unta to kay bata pa ka.
0: Ay, bahala pa. Ay, tigi ko pa.
1: Ay, di mo bataa ka.

0: Ayo, Nung Beltran. Nung, di mana si Jonas?
1: Pasod na lang pa.
0: Jonas, dali, sulod. Maying gabi, Nung. Maying gabi, isab. Manihapon.
1: Oh, man ako, Nung. Asa si Jima, Nung?
0: Jima, di ano si Jonas?
1: Alingkod sa Jonas. Salamat, Nung, ha. Kumusta?
2: Maura kiapon. Ikaw?
1: Na, naning kamot. Basta lang ay matrabaho, trabahon. Ah, dawatan niyo.
2: Unsa man eh?
1: Ice cream.
2: Ay, diabetesyon masabitan ini. Kaya nung tagaan ko ni mong kwarta para akong tipunon.
1: Sige lang, sunod na. Pagsweldo na ako.
2: Sa di trabaho ni mo karon?
1: Oh, naghilpir-hilpir lang. Pa may na-apply ng trabaho ng stable yun.
2: Abi ni mo, Jonas, ambot, makalawte ba ko sa atong relasyon?
1: Unsa ka to?
2: Ingon ko, ambot, kung makalawte ba ta sa atong relasyon? Kaya gikapoy na akong kaingaling ang sitwasyon. Poros lang ka mga saan. Maningkamot para makatigom. Makadigosyo. Kanusa pa? Ay mong income to sa imong maginikanan kaya na kay mga iksoon sab nga nagkinanglan sa imong trabaho? Ako? Unsa na lang pangandoy?
1: Sige lang, Jim. Maabot ra na.
2: Mao ni pangutana, kanusa pa? Sige lang kapasalig. Wala gani kay sige tulog 100 pesos nga hipuso na ako para sa maayong kaugmaon. Sige lang hatag ice cream, siupaw. Buda ko malang tiyan na to ni si kumaon. Pero wala tayong mga kwarta. Kapoy kayo, Jonas. Ang may-ani, mangita kong diskarte na ako.
1: Saan di ragon, total? O moro gininanabdan sa itong pagpaningkamat? Mo alam mo tayo mahimo. Kaya di limang pwede tanang tao mahimong kwartahan. Siguro nahilin niya lang ta, James, sa kapobrihon.
2: Muingon lang ka ni Ana. Siguro di limang kamot, mahilin niya giyo ka diha. Ako di ko musugot. Puro lang kasaad, maningkamot, makatigom ta. Bisag kinintos, wag yung kinatipon. Imong ipanghato diri, pagkaon nga. Ang tiyan rin masudla na to, pero kung napayalkan siya, wag yung sulod. Wag makahinatag nga, bisan unsa na lang nga. 20 pesos ba, 50 pesos, isang gatos para mahiposipos. Kapoy na niya niyang relasyon. May pasiguro, Jonas, magbuwag na lang ta.
1: Jim, ay pagana.
2: Mangita og diskarte. Di ko magsalig sa imo, ha? Para way makasagabal sa imuha o sa ako, ah, may pa magbuwag ta. Hapit na magtulog katuwi ka itong relasyon. Wa may nahitabo. Wa mo ko hinipusan. Kaya imong income, tuwa sa imong pamilya tanan. May pa, para makadiskarte ko, ikaw, way makasagabal sa imuha, magbulag na lang ta.
1: Ayaw pa gana, Jim. Dili ta magbulag.
2: Mahal ta ka. Magunsa man ang mahal-mahal niya, oish. Nga wala yung nahitabo. Na ako'y pangandoy, Jonas. Taas akong pangandoy nga makahawa sa kalisod. May nalang makatilaw tagkaharuhay. Pero kung sa imo ko magsalig, sa ako mga ginikanan, wala'y mahitabo. Muna mo diskarte ko. Magbulag ta para dili ka makasagabal sa ako, agdi po ko makasagabal sa imo, ha?
1: Diskarte lang, hindi lang ta magbulag.
2: Hambat. Ikapoy na ko.

Asa man ko ani ha. Ay. At ko sa'yo na hini. Mining mamunggit pa. Pahalag himo na tagkabit basta kagkwartahan. Bakon sa manang ulit tao. Nyaway datong. Wala gihapon. Usahay. Pahimos lang ba ta? Ako? Pahalag himo kong kabit basta kay labinag politiko nga tao? Congressman ba? Or basta kay pakwarta na to? Total di masanig kabantahan akong hitsura ba? Bahala na ka, Junas. Basta magigbulan ako sa'yo mo, ha? Diri mag-standby ko.

gilamok man lang ko diri. Ay, wala man ginidool nga. Naray mo si Plat. Pero wag ginidool diri nga na idatong. May pamusulod ko gimnananda. Eh, di amang ko 300. Ako ni kapital pag sulod sa imnanan, may lamot. Order ko gimnanan gamay. Basi may mo dool sa ko ah. Ato ko rito. Mangita ko gimnanan.

0: murag bibo diri da. Daga sigurog tao salat. Salat ka. Kari tao. Aray lamisa. Di ako. Paglingkod ko diha. Kung na'y musulod nga tao, makita rin ko. Ma-enjoy pa ko diri. Murag mga kortahan naman ulo diri. Order ko isa kayo nga nanay.
1: Ah, miss, sa ito ah.
0: Gara to birthday, isa ka buo.
1: Ah, sige. Kaya lang, kulat lang, or ibalik din.
0: Kasi makulat ko. Kanang lalaki nga, isa. Sige, tanaw dress ako ah. Paano na kong rekortahan? Wow ha. Ang rilo. Mahalang din ang arilo. Nagkwintas niya. Sipat mo sa tiris ako. Mutaliday ko. Murag na niid siya. Tapos ko ikaw ba? Wala. Ala. Bitindog. Nagpaporma siya. Murag mo doon sa ako. Itan na o dire. Pasumangi lang kung ako makabantay.
1: Hello, miss.
0: Ang saan ito, sir?
1: Ikaw lang isa?
0: Oo, sir.
1: O, ikaw ba ni mo ipaabot niyo?
0: Ah, wala. Pabugno lang.
1: Ah. Pwede ba ka, Juel?
0: Sinakikauban.
1: Ah, nananghin ako tuwa sa sakbang. Aloy ko sa mo nga rinusara ka din eh.
0: Ah, diri lang sa para pawalas ka lang ay.
1: Doon ako si Davis.
0: Ah, ako si Jamer.
1: Hello, Jim. Kumusta?
0: Okay lang.
1: Palingkuran ko, ha? Dunga ka na itong orde. Kasi gusto kang pulutan.
0: Ay, buuli na ko, Davis.
1: Yan, tunta ka. Asa ka nilang, ha? Kay manangit siya kong kauban ako.
0: Oh, masimahasan na ka.
1: Wala ko'y problema. Hato, teka.

0: Kan indut saya yang motor.
1: Sakai.
0: Ah, ibu ning motor.
1: Disun perlu menguat ang motor nga dili ato.
0: Tali sakai, ya to tak sa inyo. Ah, masih nakasol na ko sa imo ha.
1: Walay problema. Sige na.
0: Basi ni masuko nga, misakay ko sa imo ha.
1: Wala lagi problema. Sige na, sakai na.
0: Ah, sige.
1: Eh, sige na.

0: Don, mangayunta ko sa imong number or account name, ha?
1: Oh, Dera. Salamat, Todd. Has pagkatod.
0: Okay, basi matingala ka nga. Wa makapunbok sa imo, ha? Akong number nga manawag sa imo, ha? Tubaga lang, ha? Okay na sa imo, ha? Kung di ko makadisturbo.
1: Oh, Divis.
0: Account name, ha?
1: Oraya, Benchima.
0: Oh, sige. Sweet dreams.
1: Salamat sa imong pagkatod.
0: Wa'y problema. Basin pwede ta ka kuhaon diri ugma o sunod adlaw. Okay na sa imo, ha? Huwag kilingaw.
1: Ah, oh, pwede kayo. Pero manawag sa ka. Mag-chat sa ka. Basin og nakalakaw ko.
0: Okay, okay. Siyatos ako.
1: Oh, hamping, hamping. Murang kidungog ang akong pando, eh. Yung magmabaton ko, tao nga, na yung mahimo. Bata pa siya. Kurtahan to nga klase, kayang kwintas. Kurtahan kito nga klase. Kine, matuman na gina ko mga pangandoy.

0: apa sensitivis nih? Hello, Divis?
1: Maingay bisa gua makapunbok sa imo ha.
0: Ibalo ko, may laing manawag sa ko ha.
1: Sure ka? Way laing manawag?
0: Wala.
1: Bakanti ka karon?
0: Oo. Basta ikaw, bakanti ko.
1: Mau ba? Sige, anahon ta ka. Manglaang ta. Yan na po ko importante nga tuyo sa imo ha.
0: Unsa ka na?
1: Kumagkita na ta. Anahon ta sa kasenyo ha.
0: Sige, magulat ko ha. Maligo sa daan ko.
1: Oo, papres ko ha. Sige, pagin ko mamagkaligo na ako diha sa inyo.
0: Okay, sige, magpaabot ko. Jima, asa ka? Amala ko kuma. Nagkita na ba ni Jonas kagani ang ingon siya mo anhidaw siya? Ay nga si Jonas nila ka kuma. Nalo mo lakaw magkangam, huyab man ni mo, muan naman na diri. Unsa may trabaho din ni mo. Basta ina mo lakaw ko, ha? Pamagyapon si Pulos kiyapon, magunsa man siya diri. Naunsa man taong ka, Jima, o siya way Pulos? Nakatabang ba yagyapon si Jonas diri sa amo, ah? Sa inyo, halagi ma. Pero sa akong mga pangandoy, layo ra kayo siya, di siya makatabang diri sa ko, ah. Ina lang nga, lakaw ko, para maulin rin siya. Unsa ipaabuto niya diri nga mo lakaw ko. Asa mare ka mo adto? Basta mahulakaw ko ma.
2: Jima, mo niya si Jonas?
0: Paing na lang ang nilakaw ko. Di na siya magpaabot kaya pasindukan ko makauling.

0: Salamat ha.
1: Ah, basta ikaw, Davis, may problema.
0: Wow. Ah, huwag mo kayo kumakan ni Storm, huwag di ka busy.
1: Oh, wala man, okay na lagi ko.
0: Tara, mangaon ta sa gawas.
1: Gawas na gani ni?
0: Oo, pili tagananan.
1: Ah, sige. Timingan mo, asap ko man ni hapon. Pero wala rin po kayo kwarta.
0: Wala yung problema. Pag man natong pagpangaon, abisag dito na ta mag-istorya sa kananan.
1: Ah, sige. Manguyam ka sa ko, ah, Davis?
0: Kung okay lang si mo, ha?
1: Ah, mas indiligan na niyong mga ginikanan sa kuha kay pobre rabay ako. Unya ka mo adunahan.
0: Walay dato o walay pobre sa gugma. Nahigugma ko, kalipay ka na ako. May man yung mag-ubaning na yung mahimo. Sa imong tanong, na yung kami mahimo.
1: Mura, kasi imong porma, mura na amoy kaya.
0: Ah, dili po dingon. Naanag yapon, pero dili hilabi. Ah, pero madawat ka ako ni mo.
1: Kung tinudanay na imo, wala problema.
0: Haguan na ba niya ako di pag-ari diri, kung dili pa ni tinudanay?
1: Di man, kaya basin gihimo lang ko ni maglingaw.
0: Malingaw magyuta, basta magkasinabtanay. Labi na, kung imo na kong sugton, dawaton ko ni mo. Malingaw, yung kong maayo, malipay. Ipailayla tanay nga sa akong maginikanan. Para mahibalo ka kung unsame.
1: Kano sa amin?
0: Bisan ka ron. Dawatan ko ni ma.
1: Ah, sige. Dawatan ka.
0: So, kita na.
1: Siyempre.
0: Be, bisag na gantao din ang atong atbang pakisa ko, be.
1: Bahala ka.
0: Manglakot na ka ron, Toton, at utas balay. Ipailalata ka sa kong maginikanan.

0: Ma?
1: Oh, Dibes. Kinsa ka nakauban ni mo?
0: Ma, palalab na ako.
2: Palalab ni mo?
0: Oh, may gabi isi pangalan. Jima pa.
1: Jima, sir. Kadako silang balay. Kanindot silang magagamit na resulot sa ilang balay.
0: Ah,
1: lingkod, day. Salamat, ma'am. Davis, kadako pa na silang balay. Kanindot kayo yung magagamit, Tirio. Di ba na yung basta-basta yung pamilya?
0: Ah, nalaiga may mahimo. Pero dili na ako sa ako ni mga ginikanan, ha? Ako nagtrabaho pa ko. So, makapasar na ko sa imo, ha?
1: Kung sa estudyante pa, 98 ang imong average stress ako, ha?
0: Wow, ha? So, dili na ko maulaw sa imo, ha?
1: Gano maulaw man ka?
0: Di ba, kaya basin gusto ginimo ka ng grabe murag palasyo na ginong balay ba?
1: Uy, kaya kanindot na sa inyong balay? Inyo itong sakyanan nga tulo?
0: Oo, ako itong isa. Kay papa ang isa, kay mama. Pero ang ganang isa, wa, kay naigamit. Kay mag-uban man kanon sila mama magpapa sa sakyanan ni papa. O sa'yo, ako ng hulman. Pero ako agi ng kotse.
1: Pasakyan niya ako, ha?
0: Oo!
1: Basta, manuro ito, sakay ta. Dili ta mag-motor.
0: Ah, tara, ito na kasi inyo, ha?
1: Oo, oh, muli na ko. Sir?
0: Oo. Oh.
1: Muli na ko, sir. Ma'am, nala sige, Davis, ihatod.
0: Okay, ma. Ito sa ako, ma. Ihatod sa ako ni. Jema, tana.

0: Ah, Jonas, napakadiri. Nakatulog man ako diri sa inyong sopa. May paabot sa imo ha. Purchase porsanto ka na wala makampauli. Alas 11 na, Jim. Asa man ikikikan? Nilaag ko na ako'y mabarkada ng kauban. O kita na rin ng laag. Naingom na ko ni mama ni mo nga mo anhi ko. Na ako'y mabarkada ng kauban, lisod kayong naaka. Marami, alas 11 na ha. Sige, paulin ako. O sige na, paulin na sa inyo ha.
1: Jim ha. Nakatulog na lang na si Jonas diha. Pero ikaw, karon pa kan pauli.
0: Ah, nabisi lang pa. Naglami among panaguman sa kumamarkada.
1: Mao ba? Jonas. Ah, sige, nung, mupauli na ko nung. Mubalik ra, Ugma. Jim, ha? Mubalik ra.
0: Ay, sagbalik din, Ugma. Unagyan po kayo lakaw.
1: Dili ba ko pwede mo, Uban?
0: Na ako'y mabarkada. Puros may mga babae. Dili pwedeng lalaki.
1: Mama, Uban. Ah, sige, sige.

Ako pa ni mo, Jonas. Sundi na si Jima ang akong anak para may balan mo tinuod bagid nga iyan ng mga barkada nga mga puros babae ang kauban. Mone plano na ako nung. Ayaw lang pahiring. Panidiko na siya. Oo. Ugma mula ka na po na ugma. Panidan ako nung.

Atau harus jimat tinduk tinduk. Oh, naik sakinan yang miholong sayang tungut. Oh, mikan awang lelaki. Bidol sima. Oh, gilgan si salaki bika ko si jima. Bisa na yung mga tao nga nagagayagi nagkako sila. Jima. Hindi na ako makaya pagtanaw. Tama na nga nakita na ako nga na makaksya din sa kuwa nga dili din mga barkada nga babae ang kauban. Nari si lalaki. Mag-istorya na kaya pong kita, Jima. Mag-istorya na kita.

0: Judas na malaikat rin.
1: Diyan ang paabot ko sa'yo mo. Pwede mo mag-istorya kita.
0: Hapit alas 11.

0: tungod kay mahal ta ka. Pero gibaliwala nimo. Gibaliwala na ako kay gusto ko makigbulag sa imo kay maura bang gyapon. Wala man koy mapaabot sa imo ha. Jim na gyapon koy pangandoy bisan pobre ako. Ayaw kong damay sa imong pagkapobre. Palingkamot og imo ha nga makahuas ka sa kalisod. Kay ako lang andoy lang ko. Nakita na ako kong pangandoy. Ang lalaki nga makahuas ka na ako sa kalisod usab. May na lang makatila ko kaharuhay. Pero dili lang na para sa ko, para po na sa ko maginikanan. Dili ko magsolo, apil sila naman magpapa. Pero kung ikaw akong saligan, Jonas, ngit-ngit pa og itong pa sa alkitran ako maangkon niya kanimo. Chima!
1: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
2: Unsa imong hangalan ay og taga-asa ka?
3: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga-Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
2: Unsa imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
3: Kapoy kaayo ang lawas. Unya dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. Unya may na akong tulog den akong hugaw pod may po den kaghanap ko kay gihi.
2: Sa ato pa na dunay alibyo ang paggamit nimo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot pud imong bawas.
3: Dayon ang kaning Capricorn, nindot pud kaayo siya. Akong paminaw hayahay na akong lawas wa. Na niya karon muragani pud ingkon na. Una gyud na nga dili gyud dun ta ko magpakawa na kay kanang na ang gigahan man pud ko.
2: Thank you kaayo okay, na ha. O padayon lang gyud ta sa paggamit sa ato ang Capricorn coffee. Daghan kaayong salamat.
3: Sige salamat po sa inyong pag-ari.
1: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay, sir. Nakagigunit ang haplas.
5: Kuan kayo, kanang Ryan Herbal Oil na siya.
4: Mm-hmm.
5: Ako din nga si Jared. Kuan mga kaduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas. Kaya before ko magduwa o humagduwa, mogit nga akong gamitol. Mm-hmm. Katawan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon ng mga plus.
4: Mm. Orion Herbal Oil mo gamit?
5: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba, sila na po yung loo, eh. Ano, ako raw ang puyway pamaol, kada ako mag-uli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
4: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
5: Wala problema.
4: Oh, so, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
5: Wala problema.
4: Oh.
5: Testing and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang da sa inyo ang tanan. Okay, parahin ta sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
6: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung nanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
1: Karon na pagyapon tayong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Sama ni Lolo o Lola, ate o kuya, mama o papa, tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampaganas pagkaon. O makatabang po ang Boclizen sa pagkatulog. Napo ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang ganas pagkaon og gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mao na ni gitawag nga nervous neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tail og kining kamot, B40 na kana ha, ay mo pag-agwanta ato na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens

Katabang ang Migacarsof Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina, mga nanay tatay. Makalambo po ang Migacarsof Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yan, mga igala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na to atong kaugalingon, mga nanay, mga tatay. Makatabang po ang Migacarsof Gel capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Migacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Migacarsof Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer, may galak. Kung gusto ito makalagay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Migacarsof Gel. Bisan sa usa lang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Migacarsof Gel nga mabawasan ang fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Migacarsof Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. Uy, mga hubakon ha, mag-Migacarsof Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Migacarsof Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumala sa pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar og inom ang Migacarsof Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinom dumi, Migacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbyte capsule. Ang Ferbyte capsule mahigala para sa mahigala nato nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong nya tapos luspad tanaw, dry tanaw, labi na kung babae, pangit kay tanaw, no? Ayo kalimti, kung naa kaniya ang problema, magmintin og Ferbyte capsule sa matag adlaw, ha? So sa kadlaw kay isa lang yapon. Aron mawala nang kadry, mawala nang lipong, luspad og mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.

Paulina. Paulina. Huwag ayun ang pag-unaw na dirikan ako. Huwag na kayo mapaabot sa ko, ah. Huwag ayun ang usikay mong oras na mag-apabot-abot ka diri sa ko, ah. Di masakit kayo mong gibuhat dirikan ako. Para di na ka masakitan, kalimtin ako. Nakita na ni mo. Gusto na ko makigbulag sa imo, ha. Nakita na sab ni mo ang lalaki nga. May makahawas ka na ako sa kalisod. Manginawad ko magmalipayon ka. Sige, anton ako. Grabe di mo. Hapit na tulong katuig na itong relasyon. Ganindot talaga ni Anto. Tulong na katuig hapit. Pero wala na hitabo. Wa pa ko'y nakita ngay improvement sa itong relasyon. Busa, mo diskarte ko. Mauni ka akong diskarte ka ron. Nakakita na kong tao nga makahawas ka na ako sa kalisod uban sa akong maginikanin. Makakita pa kasi lang Pinoyanan. Makaingong yuk ka nga. Mauni nang ipangandoy ni Jima. Nga ningkamot mo ko, Jima. Ningkamot mo ko. Ingon pa, happy tayo magtulog at huwag itong relasyon. Wala mo kinakita ng improvement. So paningkamot pagpadayon para sa imong haug, sa imong pamilya. Kay na kay mga iksoon sa nga naginanglan sa imong tapang. Sige na, uli na kay gabiin na kayo. Upahulay pa ko. O kalintin na ako. Sige, ato na ako. Ay, napagbalik-balik diri. Wala kay

0: Oy, Jonas!
1: Nang? Gimingaw na ko sa inyo, Hanang. Hindi doon lang ko dire. Ah, kumusta si Ima, Nang?
0: Ah, ato ha, uban-uban sa iyang gipuli sa imo, ha? Kano naman siya sundo on dire, magkutsi.
1: Ah, sige lang, Nang. Malipayo na si Jima, malipayo na lang po ko.
0: Kaloy, puntaan ni mo, Jonas.
1: O, Nang, oh. Nagdala ko karni, Nang. Kamu nila bahala ni eh, mga panakot sa mnin eh.
2: Ay, nga nung nagdala pa mintawang ka nga. Wa naman mo ni Jima.
1: Pero sige lang, no. Ang ako lang, suod lang kita. Mga maayo mamudiri ka na ako. Di gapon ko kalimot sa inyo, ha, kung naya ako, ha.
0: Unsa may lingaw ni mo karon?
1: O, Nanang. Nakahipos-hipos mangyapong kong kwarta. Muna nga, na ako manghod. May nagdumala sa akong groseryhan gamay. Ako nang ibutang dito sa murag dool-dool sa mga barangay. Na ako sa crossing. Para pag malabyan sa mga naimanindapod nga mo ginagmay ng mga tarisari, dito mangumpras ako, ha?
0: Ah, maupa, nag-wholesale kibali ka.
1: Oo, Nang. Ah, naka tigom-tigom ang yapong kukwarta. Nakakapital yapong kong hapit 200,000. Huwag ako magtuo.
0: Maupa?
1: Oo. O yung uban nga stock, ipautang ko sa taga-panel, na ako pong giminainan ang pagbayad. Namo na, ako mamanghod, may nagdumala dito kaya ako hinainagyan pong trabaho o bisita sa akong negosyo. Ako mamanghod, may sulduan ako. Sila ra. Tulo man ako ang mamanghod babae. Yan isa kalalaki, nag-eskwila. Yan pagkagabi na saan, ako na punumubantay, taman mga alas 8. Isa na lang ako mamanghod ang mabilin para helper na ako. Ubay-ubay sa mga mangumprahay sa...
0: Ay, mahinaot din mo lambo pag yun na, Jonas.
1: Sige lang, Nang. Damay gapon mo ni ini.

Pasti lanjut nas. Kadang-kadang berisi mau customer. Udah lima tiri nang. Dali tiri, kayak mga unta. Sagi na sila namin ako maigso na. Hire po kong mga dugang tindira lagi na kay di pa kaapas. Unya, to ako itukod po dito. To sila ni mamag papa po dito ng atiman. O nagtukod na po kang sa katindahan, no? O nang mora may makaya. Yan, nana ko'y duha pa nilang mag-deliveran din sa koan. O ba, kas, tangon sa nako, pagbalik nila, bayad na po ko. Ano na, to ako sila mama dito, napoy tulog ka, tindira sa dito, duha ka laki. Ano may dito? Bot, pasabot ni mo dong duha, nanay mong groseryhan dong. O nang, kamot lang yung tahon. May nila makatilaw tali ka ng wala tumatilaw sa una. Ay, grabe no. O, dali, dali, dali, dali, sulod dong. Nang, di mangisnak na, dali. Boy. Boss. Boss, di tawag si mo ha. Unsa man, boss? Ato sa palingki ka. Pagpalit dito og isda ha. Og karne ha. Usa ka kilo. Oh, boss. O gamita lang tong motor. Oh. Pagdali ha. Oh, sige boss, balik na rin ko, boss. Nang, nong, hulat-hulaton sa nato ha. Hulat-hulaton sa nato inyo to. Ayaw na siguro dong. Ayaw. Tuan, nagpalit na dan unto ng isa kilo karne og isda. Unya magdala mo sa kasako nga bugas ha. Ay, na dong, maulaw na to diri, mapewa na lang lagi mimuanhi. Sige lang kaya ako nipagawa sa bugas, pakarga na ako ipatod ta mo. Ha? Sus ka ulaw ni ini dong. Sige lang nang. Suod man ta, tungo ni Jima. Pero si Jima lang, wala lang makapaabot sa ko ang pagpalingkamot. Ay, kalimti na kanto dong. Makita pagkaglabaw sa mong anak, oy. May pagkasalbahis na akong anak, dili na gani magtabang-tabang sa ko sa pagpanuro yung sudan. Tudang ba sinog, magluto ka ugma? Daday mong sudan din nang, singganahan ako mga trabahantin ako. Ha? Ah, kami mag-deliver din si mo dong. Pasi magloto ko dong, unsa man. Kaya mga gulay nang. Unsa lang ko, dadalang diri. Kay palitan na itong daghan, ha? Ha, sige dong, sige dong.

0: kalagot. Asa ka na si Davis? Noon sa Kajima. Ay, kalagot yung tawhana. Nagpaabot ko dito sa mong giing na dito may magkita. Wala makaabot. Iwala ka ni Chad.
1: Mao ba? Asa man di siya?
0: Ambot ka ni pa. Asa ni padulong ning tawhana ni? Tawagan, di mo tubag. Sipa mo lang ako sa ko. At doon ako dito sa mong tagpuan.
1: Tala sige, di ka mauban sa mua.
0: Asa man paingon?
1: Bato kay Juna sa iyang tindahan. Mag-deliver magsudaan.
0: Sa tindahan? Tindahan ko na lang may groseryhan as Jonas. Duhan nag ikabuok. Kita pa lang kasos. Dako na yung groseryhan dito na yung mga tindira niya dito. Asensyo na si Jonas, oy. Mau ba?
1: Oo. Siya to sa amin, di magkakamuban.
0: At doon ako si Davis. Asa man yung tawhanan niyo? Kanina rin ko din pumaabot sa kitalin akong tinsirig tindog, may lingkod. Tawagan ako. Kalagot kinitawa na asa man eh.
2: Hello?
0: Dibi, sasamang ka.
2: Uli na lang sa inyo.
0: Di ako nagpaabot ko din rin at pauli ang magkunin mo, di ba? Karumuan ni ka?
2: Busy kay ko. Sige na, pauling sa inyo ha.
0: Davis, kasi itong babae.
2: Wala. Sige na.
0: Hello? Kinsan eh?
2: Boy of the Davis. Dami karon sa lodge.
0: Asa man si Davis, may pasultiar ako?
2: Hello?
0: Ano ako sa lodge? Kinsan itong babae?
2: Ging nang tagag-uli na, kasi pangutaan na pa ka din ha.
0: Salpais ka, Davis. Aking babae, di ako, man.
2: Pangutaan na, sige na. Palungo na lang ako.
0: Davis! Davis! Davis! Salbais ka, Davis. Wala pang hindi kauban niya nga babae din sa lunch. Pauli na lang ako. Salbais ka, Davis. Salbais ka!

0: Oh, ganun na gila ka?
1: Salbais ka, Davis. Kaya nga, no? Grabing pumaamot ako dito sa kitaanan na mo. Pagtawag na ako sa Yama. Naibabait, nakasulti na ako ang anado sila sa lodge. Sana yung nagsulti ko kay Davis. Matun pa niya. Papauliw na daw ako niya din sa tuwa. Dinilin ako si pangutana.
0: Sa sobrang mong pangandoy, Mauna, nalipay tuod ka. Pero, karon unsa may resulta. Sige na, pahuli dito kay Mauna tumila ni Jonas.
1: Mag-usap mo dito, ma.
0: Pantuon mo ni Jonas. Niyaingon ni Jonas, kung ganahan daw ko mutrabaho dito, mutrabaho ko. Siya na yung sweldo sa ko, ah. Kami ni Papa ni mo. Sa tigripakras Papa ni mong oil, asukar, kaming duha.
1: Mutrabaho mo? Kaya na ni Jonas sweldohan?
0: Walang kakabalo. Grabe pag siya pagkalit ni Jonas tungkol sa iyong kabuutan. Daghan kay customer, eh. Mga komprador na nai nagtinda-tinda diha mangumpra sa iya, ha. Dito na kayo mutrabaho. Adlawan mi niyag 500. O asa pa mi, duha mi kabuok ni mama ni mo, di. Sa kalibong adlaw na mo, di na si mama ni mo maninda.
1: Oh, pwede mo ban sa inyo, ma? Ay, ikaw, uban ka. Sige, mauban ko.

0: nakita naman na Jima. Oh, takay kang customer.
1: Asa man si Jonas pa?
0: Ana sulod. Kamo sulod pud meron.
1: Adali diri anak. Para makita mo ni Jonas. Kadakan customer. Anaras Jonas. Iyang manghud po'y nagkasindi eh. Para si Jonas, anak.
0: Nang, no, oh. Uy, Jima.
1: Ay.
0: Musta?
1: Niyoban lang kung lamama ko, papa ko. Yung lagi nila daw nga, trabaho na sila sa imo, ha?
0: Oo, para din na si mama niyo mag luto-luto. Pagkripak na sila ng mga sukar niya, oil. Kung wala na, abisa-unsa na lang, magpile-pile diya sa mga tagak na stock. Para pagplastar.
1: Kumusta na ka?
0: Okay na. Adali, lingkod. Isto-isto rita.
1: Ah, salamat.
0: Ah,
1: Jonas, ato sa amin dito. Magpilpak sa amin kuwen.
0: O nang, sige na. Tuwa na dito. Tuwa nang masilupin. Tuwa nang imbudo dito. Ah, ikaw nung, sa asukar lang ka nung. Ah, sige Jonas. Para sa amin diri.
1: Oo pa. Congrats, Jonas.
0: Salamat.
1: Ano na ba kaya hinain?
0: Wala sa. Dilin ako niya na.
1: Ang sibot pa sa butin mo.
0: Wala na akong magpato ng kuya. Magpaabot na lang ko kung na'y magpakita.
1: Wala ka na ba'y plano? Dilin ka na ako maging palik.
0: Oh. Ikaw rin nagsulting. Kakalimutan ta ka, di ba? Di ba, ingon ka?
1: Silo alang ko at...
0: Ya, tapos na nai mo ha. Ano mag-goal pa man ka nga kwartahan mo tong lalaki gapon.
1: Salbahis ya.
0: Salbahis? Unsa ka pa kasalbahis?
1: Nasa laing babae.
0: Mao ba? Kanya nang bulag na mo.
1: Natural, nagigbulag na ko saya. Wala na pa kay plano makapalik ka na ako.
0: Wala na. Ikaw nagtudlo sa ko, kakalimutan ta ka. Ginahinayang takas pagkikalimot. Giwala sa kong nauna kasing-kasing. Nagpadayon ko sa pagpaningkamot. Nakabot na na.

Sige lang, makikita ako ng lalaki. Matarong. Ako ang tato, pero ingon man mo kalimutan ka kaya nakakita ka nagmakahawa sa kanimus kalisod. Buganahan ka ba nirbaho din sa ko, kulang kong trabahante. Himon ko ni mong tindira. Pwede lang si mo, ha? Manda lang, tulong mo ni mamag, papa di mo. Si papa ni mo, gisuldoan ako 500. Pero sunod na bulan, 600 na ako siya sa mama ni mo, maorga hapon. Hugihan kay sila. Ang tindira na ko, 500 hapon. Siya, mag-apply na lang ko, tiri, si mo. May pa, makakita rin hapon ang Paris, tiri. Guwapa man ka. Ikaw, daddy, lining ka sa ko, ah. Wala na. Ibalo ko nga, wala kay gugmadri ka na ako. Ipasulan ako ang tanan, Jonas. Sige lang. At least nga, naka-experience ka. Sige lang, makakita rin kang lalaki. Yung mo tinuol yun yan kanima. Jonas! Ato lang ito, himo, damgo lang itong tanan na itong paranguyan. Sa hapit na tulog at tuig, pero ikaw may buhay, di ba? Ako, padayon ako sa pagkikalimot sa itong relasyon kaniya ito. Padayon na ko. Magpaabot na lang ko kung na'y babae nga'y gitagana din ka na ako. Basin pa, nga makabato na ako glaing hinigugman. Ah, sige. Balik lang ka din, ugma. Kung gusto niyo mong trabaho, ha?

0: Sugad niya ito, Kuya Ern. Nga nahim akong tindera ni Jonas, hamtod karon. Sakit kayo hunaw-naon, Kuya Ern. Gibasulan ako ang tanan. Pero nakakita na si Jonas o babae nga naapod kaya. Hamtod nga may show up na silag maayo. Huwag ako nagpabilin nga sinaligan lang yapo ni Jonas na tindera. Uban sa akong maginikanan nga natigripak o oil o asukar akong inahan. Huwag si Jonas na naiduha ka mga anak uban sa iyong asawa. Pero dili na ako mahikalimta ng among kagahapon ni Jonas, pero sayop na ako ang tanan. O, nahantod ka ron, ania, tindira ni Jonas. Manginaot ko kayo, makahatid ka ng inspirasyon sa uban nga naminaw ka ron. Daghan kayong salamat sa paghatang ni mo kinabuhi sa akong kaagi. Ang imo magtatampo, Jima. Okay, ay kalimtin ninyo mga higala, no? Atong mga product, maunin pinaka-the best para sa inyo, ha? Gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kapi naman galing mga higala, ay Coffee Corn Gold. O baka sa atong epektibo sa mga Coffee Corn Purple. O sa atong Turbo Max Coffee, na pangpadugang og energy, babae o lalaki. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil, nga plus para sa tibuok pamilya. O sa kaming na ito nga, Supremo Herbal Oil. O sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga elementary nga mga estudyante. I-Nerveplex Syrup sila mga inahan. O sa atong Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, pataas o patigulang ang mga edad pwede mo take niya. Sa 13 anyos, no? O sa atong B40 Capsule, ang High Dose nga B Vitamins. Para sa mga higala na ito, nakatagamtam diya o murag na manusok sa tiil, kalit, muikging na lang ka, kaya murag itusok ka, o magbinhod yung kamot o tiil. Malibihan na, matambala na, matabangan, nga mawala na. Pinagis pagmintinar, pag-inom sa itong B40 capsule. O naminusab sa itong dagang health problem ang itikar, Megacar Soft Gel Capsule. O sa itong Fairbite Capsule, no? Para sa mga quick o dugo, mag-Fairbite Capsule mo. Kana maglipong-lipong, luspad tanahon, dry ang lawas tanahon, yan nindot po kayo sa mga bagong nanganak, mag-Fairbite Capsule. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Kinis Kuya Ern, ang iyong
1: Dr. Len!
0: Bye-bye, o God bless ka natong
1: tanahin.

0: Doon na ka ba'y mga pangutana? May tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello, hello mga kahigalaan natong ato mga suking tigpaminaw. Welcome na po sa atong program karong adlawa. Yes, Dr. Choi. Prime gini si Dr. Choi. Ato ganang i-welcome no kay palangga ka nato ning doktor kay kung wala ni wala gyud tambag nga mahimo din hi on air, di ba? Hello Dr. Choi, maayong adlaw gani mo din ha. Kumusta ang kinabuhi?
2: Yes, ma'am, maayong adlaw og thank you kaayo sa ato mga listeners diha no. Okay raman. No, laban okay lang tani.
1: Dok, okay kay dok.
2: Oh, duty na po tani. So, ana ra gina gika clinic, may mga blessing ginagmay. Og pasalamat ta no. Sa Ginoo nga di ata diri karon nakatabang ra pud ta sa atong mga friends diri on air, no? So, managyawhag ta mo nga pag-send mo sa inyo ang mga messages or pwede sila sa Facebook na ko nga Doc Choi, no? Mag-send dito ang mga messages, pa-shout out or unsa pa yung mga kanang inquiries nila, no? Or positive feedback ba sa mga products na to nga nagamit nila, no?
1: And Doc, shout out po sa tanang mga kugihan din na bisa naasa ng adapita na sila, no?
2: Yeah.
1: Shout out kaninyong tanan. Ilabi na sa mga nag-suporta sa ato ang mga supplements. Ilabi na ito nagainom sa atong coffee corn. Shout out kay ninyong tanan sa mga naghaplas sa atong orayon. Ilabi na sa ato ang haplas karon nga bago ang atong Supremo Oil, no? Nga para sa panuhot, para po sa mga pamaol, din ha, kung sa pana din ha, no? Naanatay Supremo Oil. Kauban na siya sa atong orayon nga oil, no? Okay, so, shout out gihapon sa tanan nga mga, of course, sa Suking Tigpaminaw, perming kanunang namati sa atong programa. So, shout out ninyong tanan. Ilabi na yun sa itong mga suki ng mga texter senders, no? Thank you kay ninyong tanan sa inyong suporta. So, dalita mo, basa na dayon ta sa ato ang mga nag-message dari sa hotline. Ge-invite mo ang atong hotline number 0909-304-8924. So, first na ito ng mga nag-message. Ang yaang last 4 digit kay 7226. Sa 0985, ingon siya diri, Doc, unsa maning akong sakit, dugay na ni, sakit akong balakang or hawak, sakit pod ding akong puson, side sa wala, unya sakit pod akong tuhod. Nagpa-check up na ko, Doc, sa laboratory o sa ihi, unya, Doc, magsakit gihapon akong hawak, mag-init siyag maayo. Unsa kaha ning sakita, Doc? Kaya akong edad 77 na raba, no? Tapos taga kuan da siya, Doc, taga Santa Josefa.
2: Yes, kanang dili ra man sakit mangihi, no? Wala ra in anak nga reklamo niya.
1: Wala ra, Doc, pero puson niya, Doc, sakit, yang hawak, balikawang, tanan pati sa tuhod. Daghang sakit ni si nanay.
2: Basin siguro diabetic ni siya kay over the body naman ning iyang sakit, no? So like siguro pa check up diyan ay basin taas kag uric acid, taas ka og sugar or taas kag cholesterol, no? And then kasagaran kung sakit apil ang puson or ginagmay nga back pain, basin na siya gamay nga UTI or ginagmay nga UTI, magpa-apil lang po siya og urinalysis, no? Pero if ever murag vigyod or negative ra, mas better siguro nga magpa-ultrasound whole abdomen, no? To rule out kidney stones, to rule out gallbladder stones, no? Pero for now, siguro, inom siya siya B-complex, dayon. Katong ako ang gi-request sa iya nga basic lang, no? Urinalysis, sugar, uric, o cholesterol test, no? Unya na lang ng ultrasound kung negative ra ang uban ani. Inig mag-urinalysis, nga na-indication, nga na mga kidney stones, like mga bala sa iyang ihi, no? May mga crystals, or na ay red blood cell nga positive, no? Labi na, pila na edad ni nanay. Siyempre, wala
1: 77.
2: Yeah, so wala na dito expect nga na ay dugo iyang ihi, di ba? Nga no, na may ang uban, di ba, marang mapula yung mga ihi kung nag-mens ka. So, di na gito mag-expect, ana. So, kung na yung mga dugo ang ihi ni nanay, isa rin yun ay posibilidad, ana. Basi na siya yung mga kidney stones, no? So, muto yung nakasamad-samad sa mga agianan sa ihi niya, if ever. No? So, muna ang ato ang kuanay. So, ayaw, dugay-dugay yan ay, kay basi na kay UTI, basin kinahanglan jud kag antibiotic, no? Mm. So mo na siya. For now, inom ka sa ato ang B-complex. Pwede nimo parisan og Mega Care, no? Haron basin mga nerve lang na, no, or mga neuropathy, nerve pains lang na siya, no? So hopefully nerve pains lang, pero kung na yung mga UTI or signs of mga kidney stones, so nalajun na siya additional ng mga tambal, anak ma'am.
1: Okay, Doc. Pero ganit, nag-iskot siya ani diri, Doc, no, nga nakapacheck up na siya, na siya mga laboratory sa ihi, no? Pero wala siya, gamen siya, no? Unsa dyan nakita niya dito.
2: Mm. So, better siguro, since nakalaboratory na siya, so, balik siya itong doktor nga nag-request,
1: yes,
2: niya.
1: Yes, na.
2: Istoryahan na inyong doktor, pangutan, Doc, inana, unsa may pasabot ani ako mga laboratories, inana, no? So, I'm sure ang iyang doktor mo sabot yun po na, labi na idara na si nanay, no? So, i-explain yun po na niya, no? So, mas better siguro, nay, kung maadto ka sa clinic sa doktor, dapat na kay kauban. Mm. Labi na mga batanon, dilig po ng prihapon ni mo. Mm-hmm. O senior na, no? Ayaw. Mas better siguro batanon-batanon, haron mo'y ma-instruction sa doktor, may makadumdum sa tong ipang istorya sa doktor sa imo.
1: Tinuod yun na, Doc, kay makarelate ko anak bitawong dili biya lalim na magpa-check up ta kay pasyente biya ta anak nga time. Dayon kung kita ra magsulo, lahi biya kay Doc, no, kay wala makaremind ba nga mo ni gingon sa doktor. Inguna na, kita mismo nga pasyente biya, dili biya ta ka na ho nagtarong, labi na nga naatag ipang bati din na sa tong mga sakit-sakit.
2: Yes.
1: Nga, ikaw ra mo adto, dili ba, mag-uban po kag senior pod, nga dali pod malimot.
2: Mm-hmm.
1: Nana, so lami ikaw itong gi-advise sa doktora, no, nga naatay ka na ang insaktong edad, nga insakto nga makasabot, aron makaparemind, no, or mahiskutan tungkol sa angay niya mga buhaton, nga makatabang sa yaadok, no, nga mauni siya dapat buhaton na to, nay, tay, nana, mauni ingon ni doktor.
2: Oh. Yes, tinod na. So, dapat sa mga elderly, mas maayog yun nga na, dyan sila kuyog inig pa-check up nila.
1: Okay. So, nay, aside ani na iba, basin mo pakakatry sa atong Cafe Cornay, aron lami pod kayo imong katulog, no? Magabii, basin na po kay problema, mo bawas sa imo ang kana ang imong pagpupo ba, no? I-try atong Cafe Cornay, ayo pag-inom anang mga coffee bean, nga magpalpitate ka. So ayaw na, i-try ang atong Cafe Corn, basin mo angay ka. Kay daghan kay sa atong mga senior citizen din ha, nga mo ni gipanggamit nila, giinom nila before bedtime para limi kay ilang katulog, tapos mag-ihi-ihi sila pagka morning, lami po nilang pagbawas sa ila ang mga kana ang stool, no, inana. Dayon na, mas maayo po mag-nerviplex, kuan ka na, nerviplex AE. Kung kulang po kagkatulog, maayo kay labi na sakit imo ang mga balakang, sakit ng imong mga unsa pa ning mga joints niya, Doc.
2: Mm-hmm.
1: No, marag maglisod bigi tag katulog ana. So i-try pod na yang ato ang Nerviplex AE, di ba, Doc? Maayo ni nanay.
2: Yes, tinood na, no? Nerviplex AE, nanasyal multivitamins, pagkanakaon, pagkanatulog, para sa mga elderly na ito, nga mo ingon dyan, nasag, mura ko manok, no? Tulog mm-hmm. manok, na dali rama, higmata, no?
1: Mm.
2: O sayo sa buntag budget mata, no? So inana, no? So isa magani sa reason nga koan is ang melatonin nato nga hormones atong lawas as we age or kung stress ta muubos na siya, no? So muna nga ang uban kung dili madala og multivitamins with buclizine and iron, mag-additional na ko og melatonin.
1: Uh-huh.
2: No nga tambal, no, kanang para na sleep well, no, inana. So muna siya ang at bedtime, no, pero kung madala na to sa atong multivitamins nga naipagana kaon og tulog sama sa atong Nerviplex AE, kana siguro.
1: Oo, then ubanan pa jud nato sa ato ang Cafe Corn, so mas lami jud kayo ang katulog, no, mga kahigalaan nato. So thank you so much, nanay, sa imong pagpadala sa imo ang message. Na appreciate gid kay namo, nanay, no, nga nag-message ka or base nakasugo ra kasi imong apo nga mag-message, kay di kita pwede mudawat og mga calls, no, mga tawag sa phone. All right.
2: Yeah, napo ko'y patient ganina si nanay, no. Mahilig po siya. Muna mabilar siya magabi kay masigig tanaw sa YouTube. So I think bang nana si nanay sa mga 80s.
1: Uy, uh-huh.
2: Oh, kaya mga drama-drama diha sa YouTube.
1: K-dramas?
2: Dapat na yung mga alas 9, alas 10, tulog na ka.
1: Pero Doc, imong giingnan, Doc, nga mo try sa ito, Nerviplex AE or mag-Cafe Corn.
2: Kuan nang iya, before te, og mga care.
1: Ay, ka very good ni nanay. Kay salamat kay na, Doc, no. Mayo kay, Doc, nga imo ajung na natambagan si nanay nga mo na yung imnon. Recommended guna siya ni Dr. Choi, no? Yeah. Nga imnon sa atong mga minahal nga mga nanay o tatay, mga senior yeah. citizens.
2: Sa akong mga patients, nga tigbisita din sa clinic, nga tigpaminaw po din sa radio, hi sa inyong tanan, o kanang hinautunta, no? After 3 months, ma-follow up na po mo.
1: Yes. Ay, na, Judge, encourage mo ni doktora nga.
2: Yeah.
1: Every after 3 months, pa-check up, Jude.
2: Kaya kasagaran, mo dyan ay mahitabo. Umabta ng mga isa katuig nga wala check-up, wala na testing-testing sa ilang mga blood test, inana. So, kalit na lang dayon, nanay kidney problem, nanay heart problem, kay naundang naman sa kuan kanang ilang mga tambal, no? Kay lagi ko, no, gitagaan naman kong 30. Pero, gay na naman dyan sila nga maintenance ni. So, dapat magpakita sila balik sa ilang doktor, kay basindugangan, ilisan, or tangtangan ba ang mga nakalista sa ilang tambal.
1: Ito, Dok, no, nindot dyan kaayo. Kaya di bita pwede magpabuot, no, nga, ah, mo na niyo, okay na niyo, stop na ko, di ba, Dok, lamig itong magpa-check up yun, no, i-encourage yun na to na nga every 3 months, magpa-check up. Gito, sahay mong gudok, namang gudok, nauhuna din ang tawo, Dok, pang may ngayon ang doktor, ana, kay at least nga, kung mabalik ta, kay kwarta guna nila, inanam ito nga mga kwa, Dok, nauhuna. Pero dilibya na, kay para rabia na sa tong kaugalingon, no?
2: Yeah, oh, kay nga, no, syempre, una-una sa nato, ha, ang doktor, pila ka to inang eskwila, tapos inig-check clinic na mo, dili man mi, kung nami sa private clinic, dili man gobyerno ang nagswildo sa mong sekretary, dili man gobyerno nag-abang sa mong clinic, dili man gobyerno nagbayad sa mong tubig o kurinte. So, kami na, nag-abang sa mong clinic, nagbayad sa kurinte tubig, nagbayad sa mong sekretary. So, syempre, nagyo tayo professional fee para makontinyo ang ato ang paghatag o services, no?
1: Yes.
2: O even ganang pag gasolina na mo, pagpadong o pag-uli, gikan sa ato ang clinic, no? So, mo yung tail po na o money, no? So, sakto ragin po siguro nga, kinahanglan dyan po ta mag-professional fee, no?
1: Yes.
2: Unless siguro gobyerno ang nagbayad sa amo, ah, libre ang among area, kung asa may nag-clinic, libre ang nurse nga, gobyerno ang nagbayad sa nurse, gobyerno ang nagpatukod sa building, gobyerno ang nagbayad sa kurente ug tubig. So kana libre gyud na siya, no? Kay ang serbisyo sa doktor, sa nurse ug ang mga bills is ang gobyerno may nagbayad,
1: yes,
2: no?
1: Tinuod.
2: Kita isip na yung mga tax sa VAT o kanang mga sidula nato, usa pa ng mga tax ang ipangbayaran nato, no? Mga pingkasan inana. So di ana nagkuan, nagkuha ang kuarta sa gobyerno. So actually nagbayad gyud gyapon ta sa gobyerno to run the services. So dapat libre ang services sa ato. Ah, pero kung ditumpod mo sa private doctor, expect pod mo nga nagit ay professional fee. Kay kami pod nag mismo ang nagfinansa mo ang practice.
1: Yes. Salamat kay ana Dok Claro kay nang gi-explain mo normal man jud na tanan, no, inana. Okay, so thank you kaayo nanay sa imong pag-message dinhi. Dayon hinaot nga nakabati ka sa gitambang ni Dr. Choi para sa imo ang mga gipamati karon sa imong kalawasan. So diri na po ta sa atong line nga nag-message sa hotline 6440-0952. Ingon siya maayong hapon Doc Choi ug Ma'am Buttercup. Ni drop by lang daw siya para mangayo lag maayong hapon nato Doc.
2: Yes.
1: Oh, wala man ni nag-mention na kinsara. Ma-shoutout unta ka na mo, ma'am or sir, no? Thank you sa imong pag-take time. Nga, bisan nga mo, drop by lang, no? Naapo dari Dok ang naing nag-message sa hotline. Kihapon na yung last 4-digit kay 3828 sa 0951. Siya, hello, Dok. Mag-ura ko nagpa-ultrasound na ako'y gallstone. Tapos, maayo ba ni siya ipahilis lang? Thank you.
2: Yeah, kanang gallstone is you have to talk to your doctor. Na ay option nga pahilis lang. So na ay tendency nga mahilis yun siya tanan, no? Pero na ay tendency po nga, dili siya mahilis tanan, mugamay lang siya. Pero kung mukaon ka o mga something fatty, no? Mukontract yun ang imong gallbladder, no? So mukumot na siya, karon makapasiplit siya o updo padong sa imo ang tinae para hiliso ng mga fatty foods. So usahay ini-contract niya maapil og kakahig ang mga stones o mubara siya sa mga gagmay nga tubes. So pwede ramang pod good anytime na ay mo form nga new stones and then kana siya may mubara, no? Dili necessary katong ipahilis na to. So, muna siya, ang kana mga gallbladder stone is optional dyan na siya nga ipatangtang or kung pwede, schedule na ninyo ipatangtang. Kaya anytime nga mubara siya, maghubang imong gallbladder, wala dyan kay choice. Patangtang dyan na nimo. Kaya kung dili na siya, matangtang, it's either mo buto na siya and mugalat na nilang updo diha sa sulod sa muntian, which is peligro, no? Mm-hmm. So, muna siya nga any stones, kung pagamin yun, pwede siya mo ung-ung dito or anytime, pwede yun nga na ay new stones nga ma-form nga gamay nga maung-ung dito. So, ang last gihapon ana, ang ending gihapon sa istorya is ideally patangtang yun na imong gallbladder stones, no? So, wala tayo choice lain is tangtangon pero ang gallbladder.
1: Okay. Thank you kaya na, Dok, no? Na, nadumog din mo ang tambag ni Dr. Choi. So, salamat po sa imong pag-message na to din ni Ma'am or Sir. So, din na po ta, Dok, sa imo ang Facebook. Na ay nag-message si Sir Irvi Tabia. Ayun siya, good afternoon, Dok Choi at Ma'am Buttercup. Ask lang ko, Dok, para sa unsa ni ang Arthrosine o unsa ni siya. Thanks. Oh, hello, Sir Irvi. So, okay, good kaayo ka ha, dari ni Dr. Choi. Mara to yung concern, Dok, o unsa ni ang Arthrosine?
2: Ang Arthrosine, I think, is na siya mga collagen with lain-lain ng mga vitamins and minerals kuyog niya. Pero pwede po i-send ni sir sa ako kung wala ako nasayop ha. So, kana siya more on para na siya sa mga osteoarthritis, no? So, kanang mga naghinay nagkagupok ang bukog, nilihilis na ang ilang mga cartilage which is form of mga collagens. So, kana siya more isa sa replacement sa mga kuan. Kana mga collagen deficiency na sa atong lawas which results to osteoporosis.
1: Anindot pwede na siya nga kuan, Dok, no? Gipangutana ni Sir no nga vitamins. Pero Dok, mahinumdum ko ba unsa po nang naa sa marine? Usa pagbasa na ang usa, Dok, bovine or bovine? Unsa na siya, Dok? Unsay kalainan anang sa marine collagen o bovine collagen something?
2: So, ang bovine is more on the beef? Mana siya, di ba? Or mga cow? Di ba marag bovine meat or bovine products, di ba marag meat as mga meat sa or sa kuan sa mga
1: cartilages ba?
2: Siguro sa kuan di ko familiar ha, basta asagaran mga collagen is marag ilan naman gunanggi synthesize synthesis unto kuan na himuon na nila capsules inan ano. Pero siguro ang pinakakuan is mo kit-kit ka nang kuan sa bukog.
1: Oo, kit-kit na lang tani.
2: Kit-kit ka nang murag tuho do pizza. Na murag puti-puti o tuway-tuway inana siguro no. Murag mo na pinaka natural source of collagen no.
1: Tiil sa manok.
2: Yeah.
1: Barbecue.
2: Di ba mahilig man ta ka nang sarap to the bones jud kaayo ba no. So muna siya pero na yung mga collagen supplements no, para ako na ako i-take yung mga collagen supplements parang sa Genflex, sa Genacol, kana mainana nakasulay po ko na murag Arthrosine man siguro na siya, pero ang Arthrosine is taghan siya og dala murag more on appeal lang inflammation sa joints inana, pero murag di ko ganahan sa taste niya.
1: Pero Dok, na po dahil na siya yung mga kuan, Dok, no? Mga allergies po dahil na, Dok, depende.
2: Anything na magiging mo allergy ang ubang tao. No? Anything, no? Na magiuban nga sensitive kaayo sila, no? So, muna siya nga. Kung kuan bitaw, di ba, when you introduce food sa bata, dapat paisa-isa every week.
1: Correct.
2: Aron, maka-attick na yun ka kung naa siya allergy aning pagkauna. Di ba? Ano man ta.
1: So, why din ang technique?
2: Yeah, so kung imo ang pasyente, gidugangan ni mo og tambal, or nag-usob ka, or bag-ol siya nagpa-check up sa imo, mo pag-reseta ni mo, and then, murag natanaw ni mo nga ni allergy siya, so, kasagaran, we take off one by one, no? Haron, makita na mo kung asa to. Pero, surely, na may idea, basin ka ni. So, kani mo'y first na mong tangtangon, ilisan na mo. Kung naagi hapon, basin laing tambal ang naka-allergy niya. So, inana, nagi hapon na.
1: Okay, salamat kay Dr. Choi. Insakto kayo ng inana nga paagi ba kayo? Usahay ka ng para lang sa baby. What a kawan na ako na anak, Dok. Pero karon nga, nagisgot ka, inana, gudi ay. Kaya matingala ka nga, nga naman to, ang nag-allergy, magkalit nga, dungan-dungan ni mo ang iyong pagkaon, so di na itong madetect dahil yun. Inana po dahil na, Dok.
2: Yeah.
1: Okay.
2: Di ba, marag mo man ay tudlo sa una sa mga midwife. I don't know lang kung nagtudlo pa ba gihapon ng mga midwife ana, no? Pero usually mo na siya. We add one by one by week or kuan. Basin ang pediatricians nagtudlo ana, no?
1: Okay. So salamat kay na Dr. Choi, yung nakabsa na mo sa atong oras mga higala, no? Thank you kay sa atong pag-ubanay karong adlawas karon nga episode. Ug hangtod na buta sa sunod nga higayon. Sa ngalan ni Kuya Franz, mga higala, kini si Buttercup nga always pahinumdum ka natong tanan na prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
2: Yes, so kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Yes, and for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat ninyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
4: Aklan po.
3: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: 53 po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makakupo. Operan ako ng bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, kinapo na, nakapupo po ako. Tsaka pang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Karong umaabot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na anya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
0: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kun HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kun TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitaw-Tao, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251. Jim Chavez 0915-563-4616. Og Jane Ledesma 0936-596-0786.
5: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag og Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitaw-Tao alang sa atong libreng Medical Mission 2026. With heart.
6: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 2:49 and the time check is brought to us by Dunkin. Pasalubong ng bayan. Ay grabe naman yung mga naginuktok sa mga love songs. A few more minutes bago po tayo magpaalam. Pero si Ate Marifel, reminiscing yung ating mga kanta of high school days. Ay, enjoy ka ate ha. Dagan salamat sa iyong laging pakikinig. I love you too. Hi to Damsoy Robles. Magandang hapon sa'yo sa mga taga-Maramag Bukidnon. Oh, speaking of, eto si Sir Eddie Kenya. Hala George Gadag Umnadiri. Dito medyo mainit. Ay, yung mga taga Marv's Barbershop. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat dyan, ha? Oh. Si Jason Stillion. Shout out. Eto, sina ate... Ay, balikan ko lang yung Noisky Food House. Oh, sina ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Mylene Namoso, Jess Aquinia, at si Apple. At si Grace, magandang hapon. Thank you for always listening and for always tuning in. Hep hep, eto na! Biyaya time sa The Price is Right Overload. Ay, yung ruleta ko, hot na. Let's go spin! Eto nga pala yung mga winners natin na hindi pa nag-claim for today na nai-announce na natin, ha? Si Marcel Yonko ng Barangay Puntod, Jasper Maglungsod ng Barangay Bonbon, si Brigel or Brigel, correct me if I'm wrong, Lavinia ng Barangay 31. Alam kong sweldo ngayon, may stock pag grocery siya. Pero ito sa winner natin ngayon. Dito tayo bubunod sa driver category. Ayan na yung kending voice ko. Oh, grabe. Thank you. Aking nabunot mula sa ating driver category. Ay, taxi driver pala ito. Taxi driver. Yung mga suking taxi driver natin mula sa Jif May Taxi. Oh, Jif May Taxi. Congratulations, Alan Del Rosario Estrella. Oh, diba? Congratulations sa'yo, Sir Alan Del Rosario Estrella ng Jif May Taxi. You got 14 days at sa lahat ng mga nai-announce namin, ha, 14 days to claim your prize. Dito po yan sa 5th floor FICO Admin Building. Dito sa May Ilaya Street, Bamenta Boulevard, Carmen. Yung katabi ng West City Central School. Yung blue na building, may signage dyan. Hangad-hangad. Heart FM para di ka mawala, ha. Bring your IDs with you. At ang ating The Price is Rise Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. We got 8 more minutes bago po mag-alas 3. Tara na, final set dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Heart.
1: 93.7 FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila intinado, por cuatro, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong iba tingahanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Kumulto akong ingon na, ginuotundo ikong kung sa akong angay, ipumarong na pagmasalamat sa makamuhay ng hindi. Kabangan ko na, nga dili ko mabutas yun. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makamuhay, kay muray makatamag sa atong kinabuhi.
3: Makabuhay!
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Isinusulong ni Councilor Eric Salcedo, Chair ng Committee on Public Utilities, ang pagpapatupad ng color coding at zoning identification sa mga motorela at tricycle sa Cagayan de Oro City bilang hakbang upang maibsan ang pagsisikip ng trapiko. Ayon kay Salcedo, may mga naobserbahang tricycle na namamasada sa labas ng kanilang itinalagang lugar ng operasyon at nagsasakay ng mga pasahero sa mga barangay na hindi sakop ng kanilang ruta. Dahil dito, iginit ng konsehal ang pangangailangan ng malinaw na pagkakakilanlan at takdang sona ng operasyon ng mga naturang sasakyan upang maiwasan ang pagpasok ng mga ito sa mga lugar na hindi nila sakop. Hiniling naman ni Salcedo sa Road and Traffic Administration o RTA, City Equipment Depot at iba pang kinauukulang tanggapan ng pamalang lungsod na pag-aralan ng panukala at isumite sa committee ang kanilang pinal na rekomendasyon para sa posibleng pagpapatupad nito. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hot FM Cagayante Oro City, 93.7 Hot FM Pukinoon. Hey, we get 8-10 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga sweethearts. Welcome po sa ating program. This is a Hard Afternoon Drive. Of course, this is your Jason Steele. Get this. Hanggang alas 5 ng hapon tayo magkakapiling. Ano pa nga ba? I know that you get your plans already ngayong hapong ito. Araw na Doswells, yung mga naghihintay na dumating sa kanila mga ATMs o dumating sa kanila mga sombre ng kanila mga Doswells. Pretty excited about your Doswells, ha? Ano pa nga ba? Mas excited din siyempre ang mga misis na pagbibigyan ng mga Doswells na yan. Mamaya natin masyadong pag-usapan yung mga Doswells na yan. Mamaya natin himay-himayin yan. Alright, just in case you're listening now, pwede nyo na akong i-text at 0961-8924-927. Again, at 0961-8924-927. Ano naman ang plano mo para sa hapong ito? Ako na bahala sa ating mga dugdugan, ha? Winner natin ang bugas at groceries! Meron yan. Abangan. Baka ikaw na yan, sweetheart. 8-10 minutes after 3. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Oy! Walang bibitaw, ha? Madayon sa paminaw dito lang sa Hard FM. Mang radyo ng Hard Ko.
1: Hard 92.7. 93.7.
2: Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am, o taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
3: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So, akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa Capricorn. So, ang resulta ani is, kada ano yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kaya magdala pang cellphone, araw magkabawas. Kaya pag lingkod, ang sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
3: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
4: Karong umaabot, Oktubre 15 og adjust sa is. Isip pagselebrar sa akong bulang na tawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
5: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening, nga mo akomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems, duna sab free reading glasses, dental services, nga mo akomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jim Chavez, 0915-563-4616. Og Jane Ledesma, 0936-596-0786.
4: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag og Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautaw, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
1: With heart. The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM का ज्ञान दे और सिरी 93.7 FM की नॉइन Corp Spence for you with Dubby Shadow at 31 minutes. Magali pa sa alas 3 ang hapon. Para sa disyado ng Fresh Katuna, go sa Suli 27 pesos SRP lang. And also brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Brother Tim Sir Robles, magandang hapon sa iyo. Maraming salamat ha. Teka muna. Ito yung mga nanalo ng bugas at groceries, oh. Si Marcel Yonko. Oh, Marcel Yonko ng Puntod. Congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries, Marcel Yonko. Kaya din si Jasper Maglungsod. Oh, Jasper Maglungsod ng Bunbon. Congratulations, Jasper. At si Brigel Lavila. Oh, Brigel Lavila ng Barangay 31. Congratulations. At si Alan Del Rosario Estrella. That's Alan Del Rosario Estrella ng Chief Mate Taxi. Congratulations, ha? Oh, ayan po yung mga nanalo ng bigas at saka groceries. Ay, di lang mga kailangan para maklaim ninyo ang inyong mga papremyo. Tatay Nicolas Gales, magandang hapon po sa inyo. Thank you so much for listening. Ganda din si Mami Elaine. Oh, present na present ba? O, say merienda di, ha? Ha? Oh, merienda na, merienda na. Maraming mga nakangiti ngayon sa mga opisina. Oh, nag-uunahan pa mag-sponsor ng merienda. Diba, no? Lalo na yung mga nakasweldo na, yung mga dumating na yung mga sweldo, siguro, hindi, ako na. Ako na. Pero kahapon, mga nakalipas na araw, wala, dead ma lang. Walang patsinan. Pakiramdaman, diba? O, ngayon. Paldo? Abangan natin mamaya, another draw para sa panibago na namang winner ng bugas at groceries, mga sweethearts. 3:33, on for another break. Magbabalik ba tayo with more? Madayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Goal.
1: Heart 92.7. Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borhard Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
4: May sekreto?
3: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa inyong immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo ring suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
5: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
6: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max epektibo.
7: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: This is Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital, ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala agin ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus, sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pang-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, 2 capsule din. Salamat. At EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
8: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule. May buhay sa makabuhay!
10: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
11: The best mix of music.
12: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM ka gaya the Orange City 93.7 FM going on we get 44 minutes after 3 o'clock that's Salamin Siam from Bini oras sa tisante ng Dunkin Donuts pasalubong ng bayan. Teka muna, isang shoutout naman dyan sa lahat ng mga nasa may Carmen Public Market maying hapon. Tekang salamat sa inyong pagpaminaw diyan Davita. Kumusta kayo lahat ha? Sana ay maganda naman ang inyong hapon dyan. Teka muna, o lahat ng mga motorista natin yung marachata sa ating mga lansangan maying hapon. O, kumusta po kayo? O, sa lahat ng mga drivers, ha? Ingat-ingat lamang, ha? O, sa inyong pagmamaneho at sa inyong mga pamamasada. Okay? Hinay-hinay lamang yan. O, yun ang sikreto para magkaroon ng malaking kita. Kasi kung papasmasan mo at mabibilisan mo, di ba, mahirap na. Baka makadisgrasya ka. O, bawas kita pa yan. Kasi siyempre, di ba? Oo, maaasunto yan. Mga ganyan. O, kaya dapat amping pirmi. 3:45, another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? Magandang hapon sa inyong lahat. Padayo lang sa pagpapinaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Goal. 93.7,
1: this is Heart FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro, Pula. Ay, mga 83 na ito.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhan nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si baba.

0: This is Heart 92.7.
1: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit Playtime
2: 93.7.
3: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
4: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Agapitan City, Silangon.
3: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong gibati sa una?
4: Labad jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then ako magdugay sa CR, kaya magdala pang cellphone, araw magkabawas. Kaya araw paglingkod, sigida.
3: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
4: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
3: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
5: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
6: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. That song was brought to you by Duncan. Pasalubong ng bayan.
1: Heart 92.7.
2: Yes, this is Rufa May.
3: And GB, sobrang mahal lang bilihin.
2: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to.
3: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
2: it's sulit, let's buy it.
3: Go, go, go!
4: Grabe, gyud ka sulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
0: Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
5: Higala!
6: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabunturan, Davao de Oro. Una jud gi kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gi pa-check up. Wala man gi pauli sa doktor, pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gi pa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Boginon. That's Beanie for You with Blush. That was brought to you by GCash Pay Online. Suck the payment, secure checkouts with GCash Pay Online. Uy, teka muna. Isang magandang hapon muna ha sa lahat ng mga sweethearts natin. Yung mga, uy, oo, naka subaybay all the way from Kamamanan area. Magandang hapon sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig ha. Sa may Jonas Bakery dyan, may hapon. Dagang salamat. Merienda na. Sweldo na eh. Diba? 444 na! Ito na ang bugas at grocery sa ating The Price is Rise Overload. Papaminaw, papaminaw. Puno tayo sa ating last winner. Roleta Select. Ang ating studio matatagpuan po sa may FICO Admin Building, Bamenda Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, Bonbon! Ang dami na nananalo sa Bonbon, ba? Buna tayo sa Barangay Bonbon Grab Box. Isa lang ang nakasulad! Barangay Bonbon, ang pangalan ng nakadaon ng bugas mula sa may Bonbon, Analiza Carelio. Analiza Carelio, congratulations, Analiza! Nakadaw kang bugas at groceries. Pumunta ka dito dali para mag-claim na muna ang iyong popremyo. We get 446. Final minutes on the program. Still with me, ako po si Jason Steele. Mga sweethearts, padayo na sa pagpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Go. Heart 93.7.
1: Delita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kay iihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Abot Oktubre 15 og adyes 6. Isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
5: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening, nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems, duna sab free reading glasses, dental services, nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod sugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251. Jim Chavez 0915-563-4616. Og Jane Ledesma 0936-596-0786.
4: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag og Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Balik tama pinangga sa ato ang topic, strategies for maintaining a healthy relationship. Mga strategiya kung saan nato nga mag-maintainar nato ang usa ka himsog nga relasyon tungod kay ang sekreto mo taas tong kinabuhi. Una sa tanan, naadi ay sa himsog nga relasyon. Kung di ka happy si mong kinabuhi, di ka happy si mong relasyon, mao na hinungdan dali ka magsakit, mao na hinungdan dali ta mamatay. Pero kung happy gi ka sa imuhang relasyon, ay mutaas si mong kinabuhi, 100 kapin muabot ang imong kinabuhi nga dili ango-ango, dili masakiton, himso gihapon bisag maabot ta og isa gatos kapin mga pinaga. Now, ito nisgutan na no, pipila ka mga sikreto or mga strategies for maintaining a healthy relationship. Dili sa laing bahin mga pinangga, kininga punto, kining gitawag maintain physical intimacy. Dapat para nga healthy ang relasyon, dili mawala matag-adlaw ang physical intimacy. Unsa man ang physical intimacy, Doc Bruce?
1: No, kining physical intimacy, Doc Bri, mao ni ang pagpadayag pinaagi sa gakus, sa halok nga makita diha sa atong pamilya. O bisan na diha sa atong asawa nga anaay kining sexual intimacy. Now, atong hisgutan ni Doc Bri, no, kining intimacy, no, nga pinaagi mapakita diya sa tong gakus halok diya ngadto sa tong kabataan. Sumala din hi kun ato nang buhaton Doc Bri ngadto kanila o bisan sa tong asawa, usa ni siya kapaagi sa pag-express sa tong love, sa ato ang care o sa tong affection diha o ngadto kanila. O kini muhatag kini og sense of security and emotional connection. So nagyon ni siya ay dako kaayo nga kalambigitan aron nga muhatod kini sa maayong relasyon og ana ay ligon nga relasyon diha sa tong pamilya.
0: Mga ginikanan, ato gyud ay i-cultivate kini nga intimacy, body closeness, sama sa pag-embrace, paghalok sa mga aping, ngadto sa mga kabataan, pag-agbay ba, or pagtapik or pikpik sa iyang abaga or sa ilang mga abaga. Kana siya makapahimsog na sa relasyon sa matag panimalay. O dugang pa sa mga banag-asawa pod, kabahin pod ang sexual intimacy or ang love making sa banag-asawa sa physical intimacy nga dapat ma-improve o ma-balance ni siya. Dili pasagdahan, hilabi na, dili masubrahan. Nainangutana, Doc, pwede ba adlaw-adlaw mag-love making sa ako ang bana or sa asawa? Mahibawa lang nimo pinangga kung sobra na ang imong love making or sexual activity kung kining activity mo interfere sa imong huna-huna. Bot pasabot bisag wa ka naguna-huna na kay ginatrabaho, hala kana gyud ang maoy mopatigbabaw sa imong huna-huna. O, di na maayo. Unya mo cause na siya og negative effects sa imong trabaho og sa imong kinabuhi. Kung ang imong love making or sexual activity or intimacy mo cause na gani og negatibong epekto sa imong trabaho og sa imong kinabuhi, kana siya i-balance og imo na na siyang i-consider nga tun-an gyud nimo. Mangayo gita guidance sa Ginoo. Mangayo gita grasya sa Ginoo. Unya may bawaan ba nimo nga sobra na sa puton ka og kapoy ang imuhang lawas. Kay kapoy na may imong lawas, magsugod na dayon og kahanap imong mata, daghan na kang bation. Labaw sa tanan, no? Basta sa puton ka kana. Napoy uban gisapot tungod kay wa na gyud, wa na activity. Wa na'y love making activity. O lahi na po na nga sapot pinangga. Dili na gani ka kalma, nervyoso, nervyosa na gani ka, kana basig na sobrahan na ang sexual activity. Dapat kalmado, happy, o kugihan ka sa trabaho, nagpasabot ka na siya. Productive gani ka sa trabaho, nagpasabot na siya. Nga ang imong sexual activity or intimacy, balance ra. Kapoy naging lawas, saputon na gani, di na gani kaka-focus sa imuhang pagplano, sa imong trabaho. That means to say, hala, laktaw-laktawin na na ang imuhang sexual intimacy or activity. May na lang nang sa usa ka semana na ikausa or kaduha, inguni ana na lang pinangga kung dili na maayong kondisyon sa imong lawas, paminaw sa imong lawas, wanay kalinaw, wanay insaktong kalipay, o dili na productive ang imuhang adlaw. O napaday ilhanan nga makaingon ta nang hinobra naman niya ko ang sexual intimacy, Kung sama na siya, Dok, kanang wala na kay simpatiya sa mga nanginahanglan.
1: So, money, Dok Rhino, nga ato ang himuon ni ini nga dapat kung naay sexual intimacy nga both partners are comfortable nga magahimo niya na.
0: Importante, komportable.
1: Bisan ang 1 Corinthians 7:3 nagsulti yun nga ang lalaki mo fulfill sa iyang marital duty ngadto sa iyang asawa. May ngano sa iyang asawa ngadto sa iyang bana.
0: Yeah, basahan daw, Dok Bruce.
1: No? Nagingon din sa 1 Corinthians 7:3, the husband should fulfill his marital duty to his wife and likewise the wife to her husband. Unya gisulti din sa verse 4 nga dili gyud kalimtan ang ilahang pag-ampo nga mo devote yun silag time sa pag-ampo nga usa kini nga mopakita sa ilahang mopadugang sa ilahang pagbati nga mutubo ang ilahang relasyon ingon nga magtiayon.
0: So ang ato di ay marital privileges like sa sexual intimacy, mahimo siyang himsog or balance o balance kung magiyahan siya pinaagi sa mga pag-ampo. So dapat di atong iampo po na, i-appeal po na to na sa pag-ampo. Taganta sa Dios o grasya, may panglawas, wisdom or kaalam, labi na pagsabot sa usag-usa nga mga pagginahanglan. Iampo na to ang ato ang duties and responsibilities isip nga bana ngadto sa asawa. May gumasab sa asawa, iampo pod sa atong Dios nga isip nga asawa ang imong duties and responsibilities ingon nga asawa ngadto sa imong bana, imo pong mahatag. Dili maayo nga focus lang tas trabaho, panginabuhi. Kumusta ang date sa banang asawa? Matag simana, no? Dapat na ay date once a week. Sa tibuok panimalay, naabay recreation time. Mga ligog dagat, mag-hiking, atog nature. Aron nga, mabalik ang kusog nato. Na-exercise, pasingot, o saban nga mga games, mga makapalingaw sa tibuok panimalay. O, labaw sa tanan pod, no? Tunan sa banag asawa o sa panimalay ang prinsipyo sa maing panglawas o sa manang walo ka mga balaod sa lawas. Kay kung dili pod nato tagaag pagtagad ang kahimsog sa panglawas, mao pod na siya hinungdan nga mapiktuhan ang mga physical intimacy. So di nato kalimtan ha ang paggakos, matag-adlaw, paghalok sa aping at gusto mga kabataan sa labang mga agtang, pag-encourage ngadto sa imong mga kabataan, pinagis pagpikpik sa ilang mga abaga, pag-agbay ngadto kanila, hilabi na nata niini nga strategy para muligon ang relasyon.
2: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy!
4: Aniya ang ilang pagpamatuod sa kahibulungan EXL Makabuhay Plus Capsule.
5: Ako si Luciana Merto Apilar, nagakuyo sa Sityo Kadupi, Barangay Talian, Maragusan, Davao de Oro. Ako nagsugod o gamit aning EXL Makabuhay Capsule na ay nag-introduce sa ako akong kumare. Ipalit ko usa kapag, nindot man akong paminaw, dili ko batiyon o kakapoy, abtik akong lawas, maakanunay ako kadasig, buad ko sa umabuntag sayo, kondisyon na kayo akong lawas, apan, usa mamahal na kainom na daag, EXL Makabuhay Capsule, kaduha sa usa kaadlaw na kong inom. Nindot yun ang paminaw na to sa atong lawas, o tanawa ko, 76, abtik pa kayo. Nasasalamat sa EXL Makabuhay Capsule.
6: Magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: It's El Magumay.
10: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag-adlaw o banan sa maligamgam na tubig makatabang sa himsog na panglawas o glikay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kinatibok ang suusyon alang sa simsog o gluwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
11: Makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, EXL Makabuhay.
0: Support each other's goals. Matagusan nato natay mga damgo og mga kabutunon sa kinabuhi. Unsa man ni sa Doc Bruce?
1: Kamong duha nga magtiayon, magbuhat mo towards common goals, no? Towards pagkabut sa inyong mga common goals. Kay kun naatay mga goals atong kinabuhi, unsaon pag panginabuhi, unsaon imo pa
0: sa ato pa Doc Bruce, before nimo magminyo, dapat dai magsinabtanay, magkasinabtanay sa mga goal sa matag usa. Aron dili samok ang pamilya, ang relasyon.
1: Sakto gina Doc Bray, kay pananglitan ang asawa walay goal, ang kwarta sa bana gastuhon lang sa bisan unsa, wala nay tigom.
0: So dapat Doc Bruce, kun ang asawa na focus sa pag-atiman, pagbantay sa mga bata, ang bana magkugi pag-ayo og trabaho, panginabuhi, nga makahatag pud siya og allowance matag semana baron, matag bulan baron, nga mohatag siya og certain amount or certain nga kwarta sa iyang asawa nga nag-atiman sa iyang panimalay, sa iyang kabataan, nga katong kwartaha nga iyang ihatag, bahala na iyang asawa adto unsaon to niya paggasto, unsay gusto sa asawang paliton, iya na to. Lahi po itong kwarta nga ipakip sa bana nga to sa iyang asawa para sa ilahang common goals like pang-eskwela sa mga bata, pagkaon, matag-adlaw, pagpa-improve sa ilahang panimalay, mga savings, og na kay portion sa imong kwarta nga ihatag nimo suporta para sa work sa church nga imuhang giapilan. Nga pinaagi niya na nga commitment imong gipakita sa Ginoo, nga pinaagi sa imong gisakripisyo nga kwarta kahago para isuporta sa imong iglesia para sa buluhaton sa mga pag-ibanghelyo, kana nagpakita nga ikaw may kahangawa pugga sa imong isig katao nga sila pod makadungog sa ibanghelyo, makadungog sa pulong sa Dios. Kayang stress baya pinanga, number one na siya usa sa mga solution mao ang spiritual aspect sa tao. Mao bitaw giingon nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unaha pagpangita ang gingharian sa Dios, o ang iyang pagkamatarong, o kining tanang mga butang, kining atong pangandoy sa yuta, idugang lang na siya hinay-hinay. So, matagsimana, nagitay portion sa atong mga income nga i-share sa church o sa community. Sa Bible times, sa Israel nga time, dili lang 10% ang ilang gina-share. Up to 25% sa ilang income, ilang gina-appeal na siya o support sa mga religious activities, mga charity work. Up to 25% nga daghan sa mga tao, naguna-una nga murag mapurdoy gini sila, kay imagine 25% ang ilahang i-share silang income para i-support sa kaayuhan sa atong nasod, sa atong komunidad. Apan, nahimo siyang sikreto nga nahimo silang malambuon nga nasod. Kung ako nasayop, si Colgate, kining tag-iya sa Colgate pinanga, kining toothpaste, muabot pa og 40 to 50% sa iyang income. Nag-start siya 10%, hantod nagkadako ang iyang negosyo, hantod dato nagyud siya kaayo, niabot nagyud 40 to 50% ang iyang support. Usa sa mga goals nga dapat nato atimanon sa banag-asawa, labi na sa mga bana, nga dapat ang finances sa panimalay ma-provide nato. Kabalo ta mo manage sa atong financial aspects o pagpanginabuhi nga subject na siya nga dapat tun-an gyud sa mga bana o mga asawa. Nga unsaon pagpalambo ang financial aspects sa usa ka panimalay, kay base sa pagtuon Doc Bruce,
1: no? Nakita na to nga 60% sa panagbulag sa pamilya tungod sa kakulangon sa paninapi.
0: Ay ha, nakita na to nga 60% ang hinungdan nga nung daghan nga nagbulag or dili malipayon usab ang ilahang pagkinabuhi dias panimalay tungod sa paninapi. Financial aspect, wala mabalance, wala matagag pagtagad. 60% ang hinungdan sa panagbulag tungod sa wala mabalanse nga financial support sa family.
2: Ayon kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga, labi na maggabi sa di pa matulog or human pa ni hapon. Daghan kaayong di katulog tungod kay nasubrahag trabaho, na over fatigue, sakit kailang kalawasan tungod sa trabaho, tibok adlaw, o daghan po sa di katulog tungod sa mga problema sa relasyon. Di ka nag-away, nihuot ang dughan, kana maglisod nagtulog. Inumi o EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, pwede isa, pwede po duha capsule, human pa ni hapon or sa dili pa matulog. Kung taas ta og BP, pwede masabay sa inyong mga maintenance. Taga-ilag duha ka gap, duha ka oras na gap sa inyong synthetic maintenance, unya ayha mo moinom sa mga supplement, especially sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Aron layo ta sa pag-atake sa kasing-kasing. Nganong layo ta sa atake sa kasing-kasing kung mag-inom ta sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule? Una mo, nourish sa atong system. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule specialist sa atong mga kasing-kasing, sa atong mga digestive system, sa atong atay, sa atong kidney. Mauna nga mulami ang atong pagtulog pag makainom ta sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Atong mabantayan nga ang kusog mo hagok, maghinahinay nagkawala ang ilahang paghagok. Ang huot sa dughan, ang pingot sa ilong, hinahinay nang mawala. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang pudnisya sa atong mga atay, nga ang atong atay makalimpyo pag-ayo sa iyang kaugalingon. Ug usa sa mga hinungdan, maghanap ang atong mata, bugat ang atong mga abaga kung hugaw ang atong mga atay. Mailhan pud nimo nga hugaw imo atay kay dali ka malipong-lipong, maglisod kag tulog, walay gana ikaon. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na nga pila ka mga gabii nakakaon jud ka bisag isda, labi na karne, kana dugay kay na sila pang tunawon. Mo create na sila og hangin-hangin sa imong tiyan. Pag maghangin-hangin imong tiyan, ilhanan na siya, wala ka matunawan pag-ayo, taas ang imong inflamasyon sa imong lawas. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na sa mga kusog mohagok, huot sa dughan, di katulog tarong, saputon kaayo, kanang mga saputon kulang managtulog, kanang mga dili kaayo ganahan mo basa mo tuon, kulang tulog. Clog up ang mga kaugatan, especially ang daloy sa dugo paingon sa tong ulo, medyo problemado. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, usa ka suplemento na natural na anti-stress formula nga makatabang sa mga stressful nga mga adlaw nga inig kagabi, mag-inom gyud ta aron inig mata sa buntag, hayahay ang paminaw. Bisag wa kay bati mga pinangga, inom na daan og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule magabi or dayon tulog aron mabatunan kanunay sa panglawas ang kapiskay. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto Julius Bake Shop duol sa Gaisano Tibungko, Davao City. Abnita Domingo hantod Biyernes, alas 9 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Mahimong mutawag or mutext sa 0928-416-2364. 0928-416-2364. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy!
12: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
13: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Natun ako SPMC, tapos naka-schedule na ko dito ng operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor na prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katumbok bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
6: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: It's
7: ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
14: Steve Magnon, naguyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para moskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko sa dipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala ko magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balatiyon sa lawa.
6: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, EXL Makabuhay.
7: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
15: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na dyan. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule saka sa EXL Makabuhay Coffee.
10: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Basta healthy, happy.
0: Okay, wala naman tayo igong time mga pinangga. Doc Bruce, magbilin tag kasabihan. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act, but a habit. Kung unsa kita karon, resulta na siya. Kung unsay atong ginabalik-balik og himo. Kung nakahimo ta og excelente nga mga butang, wala na siya gihimo tungod kay gihimo lang. Kung dili, tungod na siya kung unsay imong naandan. Unsa ang imong habit, mura na siya balay. Wala na matukod og kausa lang. Kung dili, ginapanday, matag-adlaw, hantod na tukod siya, hangtod makaingon kag excelente. Gihimo ni mong habit nga dili ka mosingka panahon na ay masayop sa imong panimalay. Gihimo ni mong habit or naandan or batasan nga dili ka mo react dayon apan maningkamot ka sa pagsabot, pagpaminaw uban ang kaalam, paggiya sa Dios sa imong hunahuna ug pagbati. Nagaampo ka samtang nagadiskusyon ta sa mga problema, sa mga challenges, sa mga plano, sa mga disagreement nga mahitabo diya sa panimalay. Pilion nimo, ginapraktis nimo nga kalmado ka, mainampoon ka ug naa kay goal nga mao ang pagpalig-on sa imong panimalay. Naa kay kabutonon unsaon nimo nga ang Ginoo maoy hari sa inyong balay og dili ikaw kung dili ang Ginoo, ang pulong sa Ginoo. Ang word of God sa Hebrews chapter 5 verse 14. Hebrews chapter 5 verse 14 nagsulti, but solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. Unsa daw ang karakteristik, unsa daw ang ilhanan nga ang usa ka tao hamtong, ang usa ka tao matured, ang usa ka tao nagatubo sa iyang kinabuhi. Sila ang mga tao nga naa silay gahom sa pagsabot, unsay maayo, unsay dili maayo. O kining ilang gahom sa pagsabot, ilan ning nadawat pinaagi sa constant practice. Ilang gitrain, constant practice. Kung naay nasabta nila nga dili maayo, nasabta nila nga mas maayo ni siya, unya nasabta nila nga mauni resulta sa ilang pagsunod aning butanga, then ginapraktis nila hantod matrain ang ilang huna-huna. Ayaw ka dismaya kung nakay failure kalisod karon, ayaw ka disappoint og kaluya sa panahon wa pa nimo maabot ang imong kabutunon. Ang solusyon dapat nakay self-awareness. Makabalo ka unsay imong kinahanglan, unsay imong kondisyon, asa ka paingon, unsay imong habit nga ginahimo karon. Dapat magbatunta sa gahom sa pagsabot nga i-training nato ang atong kaugalingon, ang atong mga hunahuna sa pag-ila sa maayo gikan sa daotan. Dapat makailata kini maayo, kini dili maayo. Constant practice mga pinangga. I-practice nimo nga dili ka mutuo dayon sa mga hatod-hatod nga mga storya nga mo'y hinungdan nga masuko ka, mo'y hinungdan mag-uol ka, o i-practice nimo nga dili ka mabalaka. Imbis mabalaka ka, mas ipapuno ang mga saad sa Ginoo, ang pulong sa Dios sa imong hunahuna, sa atong hunahuna. I-recite nimo ang mga saad sa Ginoo, imong basahon og kusog kung mahimo ang mga saad sa Ginoo para ikaw mismo ma-remind, ma-tune ang imuhang hunahuna. O kung dili na ka magulanon o mabalag-anon, ay lami ang imong tulog, di na ka nerbiyoson, dili na ka kabuhion, dali ra mawala ang imong mga ngulngul sa lawas, huot sa dughan, labad sa ulo. Kiningingon na ko nga dili na ta mabalaka. Kana bitong kabalaka nga tungod anang kabalaka nimo wala na kay kalipay, di na ka positibo tungod kay na-focus ka na sa kahadlok, na-focus ka na sa kabalaka. Imbis nga mahimo kang productive, dapat ang kabalaka nga imong batunan, kanang mabalaka ka nga muhatod nimo kanang kabalak-ana nga magiging productive ka. Ang kabalaka nimo dapat muhatod sa imo nga magiging diligent ka, kugihan ka, og dili kay di nakahinoon makatrabaho, sige nagagmukmuk, dili nakaproductive, dili nakahappy, mawala ng happy nimo ba? Og labaw sa tanan, mawala na ang kalinaw sa imong kasing-kasing. Wala igong time. Kami na lang manamilit sa inyo ha. Kini si Doc Bray Palangi.
16: Kini si Doc Bruce Palangi.
0: Kami ang inyong lifestyle medicine and natural medicine practitioners magaingon. Ang usa ka tawo kansang hunahuna malinawon ug may katagbawan diha sa Dios. Siya nagapadulong sa kahimsog sa panglawas. Daghang salamat.
3: Basta healthy, happy.
4: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
17: Salubungin ang sigla.
18: Nakagamit na ba mo niining EXL Black Coffee? Kini ang kape nga akong gisaligan aron nga makabaton ko og taas nga resistensya og batak nga muscles. Nganuman, kinira nga kape ang gibuhat siguro sa tibuok kalibutan nga dunay may HMB og peak ATP. Ang may HMB kasagaran na nas gatas na ko makita og sanganang mga whey protein bitaw sa mga gapadag kog lawas. Pero what a miracle nga nakita na nako siya sa kape diri pa gyud sa EXL Black Coffee. Nauna-unaan nga ang kasagaran nga nanginahanglan gayud og may HMB nga pangpabaskog sa muscle ang katigulangan. Kanang mga nagazumba diha, kanang mga nagandagan diha, ga-walking-walking diha. Sayang ang inyong mga activities ug walay may HMB nga inyong matake. Kay ang inyong muscle, dili na muguot. Para muhugot ang muscle ug mga tanggal ang laylay, kinanglan ninyo ang may HMB. Ug ang peak ATP nga gipares yun ani. Nga naman, tungod kay ang peak ATP makapataas sa inyong stamina. So kung makazumba mo ug 30 minutos, mahimo nang usa ka oras. Kung udagan mo og usa ka kilometro, mahimo nang 203 ka kilometro. Kay mutaas ang inyong stamina, mutaas ang inyong resistensya. Gidungagan pa sa 17 powerful ingredients ng mga herbal nga gipili pag-ayo sa EXL Makabuhay para sa inyo. Mauni ang EXL Black Coffee alang sa mga health conscious, alang sa mga senior citizen nga di gustong mga laylay ang ilang mga muscles. Kini ang kape na para sa inyo. Alang sa mga diabetic nga dili gustong mutaas ang sugar, alang sa mga high blood nga bawal ang pure nga kape kay magpalpitate, kini ang kape na para sa inyo. Ako po si Randy Canedo, sa radio presenter, EXL Black Coffee. Available sa mga butika, sa inyong mga lugar, grocery, supermarket, EXL Makabuhay Black Coffee.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
19: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: 93.7. Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nabunturan Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak, mamatay ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit, mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Karong umaabot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na anya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
0: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kon TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
3: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag, ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
1: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
0: ang sikreto ng kutis na blooming.
1: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 6:20.
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:35. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
1: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na dyan, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao, kay pertig yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat nako, nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Karong umaabot, Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
4: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate ug any single organ ultrasound, eye checkup ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment ug screening for common visual problems, duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, o Jane Ledesma 0936-596-0786.
3: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag, o Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 7:14.
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midakulay din siya, halos nindawas ang akong mata. Halos magilak ko, pusingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-citiscan ko, na sila'y nakita. Doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya, nag-inom ko sa EXL Macabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon ako siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna. Kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: With heart.
1: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina,
4: agaricus mushroom,
3: Korean ginseng,
4: stevia,
3: at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves
4: ang mga tumor gaya ng myoma.
3: Tumutulong mapababa ang risk
4: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
3: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases
4: gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol
4: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
4: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: sa mga butika,
4: pharmacy,
3: drugstores,
4: tindahan
3: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
4: ang pakikinig
3: ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad?
7: Aray ko.
6: Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na sumuk na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Binapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
8: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
3: magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
3: malusog na puso,
4: at iba pang aspeto ng kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
3: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
4: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay umaasa
4: na sa pamamagitan ng produktong ito,
3: ang kanilang mga suki
4: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
7: Nationwide.
0: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
7: Testimonya,
0: patotoo,
7: karanasan,
0: maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
9: Ito na ang inyong lingkod
10: at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
11: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating paladudunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan naman dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating paladudunan. Siyempre, hatid yan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas na naroon, mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating paladudunan.

Tumawag na po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623. Yung ating mga numerong pwede ninyong tawagan. Dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan, kung may mga nais po kayong ibahaging kwento. Kakataon nyo na to, mga kaibigan, na ibahagi po naman dito po naman sa ating palatuntunan ang inyo po namang mga kwento. Yung adi po namang numerong pwede ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan ngayon na.

Itawag lang po, dito po naman sa ating programa 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwede ninyo tawagan dito po sa ating paladudunan.

0: Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang alusugan po.
1: Hello po.
0: Hello, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Elma po ito. Nandito po sa Dumaguete.
0: Nanay Elma ng Dumaguete. Okay po. Nanay Elma, ilang taon na po kayo?
1: 42 po.
0: Okay, 42 ng Dumaguete. Tama po, Dumaguete?
1: Opo. Okay. Nandito po sa Dumaguete.
0: Okay, Nanay Elma, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po ako nakainom po. Gusto ko lang sana magtanong kung pwede ba ako makainom dahil buntis po ako.
0: Pwede po. Wala pong problema, Nanay. Wala pong problema yon. Pwede po kayo uminom ng ating rice coffee. Wala pong problema.
1: Ganun po.
0: Yes, opo. Wala pong problema doon. At makakatulong po para yung inyo po namang pagbubuntis ay maging malusog. Dahil po, nutrition po yung binibigay po ng ating rice coffee. Wala pong problema yun.
1: Ay, salamat po, Kuya Boy.
0: Okay
1: kaso
0: po.
1: Kaso lang, malayo yung bilhan namin dito sa Dumaguete. Malayo.
0: Malayo po kayo dyan sa, ano, sa Dumaguete?
1: Malayo po. Dahil nandito po kami sa Valencia niya. Medyo bukid-bukid po yung ano.
0: Ah, okay. Mga ilang oras yung ano, yung layo.
1: Mga dalawang oras duro.
0: Dalawang oras yung layo po ng ano ng lugar na pwede niyo mabilhan ng ating rice coffee. Ano 'yun? Sasakay kayo ng ano ng sasakyan o ng jeep, tama?
1: Wala. Opo, kasi lang mahirap yung sasakyan dito dahil ano to, hindi parati yung ano, dumadaan yung sasakyan dito.
0: Okay, so malayo yung sasakyan dyan sa inyo. Opo. So pag may pagkakataon po, Nanay, saan po kayo dyan sa ano, sa Dumaguete?
1: Nandito po sa ano, Valencia po, Turukamsi.
0: Valencia. Okay po.
1: Buhagan po. Buhagan.
0: Wala po dyan mga butika sa inyo?
1: Wala po. Mayroong mga butikan, nas malayo, nas Dumaguete, yung ano, dun sa mga terminal, ganun.
0: Ah, so nandun po yung mga, ano, nandun po yung ating rice coffee sa mga lugar na yon.
1: Opo.
0: Okay. Sige po, hayaan po ninyo at sabihin po natin, pero sa Valencia meron.
1: Yung Valencia po, walang mga butika dito po. Mga tulad tindahan lang po.
0: Ah, mga tindahan lang.
1: Oo.
0: Okay. Hindi kayo ano na, hindi, kumbaga, nakaka-order po ba kayo sa TikTok, sa Shopee o kayo sa Lazada?
1: Kaso po, hindi po touchscreen yung cellphone ko po.
0: Okay.
1: Paypal lang.
0: Sige po. Sige po. Hayaan po ninyo at papaabot ko rin itong Valencia para makabili po kayo ng ating rice coffee nang sa gayon ay makapagsimula na rin po kayo pag-iinom ng ating produkto. Okay po?
1: Kaya nga po. Salamat kayo, Kuya Boy.
0: O, basta lagi balitaan nyo. Opo, lagi kayo nakikinig. Anong istasyon kayo nakikinig dyan?
1: Ano, yung Magandang Kalusugan po.
0: Ano pong radyo? Ano pong istasyon ng radyo?
1: Ano ba itong ano? Yung sa ano? Ano ba itong kalimutan ko po. Lagi kong nililipat sa yung programa mo araw-araw.
0: Oo. Lagi ka nagiginig. Napapakinggan po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan
1: na. Mm-hmm.
0: Kaya po, nagka-interest din po.
1: Lahat.
0: Kaya nagka-interest din po kayo na bumili sana ng ating rice coffee.
1: Ganun po. Gusto ko sanang ganun. Kaso lang, malayo dito sa amin. Lagi lang ako nakikinig sa ano nyo dahil sobrang ganda.
0: Opo. Maraming salamat po sa inyo. Natutuwa po kayo sa ano? Natutuwa po kayo dun sa mga napapakinggan po ninyong mga tawag dito, mga testimonya ng ating mga kababayan.
1: Oo, lagi kong malang pakinggan, Kuya Boy.
0: Oo, dapat.
1: Ang ganda yung sobrang ano talaga, yung ano, tik-tik talaga.
0: Yung mga kwento po nila, napapakinggan po ninyo.
1: Oo, napakinig ko.
0: Hindi ka naman, ano, naniniwala ka naman. Gabi-gabi.
1: Ha?
0: gabi-gabi. Naniniwala ka naman dun sa ano sa mga sinasabi nila.
1: Oo, dahil marami yung gumagaling sa ano nila, yung sakit nila.
0: Mm-mm. Tama.
1: Oo.
0: Tama po. So, anyway.
1: Salamat sa inyo, Boy.
0: Opo, maraming maraming salamat po naman sa inyo at sana ay makapagsimula ka na ng pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Okay, sir. Salamat kayo, Boy.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po, Nanay Elma ng Dumaguete. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Nanay. Balitaan niyo ako kapag nakabili na kayo.
1: Okay po, Kuya Boy. Salamat kayo.
0: Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. Si Nanay Elma ng Dumaguete, kahit pumalayo sila mga dalawang oras daw dahil nasa bukid, ano po, gustong-gusto pa rin ni Nanay Elma na makapagsimula na po ng pag-iinom ng ating rice coffee. Hayaan niyo po, Nanay Elma, at yung pong mga lugar na yan, lalong-lalo na yung mga nasa far-flung area, malayo po sa ano, sa mga, tawag dito, sa mga bayan. Ano po, kasi hindi lang po dun sa bayan, di ba? Gustong magawa po ng ating po namang rice coffee, yung ating po namang team, ano po, lahat po ng mga sulok ng mga lugar, kahit po yung mga coastal area, eh gusto po nating marating yan. Pero dahan-dahan lang po, mga kaibigan. Ginagawang po yan ang paraan po ng ating po namang mga deliveries. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello po. Basta sa ano.
0: Ano pong pangalan, tatay? Ano pong pangalan?
2: Mas gala natin po. Taga Binita sa Libin.
0: Taga saan po si Tatay Mike?
2: Oo. Mayroon na bang deliver doon sa Libin?
0: Taga saan po kayo, tatay? Taga saan po kayo?
2: Taga Sullivan po.
0: Sullivan, tama?
2: Oo.
0: Sullivan, tama po, tatay?
2: Oo. Oo, tama po.
0: Sullivan, saan po yun? Isabela?
2: Isabela po.
0: Ah,
2: Sullivan,
0: Isabela. Okay po. Ilang taon na po kayo, tatay Mike?
2: Sixty-two.
0: Okay po. Tatay, nagtatanong kayo kung saan po mabibili yung ating rice coffee dyan sa Sullivan, Isabela.
2: Oo po. Pumunta ko yung sabado ng hapon.
0: Mm-mm.
2: Wala naman dun kan guest.
0: Opo.
2: Ay, sabi ko, sabi nila doon, gusto din namin na makatikin ng rice coffee kasi walang deliver, sabi niya.
0: Mm-hmm.
2: Ayaan mo, sabi ko, baka makuha ko yung number ni Tito Boy.
0: Mm-hmm.
2: Tawagan ko kung maaari na makaroon sana ng rice coffee dito sa atin. Marami namang ganap.
0: Opo, tatay. Actually, nasabi ko na po yan sa atin po naman mga deliveries at gagawan po ng paraan.
2: Oo.
0: Okay po.
2: Okay po, sige.
0: Tatay, ayaan po ninyo at ito po ipapaabot po natin sa atin po naman mga deliveries para actually nasabi ko na yan at gagawan po yan. Itatanong po natin para po, tatay, madalhan na po dyan din sa inyo para makapagsimula na rin po kayo ng pag-iinom po ng ating rice coffee.
2: Oo. Hindi pa ako nakainom ng rice coffee. Sabi ko, marinig ko lang sa radyo.
0: Mm-hmm.
2: Pag makagamot pa sa mga pakiramdaman,
0: mm-hmm,
2: lahat ng damdam sa katawan, mga gamot. Kaya ako, magsasaka, kailangan ko yun, sabi ko.
0: Mm-mm. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo at papaabot po natin sa atin po naman mga deliveries po, tatay. Nang sa gayon ay makapagsimula na rin po kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee.
2: Tito Boy, ano po lang yung karton niya?
0: Yes, at tatay, kulay gintong dilaw na karton po tatay. Yung atin po namang rice coffee, yung po yung hahanapin po natin, kulay gintong dilaw na karton, yung ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Tapos yung spelling po nito, R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E.
2: R-I-S-E.
0: Opo. Okay po.
2: Okay po.
0: Ah, diyan po sa karton tatay, makikita po ninyo, may larawan po diyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yun hotdog, buamera po yan. May sikat ng araw sa taas. Yun po yung hahanapin po ninyo nang hindi tayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Kasi yung iba na mga kababayan po natin, lalo na yung mga bago pa lang, katulad po ninyo, naghahanap pa lang ng ating rice coffee, nagkakamali. Dahil po sa, ang akala po nila, bigas ito, hindi po ito bigas. Ang atin po ay rice, R-I-S-E.
2: Thank you po.
0: Okay?
2: Thank you po.
0: Sige po. Maraming salamat din po sa inyo, tatay. Mag-iingat po kayo.
2: Ganun din sa iyo.
0: Maraming salamat po sa inyo.
2: Abangan ko yun po.
0: Opo. Maraming salamat po, tatay. At balitaan niyo po ako pag meron na dyan, ha?
2: Sige po.
0: Maraming salamat po. Opo. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo.
2: Sige po. God bless din sa iyo.
0: Thank you po, tatay. Maraming salamat. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Mga kaibigan, tayo po'y napapakinggan dyan po naman sa Kawayan City, Isabela. Maraming maraming salamat po naman sa inyo sa DIWA, DWDY AM 1107 kHz. And DWND FM 88.5 MHz. Kawayan City, Isabela. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan. And also, dyan sa 98.3 DZLQ at 1188 kHz, 1 FM Lucena. At syempre, batiin natin si Tatay John Carlo Peralta na nakikinig po naman from Jones Isabela. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
3: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
3: Si Nora Malaki, sir.
0: Nora. Okay. Nanay Nora. Taga saan po kayo, Nanay Nora?
3: Dabupan Benito Soliben, sir.
0: Benito Soliben din. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
3: 67 po.
0: 67. Okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
3: Hindi pa, sir. Itatanong ko lang kung pwedeng uminom ng may bato sa abdo at saka bato sa kidney.
0: Pwede po, nanay. Makakatulong po ng napakalaki yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Kung sakali po na ito po'y tutuloy-tuloy po nating iinumin. Kaya dapat po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay. Dapat po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee dahil dun po sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po ng ating rice coffee, dyan po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa atin po namang produkto. Okay po?
3: Yes po. Kasi
0: basta po tuloy-tuloy.
3: May bato ako sa abdo at saka bato sa kidney.
0: Mm-mm. May iniinom po ba kayong gamot? Paano po ninyo nalaman na meron po kayong ganyan?
3: Ano, nagpa-check up ako, sir. Kaya ako nag-ultrasound. Mm-mm. Yan, nakita na may bato ako sa abdo sa kayong
0: bato. Opo. Kasi po, nanay, kailangan po na... Wala po bang binigay sa inyong reseta ang doktor?
3: Meron po, pero nag-sardine ako. Huminto na ako.
0: Ah, hininto nyo na po?
3: Opo. Kasi isang buwan na ako na nag-test.
0: Mm-mm. O, kumusta naman? Nung nag-take po kayo nung nireseta ng doktor, may epekto po ba sa inyo?
3: Opo.
0: Okay po. Maraming maraming salamat po. Sige po, nanay. Nanay, dapat po makapag-inom na kayo ng ating rice coffee.
3: Saan ako makabili po?
0: Opo, dyan po sa ano, dyan po sa Benito Sullivan, ang alam ko po eh, meron na po dyan. Ipagtanong-tanong po ninyo, nanay. Pero sasabihin ko pa rin po ito sa atin po naman mga deliveries. Kung sakali pong wala, malagyan po dyan sa inyo. Sasabihin ko po ito ngayon, pagkatapos po ng ating programa, para kung sakali po, eh, malagyan na po dyan sa inyo ngayon.
3: Opo.
0: Okay po. Okay po. Maraming salamat po sa inyo.
3: Maraming salamat din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po, nanay. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating po ng mga kwentuhan kalusugan na pa rin ang inyo po namang nice na ibahaging kwento dito po naman sa ating programa ngayon na.

0: Tawag po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623, yung ating mga numero. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello?
2: Hello, Kuya Bo.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Amelia Agdayane Peralta Salatab Jones, sir.
0: Ano po yun? Pangalan?
2: Amelia Agdayane Peralta.
0: Okay, Nanay Amelia. Taga saan po kayo, Nanay?
2: Taga Jones, Kuya.
0: Taga Jones, Isabela.
2: Oo po, Kuya.
0: Apo. Ilang taon na po si Nanay Amelia?
2: 76 po.
0: 76. Umiinom na po ng rice coffee?
2: Hindi pa po.
0: Hindi pa, opo.
2: Kaya nagtatanong ako kung saan ako bibili, Kuya. Dito
0: okay.
2: Sa Jones, wala po.
0: Dyan sa Jones, opo. Nanay, dyan sa Jones, pwede na kayong makabili po ng ating rice coffee dyan po sa Jones Isabela. Nanay, paano po ninyo nalaman pala yung ating rice coffee?
2: Nadidinig ko lagi, Kuya.
0: Kayo po ba, Nanay, sa edad niyo pong 76 years old, meron na po ba kayong meron po kayong iniindang karamdaman din?
2: Meron po.
0: Ano po 'yon?
2: Kasi sumasakit ang ulo ko sa kayong tiyan ko po.
0: Napa-check up niyo na po ba 'yan sa doktor?
2: Hindi pa po.
0: Hindi pa. Okay po. Ganito po, Nanay, pwede niyo na pong simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee at dyan po sa Jones Isabela, makabibili po tayo ng ating rice coffee dyan po sa JGO Pharmacy.
2: Parang, ano bang pangalan mo?
0: Yes po, Nanay.
2: Ano bang pangalan yung ari, Kuya?
0: Ay, wala po akong contact or alam doon po sa pangalan na may-ari. Basta po, Nanay, JGO.
2: JGO.
0: Apo. JGO Pharmacy.
2: Hahanapin namin, Kuya.
0: Opo. Libutin po ninyo, halos po lahat ng mga butika naman dyan, hanapin po ninyo para if ever po, Nanay, sabihin niyo po sa akin kung meron o wala kayong nakuha, tawagan niyo po ako muli para maibahagi po natin ito sa atin po naman mga deliveries at malagyan po dyan sa inyo.
2: Oo, Kuya.
0: Okay po.
2: Thank you, Kuya.
0: Apo, balitaan niyo po ako, Nanay, ha? Balitaan niyo po ako. Okay po.
3: Sir, hindi na napapakinggan din sa DWDY din, sir, sa Kawayan din po, sir. Napapakinggan tayo dito sa station, sir.
0: Ah, okay. Napapakinggan tayo dyan. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Maraming salamat, sir. Po. Balitaan niyo po ako, ha, kapag kayo po ay nakabili na, kung meron po dyan, or hindi kayo nakabili, balitaan niyo pa rin po ako para mabanggit po natin sa ating mga deliveries.
3: Yes, sir. Thank you po.
0: Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, Nanay. Sir, thank you.
3: Yes, sir. Thank you po.
0: Salamat po sa inyo.

Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan-kwentuhan kalusugan pa rin. Nine six nine two two six nine six two three. Ang ating

0: kaya po kami wala naman po kaming makita dito sa ROAS kasi yung pharmacy na pinupuntahan ko sabi sir naka-order na. Ang sabi naman nila wala pa naman daw deliver, kahirap daw umorder, wala, may nakontak na daw sila wala naman parang mag-deliver.
1: Ah, wala pang nag-deliver. Sige po, hayaan po ninyo at ibabalita po natin sa ating mga deliveries. Kukulitin natin para malagyan na po dyan sa inyo.
0: Ako sir, kasi okay po. Talagang lagi po napapakinggan din sa ano.
1: Salamat po.
0: Programa nyo.
1: Salamat po, tatay. Maraming
0: testimony niya na maraming gumagaling.
1: Tama po. Kayo po ba, tatay? Tatay Winston, kayo po ba ay may mga iniinang karamdaman din?
0: Actually, meron din naman, sir.
1: Opo. Matagal na po ba yan? Hindi niyo po ba napatingin sa doktor yan?
0: Napatingin naman na, sir. Pero, ngayon nga. Okay lang naman, sir. Pero, ngayong napakinggan ko yung programa nyo, medyo maganda-ganda, baka sakali ka ako makatulong.
1: Tama po yan. Tama po yan, tatay. Sige po. Kapag kayo, tatay, ano po, kapag nakakuha po kayo, nakabili kayo dyan, tawagan nyo po akong muli. Kung hindi naman, tawagan nyo po rin po ako muli para masabihan po natin yung ating mga kababayan. Tsaka yung ating mga deliveries. Okay po.
0: Okay, sir.
1: Sige po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po. Bye-bye. Mga kaibigan, wala tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Ayan po ha, ipaabot lang po ninyo kung nauubusan na rin. Diyan po naman sa inyong mga lugar. Itawag lang po yan sa 0969-226-9623. Paalam na po muna ang inyong po namang lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless. 93.7
2: Heart FM Time. It is now 8:02.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 8:15.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Bluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:43.
1: Time check brought to you by Nutrimax Vitamin D3. Max Beneficio, Max Epektibo.
2: Kapag Vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart, and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Wika drugstores.
3: Available na rin sa newly opened Wika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
4: Karong umaabot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na anya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
5: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa kausab, first come first serve basis para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
4: Magkita kita kita mga mahal kong palangga sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag, ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

nagmumuni kung ako'y nagwagi, pinipilit mang sabihin.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:11.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: Heart 93.7.
1: Nandito na si Chito Miranda, nandito na si Kiko, si Francis Magalona, nandito na si Glock 9, wala siyang apelido, magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

0: Heart FM Time. It is now 5:46.
1: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kagaya the Aura City. 93.7 FM Bukidon. Hey, we got 15. Makalipas mo ang 6 o'clock. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga sweethearts. Maraming mga nakangiti niya, maraming masasaya. At this is 6 na po sa buwan ng October. Nako po, nakasweldo na ba lahat? Meron na ba lahat? Nakangiti na ba lahat? Masaya na ba lahat? Ito yung araw kung saan maraming mga mababait. Lalo-lalo na yung mga misis mababait. A brand new day na naman, syempre pa, Jason Steele. Ako po yan, hanggang alas 9 ng umaga. Isa na namang araw na pagsasamahan na naman natin, ano? Isang araw na naman ng mga challenges. Pero napakaganda at puno-puno ng blessings sa umaga ngayon ang aking ibibigay. Kasi naman, aba, may pasaan-pasaan akong bugas at saka groceries para po sa inyo. Ha? Abangan natin lahat yan, mga sweethearts. What a blessing! O, naghihintay sa atin para sa araw na ito. May blessing na nga kahapon. Marami pa blessings na darating today. I-claim natin yan. O, at saka dapat i-manifest natin yan. Di ba? The law of attractions, kumbaga. I-attract mo na marami-marami kang matatanggap ngayon aside from sa mga natanggap mo kahapon. O, di ba? Siksik, liglig at tumaapaw. Mihaanabay. Beautiful music, beautiful sweeps. Ang sasa inyo, kaya naman, pwede ba? Baka may load ka dyan, i-text mo ko, dali na. Sabi mo sa akin, Jason, aminaw na ko. Ang ganda ng gabi ko kagabi. Siyempre naman, tuwan-tuwa yung pares. Anong premium mo mula sa iyong pares kagabi? Dahil nagbigay ka ng kompletong sweldo. Text mo ako, dali na, 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. Hey, we get 17 minutes after 6 o'clock. First break muna tayo sa galit. Magbabalik tayo with more. Maayong buntag sa tanan! O padayon lang sa magpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Cool. 93.7.
1: This is Heart FM. Ang tinig ni Tatay Rolando. 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando. 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang. Sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 92.700 FM ka gaya the Aura City 93.700 FM bugin on we got 32 minutes after 6 o'clock. There's a copy sound a song from Forbes Spades. Oi, teka muna. Isang magandang umaga sa lahat ng mga maagang gumigising ngayon. Ay, teka. Sa iyo kayo na minaw, oh. Ang mga sumusunod. Ay. Teka muna. Si, Ma'am Christine. Oi, Ma'am Christine, magandang umaga. Maraming salamat sa iyo, ha. Aga, parang ngayon ko na ulit naging maaga, ha. Yung mga nakalipas na mga araw, parang medyo palate ng konti, ano? Anyway, magandang umaga po. Maraming salamat, Ma'am Christina. Ito ang Gales family. Nakikinig na rin sa atin. Present na present na. Ayan, magandang umaga. Tatay Nicolas, Mami Elaine, good morning. Maraming salamat po sa inyong pangikinig, ha. Sana'y magandangin yung mga umaga. Ala, pangape. Pangape na mo niya. Pangape. Si Fern ng NMMC at saka sa kanyang may bahay na si Faith. Oh, magandang umaga rin. Tagang salamat. Aga nyo rin magsigising, ha. Ha? Diba talaga pag nakakasweldo, ano? Excited mamili. Excited mamaling. Yun ay kung walang pasok sa trabaho. Pero kung meron naman, nabay, siyempre, pautos na lang. Oh, sige, ito yung mga lilista. Ito yung mga palengke, ipapamalengke mo, ha? You know. Diba? Oh, magandang umaga po. Sila ang mga maagang namamalengke ngayon. Good morning. Talking about maagang palengke. Siyempre pa, Carmen Public Market. Magandang umaga po sa inyo. Thank you so much for listening. Ganun din ang Concord Public Market. Uy! Mayang buntag! Tagang salamat. At siyempre yung mga taga-Gogon, sina Mar at saka si Long. O sabi Marlong RM Station. Aba, talaga namang napaka-aga. O napagpahumok o natawag dito, mapahumok o karnidihan ng kanilang RM. You know, sabi ni Ma'am Christine, medyo busy lang. Ay, sosyal. Sana all. Pag busy daw, maraming blessings. Di ba? 34 minutes, Saturday, 6 o'clock. Another break is in queue. Teka, mamaya-maya ng konti lang. Magdodraw agad tayo ng winner, oh. Nabugas at groceries. Baka ikaw yun, sweetheart, ha? Kaya naman manatiling nakikinig. Patayin lang. Ah, walang bibitaw, ha? Manatiling nakikinig dito sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko. 93.7
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Usa ka ba kabuhay day? Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa fast ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Karong umaabot, Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
1: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig
5: 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitaw-Tao, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kung ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kung CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitaw-Tao, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
4: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag, ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitaw-Tao, alang sa atong libreng Medical Mission 2026. Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM, kagayan de oro city 93.7 FM, Bukidnon. Para para all, Sean from Bini at 46 minutes after 6 o'clock. Oras at isa din ang Playtime Entertainment. Born for Happiness at the Fell. Magandang umaga, preparing for breakfast na daw siya. Good morning mga tagalapasan. At Dorog Botoys dyan, magandang umaga sa inyo. Sabi niya, I love you, Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Ay! Good morning po! Dagang salamat sa inyo magpaminaw. Talaga naman, oh. Abay, busy-busy na agad. Ay, talagang ganyan, ano, kapag may mga estudyante, may mga inaasikasong papasok sa trabaho, abay, in charge talaga sa kusina. Ang reyna ng kusina. Yun yun eh. 6:47 na! Hoy! Yan ang Gracia, bugas at groceries yan. The price is rise overload na. Pwede naman ang winner natin. Atin ang i-draw. Roleta select. Ang aming studio matatagpuan pa rin sa may FICO Admin Building, Momentum Boulevard, Carmen Ilaya. Habay lang sa West City Central School. Oy! Barangay 26! Mga taga Barangay 26, paminaw. Puro tayo sa dropbox ng Barangay 26. Ang nakasulat ay Barangay 26 at ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries, Dexter Carol ng Barangay 26, congratulations! Nakadaog kang bugas at groceries, ha? Pumunta ka dito dali. Magdala ka ng iyong ID para mag-claim mo na ang bugas mo. Ay, at meron ka na agad extra na income at blessing. Alam ko maraming nakasweldo dyan sa inyo, pero iba pa rin kapag libre. Di ba? Dexter Kirol ng Barangay 26, congratulations. Pero thank you, Marchil Yonko na puntod, congratulations. Nakadaog sa kagbugas at groceries. Si Brigel Lavilla ng Barangay 31, congratulations. Brigel, nakadaog sa kagbugas at groceries. Alan Del Rosario Estrella ng Jeep May Taxi. At Annalisa Carelio ng Bonbon, congratulations. Yan po yung mga winners ng bugas at groceries sa atin, The Prices Rise Overload. Ito po inihating sa atin ng Kevin Enterprises, where your peace against more value. Magbabalik pa tayo with more Sweethearts, Mayan Buntag. Stand by!
1: 93.7. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buo, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labod jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Sa matag pamilya, lisod gid kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: EXL Makabuhay Plus dahil Tawi Capsule. Uno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus dahil Tawi Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
4: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Biyernes. Headlines sa ating balitang nasyonal, impeachment case si VP Sara, ebidensya ang magbabasa at hindi ang survey ayon sa prosecution.
5: 2027 General Appropriations Bill, aprobado na sa ikatlo at uling pagbasa.
4: Sa balitang nasyonal pa rin, panukalang limitahan ang social media access sa mga bata, pasado na sa kamera.
5: Headline naman sa ating balitang lokal, Mayor Claric Soy nagbabala sa RTA enforcers laban sa manoy iligal na paniningil sa mga motorista.
4: 10.86 billion pesos na ipamahagi ng PhilHealth 10 sa mga health facilities sa Northern Mindanao.
5: At KMU Northern Mindanao, itinitulak ang 1,200 pesos na arawang minimum wage sa gitna ng 7.2% inflation.
4: Sa balitang lokal pa rin, CIDG Misamis Oriental nagbabala sa pagbebenta ng baking food seasoning.
5: Headline naman sa ating balita, bukid noon, mga kapitan na umano'y humingi ng kickback sa mga kontratista, pinapangalanan ni Manghano kay Ayala.
4: Sa balitang bukid noon pa rin, public hearing sa Revenue Code 2026 sa Discovery Hotel Ordinance, isa sa gawa naman sa Dangkagan.
5: Valencia City, ginawaran ng SSS bilang Best LGU Kasangga Program Partner.
4: Sa ating balitang Mindanao, Davao Oriental Provincial Government, nilinaw na ang mataas na bed occupancy ay hindi dahil sa El Nino.
5: Headline naman sa ating balitang international, Japanese journalist arestado sa Russia sa manoy pang-iespiya.
4: Sa balitang international, Barren Red Cross, ikinabahala ang patuloy na pagdami ng mga nagkakasakit sa Yemen.
5: At sa ating balitang pampalakasan, Alex Ayala susubukang maipanalo ang ilang natitirang torneo.
4: At sa ating showbiz balita naman, Boyabunda, kinundena ang mapanakit na komento laban kay Josh Aquino.
3: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Biyernes, Oktubre, this is sa East ngayon taong 2026. Sa ngalan po na buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
5: Nel Arshaga.
4: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
3: Heart FM, Balitang Nasyonal.
4: Aras natin, alas 7:24 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Iginiit ng House of Prosecution Panel na ebidensya at hindi political survey ang dapat maging batayan ng desisyon sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila ito na mataas na resulta na nakuha ni VP Sara sa kamakailang Pulse Asia Survey tungkol sa mga nais ng publiko na maging susunod na Pangulo ng Bansa, ay Prosecution Advisor at Trial Spokesperson Robert Ace Barbers at House of Prosecutor Terry Ridon tungkulin ang prosekusyon na ilahad ang mga katotohanan at patunayan ng mga aligasyon laban sa Vice Presidente. Kumpiyansa naman si Barber sa matibay, mabigat at kapanipaniwala ang kanilang mga ebidensya laban kay BP Sara at hindi dapat diktahan ng 1,500 respondents ng survey ang magiging desisyon ng mga Senator Judge. Binigyan din naman ni Ridon ng magkaibang halalan at impeachment trial kung saan ebidensya ang dapat timbangin ng mga hukom.
5: Sa mulay naman na balita, sa botong 282, pabor at 13 tutol at isa pang abstention, formal nang inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 10858 o 2027 General Appropriations Bill o GAB. Ang pabansang pondo ay nagkakalaga ng 7.2 trillion pesos para sa susunod na taon kung saan kasama sa bersyong pinagtibay ng Kamara ang mahigit sa 100 o 116 billion pesos na budget amendments na inirekomenda ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARSC para sa mga programa sa edukasyon, infrastruktura, agrikultura at social services gaya ng ayuda. Dahil dito, nasa Senado na ang panukalang budget para sa kanilang pagsusuri at pag-aproba sa 2027 National Budget. Sakaling maipasa na rin sa Senado ang GAB, pag-uusapan ang magkaibang bersyon sa Bicameral Conference Committee bago ratipikahan at isumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang lagda.
4: Para sa ating 727 na nagmamadaling umaga pang huli sa hari ng ating balitang nasyonal, inaprubahan ng Kamara sa third and final reading ang Safe Kids Act na nagbabawal sa mga batang wala pang 13 taong gulang na gumawa o gumamit ng social media accounts. Sa ilalim ng House Bill 11566, limitado naman ang access sa mga edad 13 hanggang wala pang 18 taong gulang sa mga online features na maaari magdulot ng panganib o sobrang paggamit. Layunin ang panunggala na protektahan ang mga bata laban sa cyberbullying, online grooming, sexual exploitation at mapanganib na content. Magdadatag din ito ng Safe Kids Office sa ilalim ng Department of Information and Technology o DICT para mga siwa sa implementasyon at magpato ng parusa sa mga digital platform na hindi susunod sa mga itatagdang safeguards. Kailangan pang mag-isahin sa bicameral conference ang panukala ng Kamara at Senado dahil mas mahigpit ang age restrictions sa Senate version ng Smart Kids bago naman isubmit ang pinal na bersyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 7:28 ang ating oras. Inyo pong napakinggan ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
3: Heart FM, balitang lokal.
4: Sa ating balitang lokal naman, nagbabala si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clares Uy sa mga tauhan ng Roads and Traffic Administration o RTA laban sa umano'y illegal na paniningil ng bayan sa mga motorista. Ito'y sa labas naman ang itinagdang proseso. Ipinahayag ang paalala sa isinagawang orientasyon ng RTA noong Linggo kung saan binigyan din ng alkalde ang kahalagaan ng patas, maayos at naaayon sa batas sa magpapatupad ng mga regulasyon sa kalsada. Kabilang sa mga isyong tinukoy ang umuring pagtanggap ng bayad sa pamamagitan ng GCash at ibang paraan ng paniningil na hindi dumaraan sa opisyal na proseso. Binigyan din ng pagkakataon ng mga tauhang umano'y sangkot na itigil ang natura mga gawain at tiyaking nasusunod ang tamang pamamaraan sa magpapatupad ng mga batas trapiko.
5: Sa iwalay naman na balita, nakapaglabas ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth 10 ng kabuang 10.86 billion pesos bilang bayad sa mga claim ng mga pasilidad pang kalusugan sa Northern Mindanao. Ayon sa ulat, umabot sa 780,480 claims na nabayaran ng ahensya na bahagi ng pagtupad nito sa mga obligasyon sa mga accredited healthcare facilities sa rehiyon. Layunin na naturang pagpabayad na masuporta ang operasyon ng mga pasilidad pang kalusugan at matiyak ang patuloy na paghatid ng mga serbisyong medikal sa mga mamamayan. Patuloy naman, pinapalakas ng PhilHealth ang pakikipagtulungan nito sa mga katuwang na institusyon upang mapabuti ang serbisyo at matiyak ang patuloy na access ng publiko sa mga benepisyo ng health insurance.
4: Aras natin, eksakto alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Samantala, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Nanawagan naman ang kilusang Mayo 1 sa Northern Mindanao na itaas sa 1,200 ang arawang minimum na sahod sa gitna ng patuloy na pagtaas ang presyo ng mga bilihin at pag-akyat sa 7.2% ang inflation rate sa rehiyon. Hi kay Tita Hadman, leader ng Kaya News sa Northern Mindanao. Lalong nahihirapan ang mga manggagawa na matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan dahil sa patuloy na paghina ng kanilang purchasing power. Binigyan din ni Hadman na hindi sapat na batayan ang mga ulat ng paglago ng ekonomiya mula naman sa National Economic and Development Authority o NEDA. Ito upang sabing bumubuti na ang pamumuhay ng mga ordinaryong pamilya. Aniya, hindi lubos na nararamdaman ng mga manggagawa ang sinasabing pangulad ng ekonomiya dahil patuloy namang tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang mga gastusin sa araw-araw.
5: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, nagbabala ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Misamis Oriental sa mga negosyante at mamimili laban sa pagbebenta at paggamit ng Peking Magic Sarap o food seasoning dahil sa posibleng panganib nito sa kalusugan. Ayon kay Police Major Dan Hunson Espinosa, Provincial Chief ng CIDG Misamis Oriental, dapat maging mapanuri ang publiko sa pagbili ng naturang food seasoning upang maiwasan ang mga peking produktong maaari makapinsala sa kalusugan. Dagdag pa ni Espinosa, ang original na Magic Sarap ay may karaniwang amoy na kalintulad ng mga sangkap sa pagkain. Samantala, ang peking produkto ay umano'y may amoy na tila kemikal na maaari magdulot ng pagkahilo o pagsusuka sa mga makakaamoy nito. Ang babala ay kasunod ng pagkakaaresto ng isang Chinese national na umano'y sangkot sa pagbibenta ng peking food seasoning sa Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City.
4: Oras natin, alas 7.32 ng nagmamadaling umaga. Inyo pong natunghayaan ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pong pagbabalik, pagkatapos po ng ating maising commercial break, ay sasa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ang mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat o international, kabilang na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
9: Ma'am, COD DI, 168 pesos and 12 centavos.
10: Ay, wala ko'y sisilyo.
9: Ay, wala ko'y sukli.
11: Wala yung sukli.
12: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
13: Secure with GCash Login Safe.
14: Biometrics authorization, usa mo bayad.
15: Sakto payments, secure checkouts.
16: Pay online with GCash.
17: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
18: Pay online, sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
19: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maaasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
20: Kevin Enterprises,
19: we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borja Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
21: Where every piso gets more value.
19: Mga sweethearts, ihanda ang mga sarili sa isang pinakamasayang Sabado ng inyong barangay.
22: Heart FM Attack.

0: Isa sa isang umagang puno ng sayawan dahil may Zumba contest na magaganap. Meron pang kantahan o video okay singing contest. Oops! Teka, may patsampurado pa ha at may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
1: Amazing!
0: Sobrang saya! Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa Piaping Itong Covered Court, Barangay Makabalan. Ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Tiyana, saya sa barangay! Todo ang saya, todo ang papremyo. Ang Tiyada Saya sa Barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness, Fresca Tuna, Go Go Go sa Suli, 27 pesos SRP lang. EXL Magabuhay Plus Capsule, It's Never Too Late to Be Healthy, Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts!

0: This is Heart 92.7.
1: 92.7.
0: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
2: Oras natin, alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Nakatutok pa rin kayo at patuloy na nakikinig. Nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM.
2: Live na live pa rin tayo na mapakinggan sa dalawang himpila ng Heart FM. Sabay ang pakikinig po ito ha sa Kalakang Bukidnon. Tayo po'y napapakinggan via Heart FM
1: 93.7.
2: Pag hindi po sa lungsod na Cagayan de Oro City, tayo po'y loud and clear na napapakinggan via Heart FM 92.7. Sa mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan naman ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages. Sa ating dalawang Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon. Mangyari po lamang mag-share po ng live na ito kung saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga comments o komento at maging ng inyong mga pa-shoutout at yan po ibabasahin natin sa hulihan o sa bandang dulo po ng ating balitaan. Alas 7.36 na nagmamadaling umaga, narito na ang mga balita mula sa Bukidnon. Nanawagan si Malaybalay City Liga ng mga barangay President Julius Manghano kay Konsehal Jason Chantayala na tukuin ang 6-8 kapitan ng barangay na umano'y humingi ng 10% kickback mula sa mga kontratista. Ay kay Manghano, mahalagang ilantad ang mga pangalan ng mga umano'y sangkot upang agad na masuri ang mga reklamo at maisagawa ang nararapat na hakbang. Matatanda ang nauna ng sinabi ni Ayala na may mga kontratista na lumapit sa kanyang tanggapan upang reklamang umano'y panghihingi ng kickback ng ilang kapitan ng barangay. Kaiban, nilinaw na hinihintay pa ang mga kaukulang ebidensya bago simulan ang formal na investigasyon sa naturang alegasyon.
3: Samantala, nakatakdang magsagawa ng public hearing o public consultation ng lokal na pamahalaan ng Dangkagan, Bukidnon sa Oktubre 21. Alas 9 po yan ang umaga sa Municipal Covered Court sa Poblasyon. Kabilang sa mga pangunahing tatalakayin, ang updated Municipal Revenue Code 2026 at ang Dangkagan Discovery Hotel Ordinance na pangungunahan ng pagdinig ng Committee on Ways and Means ng Sangguniang Bayan, katuwang ang alkalde, vice-alkalde, at mga miyembro ng 16 ng Sangguniang Bayan sa pamamagitan ng aktibidad na yun ng lokal na pamahalaan na maipabatid sa publiko ang mahalagang probisyon ng dalawang ordinansa at mariin o maaari ang mga pananaw, marinig ang mga pananaw, katanungan at mungkahi ng mga mamamayan dahil dito hinihikayat ang mga residente ng Dangkagan na dumalo at makibahagi sa konsultasyon upang magkaroon ng mas malinaw na pag-unawa sa mga ordinansang may kinalaman sa pangongolekta ng kita ng munisipyo at sa Dangkagan Discovery Hotel.
2: Para sa atin, alas 7.38 na nagmamadaling umaga, pangulisan ay ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Tumanggap ng pagkilala ang lokal na pamahalaan ng Valencia City Bukidnon bilang Best LGU Kasangga Program Partner sa katatapos sa 2026 Balikat ng Bayan Awards ng Social Security System. Personal ang tinanggap ni Mayor Amy Galario ang parangal ay ginawad ng SSS Mindanao Operations Group at Mindanao North Division. Ibinigay ang pagkilala bilang pagkilala sa papel na lungsod bilang Kasangga Collecta Partner na tumutulong sa pagpapalawag ng serbisyong pansiguridad panlipunan para sa mga manggagawa at mamamayan ng Valencia City. Sa ilalim ng temang Honoring Partnerships that Extend Social Security Protection to More Filipinos, binigyan din ni Mayor Galario ang kahalagahan ng matatag na ugnayan sa SSS upang maipagpatuloy ang mga programang nagbibigay ng proteksyon at benepisyo sa mas maraming Pilipino. Aras natin, alas 7.39 na nagmamadaling umaga. Aras natin sa atin ang Big Shot Hotdog. Gamitin na, cheesy pa. Tabago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM, Balitang Mindanao.
2: Davao Oriental Provincial Government nilinaw na ang mataas na bed occupancy ay hindi dahil sa El Nino. Ang nilalaman na balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayong buntag, detalye.
4: Nilinaw ng pamahalaang panlalawigan ng Davao Oriental na hindi direktang maiugnay sa El Nino ang naiulat sa 300% bed occupancy rate at 200-300 pasyente tinatanggap kada araw sa Davao Oriental Provincial Medical Center. Ayon sa mga opisyal, magkakaibang sukatan ang mga bilang na ito na nagpapakita ng kasalukuyang pangangailangan sa serbisong pangkalusugan sa lalawigan. Ayon kay Governor Nelson Dayang-Hirang at sa pamunuan ng ospital, mataas na ang paggamit sa mga pasilidad nito bago pa maranasan ang posibleng epekto ng matinding init dulot ng El Nino. Binigyang din nilang hindi dapat ituring ang mga bilang-bilang patunay na pagdami o pagdami ng mga pasyenteng may sakit na may kaugnayan sa init ng panahon. Gayunman, naghahanda ang pamahalaang palalawigan sa posibleng pagtaas ng mga kasong may kaugnayan sa matinding init at iba pang epekto ng tuyong panahon. Pinapayuhan ang publiko na uminom ng sapat na tubig, umiwas sa matagal na pagbibilad sa araw at agad magpakonsulta kapag nakaranas ng matinding panghihina, pagkahilo at iba pang sintomas ng heat-related illness. Ito po si Carl Ganao para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretsyo, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita.
2: Igang salamat Carl Ganao, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Alas 7:41 na nagbabadaling umaga. Tanago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Daga.
0: Heart FM, Balitang International.
2: Inaresto ng otoridad ng Russia ang isang mamamahayag na hapon sa paghihinalang isa itong espiya na nangangalab ng mga classified na impormasyon kaugnay ng depensa ng Moscow laban naman sa Tokyo. Kinilala ang hapon na mamahayag na si Yuki Imai ng Hokkaido Shimbun Newspaper. Inaresto si Imai sa Sakhalin Region isang araw bago ang nakatagdaan niya sa nang pag-uwi. Ayon sa Russian authorities, utos umano ng National Intelligence Service ng Japan kay Imai ang mangalap ng impormasyon hinggil sa mga taong bahagi ng Special Military Operations sa Kuril Islands. Inilipad naman si Imai tungo Moscow sa utos ng Russian court na isailalim ito sa pre-trial detention. Samantala, kasalukuyan naman nakaantabay ang pamahalaan ng Japan para sa updates hinggil sa pagkaaresto ni Imai. Nagabat biguman itong mga kontak ang nasabing mamamahayag.
3: Samantala, sa kabilang balita, ibinabala ng International Committee of the Red Cross o ICRC na umabot na sa limits ang health system ng Yemen. Ito ay dahil sa dumaraming nasusugatan na dinadala sa pag-amutang bunsod ng patuloy na labanan. Sinabi ni Feras Ambo Samraang, health coordinator, na nagkukulang na ang mga surgical materials, anesthesia, oxygen at mga gamot. Ikinababala nila na dahil sa patuloy na pag-atake ng Houthi rebels ay tiyak ang pagdami ng mga biktima. Nagdala na rin ang grupo ng 500 na tonelada ng gamot dahil sa pagsiklab ng kaguluhan.
0: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
2: Sa atin namang balitang pampalakasan, susubukan ni Pinay Tennis Star Alex Yalaman na mabawi ang mga bigong pagkatalo sa mga nagdaang torneo. Ito'y dahil sa nakatagda itong sumabang sa Ningho Open sa China sa susunod na linggo. Sa tatlong nagdaang torneo nito ay wala siyang naipanalo, kabilang na ang upset na pagkatalo nito kay unseeded Russian Tatiana Prozorova sa round of 16 ng Singapore Open. Ang Wuhan Open na pinakahuling WTA 1000 event ngayong season na sinalihan ni Yala matapos ang pagbabalik nito sa torneo. Matapos ang Ningho, ang world number 19 ay sasabag pa sa Toray Pan Pacific Open sa Tokyo, Japan, na isang WTA 500 event na gaganapin mula Oktubre 26 hanggang Nobyembre 1.
0: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: Abay, kinundi na ng television host na si Tito Boy Abunda ang mga host ng podcast na Machong Chismisan dahil sa kanilang mga komento tungkol kay Josh Aquino, panganay na anak ni Chris Aquino, na inilarawang walang kwenta at inikinumpara sa nakababatang kapatid na si Bimbi. Sa kanyang programa na Fast Boy with Boy Abunda, nagpayag ng galit ang King of Talk sa naturang komento, lalo't si Josh ay may developmental disability at nasa autism spectrum. Ibinahagi rin ni Boy na may malagang papel si Josh sa kanilang tahanan noong panahong naghaharap si Chris sa mga problema sa kalusugan. Habang si Bimbi ay nakikipag-ugnayan sa mga nurse, si Josh naman ang mga nangunguna sa pagdarasal kasama ang mga tao sa kanilang bahay tuwing umaga. Binigyan din ni Boy na hindi walang silbi si Josh at ang ganito mga komento ay nakakasakit hindi lamang sa pamilya Aquino, kundi pati sa mga pamilyang may anak na may kapansanan.
2: Foul na foul talaga yan. Sinanood ko yan kahapon.
3: Yung podcast.
2: Oh, kasi nabalitaan ko na yan the other day. Hindi ko lang masyadong binigyan pansin kasi akala ko simpleng mga argumento lamang. Aba, yung napanood ko kahapon, nakakagigil din naman pala talaga.
3: Ang pagkasabi.
2: Nakakagalit pala talaga. Tapos eto, mayroon pang komento yung Tito P ba yun?
3: Yung
2: Tito P, isa sa mga host doon. Pangalanan na natin. Wala na patumpik-tumpik pa. Pinangalanan na nga niya yung bata eh. Diba? May talaga namang matindi pagkakasabi niya. Sabi pa nito ha, kanyang depensa, mayroon daw siyang ADHD. At isa daw sa mga karakteristik ng merong ADHD, yung bigla na lamang daw nagsasalita na hindi nag-iisip. Ganun ba yun? Abi, wait, you can correct me if I'm wrong kung ganun ba talaga ha? Pero wala kasi akong masyadong knowledge regarding that. Pero yun ang kanyang depensa. Abay, teka muna.
3: Parang
2: something. Parang may mali ha? But ginawa niyong host yung ganun.
3: Tapos
2: teka
3: alam
2: muna.
3: Alam niyo naman syempre podcast yan eh.
2: Diba?
3: Marami yung makakarinig, makakaalam. At higit sa lahat, yung mga ganyang komento, hindi po yan isinasa publiko. Yung mga ganyang komento.
2: Hindi talaga dapat ikinokomento yan.
3: Correct.
2: Kahit na sabihin mo nakapribado yung pagkukomento, kahit na wag hindi sa publiko, wala kayong karapatang magkomento.
3: Sa mga ganyang, alam.
2: Diba?
3: Kaka-celebrate lang natin ng International ADHD Month. Last month ng Setyembre.
2: Ay talaga.
3: I-verify ko. Parang ngayon ata the month of October. Kaya medyo din siya, nakakabahala na may mga ganitong tao who can explicitly and undoubtedly say those things.
2: Naka.
3: About doon sa mga individual na nasa spectrum. Which is very, very, you know.
2: Alam mo yun, kahit nasabihin mong magsalita ka tungkol sa isang tao, kahit nasabihin mo walang kapansanan, wala ka pa rin karapatang magsalita ng masama laban sa kanya. Diba? Kasi lahat ng tao may kanya-kanya mga karakteristik yan, may kanya-kanyang personalidad yan. So ngayon, magsasalita ka naman sa malaban sa kaba mo, ay talaga parang hindi yata maganda. Well, lalo-lalo na kung ito'y nasa social media.
3: Correct.
2: Diba?
3: Correct.
2: Ay ginamit yung platform, talagang tinamaan ka na magaling. Tinamaan ka ng kidlat na dalawa ang ngipin.
3: Ay
2: talagang, bakit mo naman nasabi? Host ka.
3: Tapos ngayon, ang depensa niya.
2: Oo.
3: Andun din siya sa spectrum.
2: Alam mo, ang dami na kasi ang dami na nagmamagaling talaga ngayon. Ang dami na nagmamagaling. Alam mo yung parang pag nagsalita sila, kala mo yung napakatatalino na, napakagaling na. Lalo na yung mga nasa podcast.
3: No? Kala mo tinitingala.
2: Kala mo kung sino. Binigyan lang ng mikropono, ang alam mo yung kung sino na kung magsalita. Nakoy, talagang, ginoo ko. Ay, talaga. Marami naman akong kilalang mga host.
3: Magagaling.
2: Diba?
3: Talagang meron kapupulutan.
2: Na-deliver nila ng maayos ang sinasabi nila. Kasi parang comedy talk show daw ito eh. Yung kanila, yung comedy.
3: Sa pangalan pa lang ng show, parang
2: parang anything goes ito eh. Anything goes. Pero parang not siguro, not to the extent na parang magde-degrade ka ng isang tao, lalo-lalo na yung isang walang kinalaman sa inyong mga usapan. Uupo-upo kayo dyan, tapos mag-uusap kayo ng kung ano-ano at sino-sinong idadamay ninyo.
3: Nakakaawa.
2: Yung mga pagmumukha nyo na lang sana mga pinagtitiran nyo to.
3: Ayun, okay diba? Lang sana kung ganyan.
2: Diba? Yung mga isa't isa nyo na.
3: Asarin nyo na lang yung isa't isa.
2: Nagmamagaling.
3: Pero yung mga ganito, alam nyo yung, tapos yung individual na ini-involve pa ninyo, walang kalaban-laban.
2: Naku.
3: Very unfair din.
2: Kaya kung, isa sinabi ni Tito Boy na sabi nga, kasuhan. Dapat talaga.
3: Yes,
2: dapat talaga.
3: He actually is encouraging Ms. Chris Aquino na talagang mag-legal action.
2: Kung hindi man siguro ang mga Aquino, dapat siguro yung mga ahensya. May mga society eh.
3: Ang huling rinig po ay yung kontrata nito doon sa
2: terminated na. Pero hindi sapat 'yun kasi ugali na ng tao 'yun eh.
3: Correct.
2: Dapat yung tao na mismo. In fairness naman sa ibang host ano. Kasi may isang host na umaawat sa kanya. May isang host eh, yung parang yung nakaharap sa camera. Kasi sinasabi, kino-call out namin to si that's below the belt. Ginagano niya eh.
3: Okay.
2: Pero kasi yung isang, yung Tito P talaga, yun ang pinagsimula nung salitang yun. Ang daming kagaya ng Tito P dito sa mundo natin. Nakapag nagsalita, akala mo kung sino at napakagaling. Nakakala mo kung sino mga matatalino. Pero, di ba? Wala din namang dating.
3: Huwag naman sana ganito. Alam mo,
2: nakagalit.
3: Ito nga, di ba, nung nagsalita ang Tito Boy sa kanyang show, ito talaga napanood ko. Hindi ko man napanood or hindi ko man narinig yung podcast. Pero yung sinabi ni Tito Boy talaga, ramdam mo yung ano niya eh. Ramdam mo yung talaga yung may galit talaga siya. At saka, no, he's encouraging yung mga magulang, yung mga individual na nasa spectrum.
2: You know?
3: Oo. Na to really make sure na yung rights at ang kanilang mga... yung mga dapat nilang makuha. Yung respeto.
2: Totoo yun. Totoo
3: ay dapat yun. Mabigay ng lipunan.
2: Ang hindi ko lang maintindihan, ay alam mo palang meron kang ganong...
3: Kung totoo man
2: na may ADHD ka. Alam mo pala sa sarili, aware mo, pumasok-pasok ka pa dyan sa pag-host na yan. Diba?
3: Kasi alam mo naman yung podcast... live yan. Oh. Walang edit yan. Walang rewind yan.
2: Hindi yata ADHD yan tawag doon.
3: Ano na?
2: Oh, sira ulo ka na. Oh, di ba? Sira ulo mo.
3: Kung may problema ka, andan naman yung mga medical, ano natin, experts.
2: Hindi ka dapat nag-host. Hindi ka dapat nag-host sa mga ganun. Dahil yung kukote mo ay sira.
3: Ako natakot din ako in a way kasi certain people can do that sa podcast, how about yung ibang tao na mabibigyan din ng opportunity na ganun din ang kanilang perspective. Mahirap
2: yan.
3: Nakakaawa yung mga
2: biktima ninyo, biktima ng inyong mga makakating mga dilat, nagmamagaling na dilat.
3: Sana this should stop here and sana lahat tayo, hindi lang naman sila, lahat ng mga individual ay we will learn something from this.
2: Correct! Siya. Sige, nakagalit lamang. Ibipihan mo nga ako.
3: Mamaya pag... Puso.
2: Salamat sa iyong checka sa araw na ito.
3: Yan ang ating balita ngayong Biyernes.
0: Heart FM, Showbiz Balita.
2: Ito muna, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
0: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
2: Nasa linya natin si HPG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
5: Good morning, Mar at Nel. Galing tayo ng Ipunan, Bloomingdale. Palabas, may slow moving na dyan sa banda po ng crossing, Ipunan. Diretso-diretso tayo, intersection papunta ng Barra. Dyan sa may Ipunan Bridge, may build-up na po. Diretso-diretso papunta po ng Bulwa Highway. Yung papasok naman, Mar at Nel, yung papasok ng Bulwa, galing kang Ipunan, papunta ng Bulwa, may build-up na po dyan. Pero sa kabilang linya, maluwag pa naman, nagkarating tayo ng Kausuagan Highway, intersection papunta na NHA. Stop and go lang po yung sasakyan dyan, nagkarating tayo ng Marcos Bridge. Dito po sa Marcos Bridge, may build-up na po dito sa ngayon, Mar at Nel.
2: Ayos, sige. Ingatan na magmamaneho at ingatan ng iyong pasayar. Maraming salamat sa iyong traffic update. HPG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
5: Ayan ang latest sitwasyon ng mga sadang nagalans ngayon at pasadang group Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
0: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
2: Araw sa atin ngayon, 7 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Biyernes, Oktubre 16, 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Headlines sa ating balitang nasyonal, impeachment case VP Sara Ebedensya magpapasya at hindi ang survey. Ayos! Sa prosecution.
3: 2027 General Appropriations Bill aprobado na sa kahit katlo at huling pagbasa.
2: Sa balitang nasyonal pa rin, panukalang limitahan ng social media access sa mga bata, pasado na sa kamera.
3: Headlines ating abalitang lokal, Mayor Clarix Uy, nagbabala sa RTA enforcers laban sa manoy illegal na paniningil sa mga motorista.
2: Sa balita lokal pa rin, 10.86 billion pesos na ipamahagi ng PhilHealth 10 sa mga health facilities sa Northern Mindanao.
3: At balitang lokal pa rin, KMU Northern Mindanao itinutulak ang 1,200 pesos na arawang minimum wage sa gitna ng 7.2% inflation.
2: Sa balita lokal pa rin, CIDG Misamis Oriental nagbabala sa pagbebenta ng Peking food seasoning.
3: Headline naman sa ating balitang Bukidnon, mga kapitan na umano'y humingi ng kickback sa mga kontratista pinapangalanganan ni Manghano kay Ayala.
2: Sa balitang Bukidnon pa rin, public hearing sa Revenue Code 2026 sa Discovery Hotel Ordinance isasagawa sa Dangkagan.
3: At balitang Bukidnon pa rin, Valencia City ginawaran ng SSS bilang Best LGU Kasangga Program Partner.
2: Sa ating balitang Mindanao, Davao Oriental Provincial Government nilinaw na ang mataas na bed occupancy hindi dahil sa El Nino.
3: Headline naman sa ating balitang international, Japanese journalist arestado sa Russia sa umano'y pang-iespiya.
2: Red Cross, ikinabahala naman ang patuloy na pagdami ng mga nagkakasakit sa bansang Yemen.
3: At sa ating balitang pampalakasan, Alex Ayala susubukang maipanalo ang ilang natitirang torneo.
2: At sa ating showbiz balita, Boya Bunda, kinundi na ang mapanakit na komento laban kay Josh Aquino. Aras natin. Oy, 5 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga.
3: Ay, grabe.
2: May kumakala doon ang Peking food seasoning ngayon.
3: Oh, meron. Kaya pinag-iingat po ang lahat, ha. Sa...
2: May isang Chinese ba yun?
3: Oo, Chinese.
2: May isang Chinese national. Daw. May isang Chinese na minagic yung sarap.
3: Ay. Ayun na, may mga description naman na sinabi. So, may ano naman kung paano ma-distinguish yung peke at yung sa hindi. At sana naman ay walang mabiktima ng
2: mag-ingat,
3: mag-ingat na ito. Kasi delikado po ito sa ating kalusugan.
2: Nako. Imbis na mapasarap,
3: ay nako.
2: Mapadili lami.
3: Agoy.
2: Hindi, lami pero ay, dili diba? Lami ang ma-experience din mo.
3: Wag sana natin.
2: Sige.
3: At ito na yung mga sweethearts natin na nagpapabati sa atin sa ating Facebook Live.
2: Sweldo pa na ngayon. Sweldo pala kahapon.
3: Kahapon.
2: Bawasi. Bawasi o bawas na?
3: Para bawas.
2: Bawas na. Sige. Ay,
3: 70 days na lang ha.
2: Ay!
3: Uy. Pasko is coming. 70. Parang marka ng ano eh. Palakol. Eto, good morning, Angales family. Watching and listening from Barangay 17, Burgos del Pilar. Hi kay Mami Elaine, Mom Jeline, Sir Nicolas, and Sir Glenn. Thank you.
2: Lola Lalang, magandang umaga po. Maraming salamat mga tagahan na po lang Claveria.
3: And happy morning din kay Mami Lilian Puzon Gayeb. Uy, taga Barangay 17, Burgos del Pilar din ito. May yeah, punta. Thank you.
2: Si Ate Gemma Palangat Pupus, magandang umaga mga taga Sountain Upper Carmen. Maraming tiway sa pagpaminaw.
3: Eto si Riza Nakua Harap. Good morning, watching from Zone 7, Malanang Upol. Uy, magandang morning. Thank you po.
2: Sabi nung isa nating nag-message kanina, nabasa ko dito, sabi niya, hinay lagyang signal sa may katedral. Adiha sa Carmen, kusog taga Carmen, Mancos, Hilinga ni Mami Marilyn. Mabilis rin daw sa mga kauban kong tindera sa Cathedral Religious Candle. Ay! Yung mga tinta ng kandila dyan.
3: Oo, ay, yung mga sweethearts. Lagi ako napapadaan dyan.
2: Madalas ako dyan, no? Kasi nagsisindi rin kami. Kina RR, kay ano to, panggabi kami inaantok. O, oh, si Tita Ni. Tita Ni.
3: Hi, Tita. Good morning po. Ayan, maraming salamat. Yung mga sweethearts natin dyan, ha? Thank you po.
2: Ay, good morning sa inyo lahat dyan sa may tinta ng mga kandila sa katedral.
3: Medyo mahina daw.
2: Bakit ganun?
3: Sige, patingnan natin po yan.
2: Salamat po sa feedback.
3: Thank you. Tapos si Mami Marilyn Gonzalez. Ayan, good morning. Have a nice day to Gonzalez family, Lita Fabella, Ozaraga, Jaquilo Kailar of Chavez Compound, Zone 2C Carmen, to Mami Amy and Miles Balamandres, and Rosa Olandres Macha of Barangay Kamamanan. Happy morning. Thank you, Mami.
2: Lornette Takna. Magandang umaga mga taga Tangbukbuk, Talisayan, Misamis Oriental. Magandang umaga sa inyo.
3: Good morning, Lola Lalang. Watching from Manapulan, Clavire, Misamis Oriental.
2: Ate Bel, magandang umaga sa inyo. Magandang kalapasan. Sanuan to, ano? Oh, thank you sa inyo lahat. Turok mo toys, magandang umaga rin. Yung mais nga, ano nangyari sa mais natin? Turok mo toys.
3: Paparating na to.
2: Ipugas pala na, ipugas.
3: Ito naman si Mami Amy Balumadres. Hi to Clark Montibon, Marilyn Gonzalez, Marisa Doroen, Leila Naluan Raz, kay Doc Marley, Henry Tamsi, kay Sheila Villacruzis, and the kiddos Gab Gab Gabby and Greta. Salamat po.
2: Ayun o, sabi ni Ate Fel, ever since diligid ko gagamit o ganang sarap-sara, even ganang bichin, a little bit lang, goods gamiton yung patis.
3: Yes, true. Mas healthy pa yan.
2: Yan.
3: Oo. Ito naman si Renaline Relos. Shout out kay Ricky Bebang, Toto Epoy, Cedric, kay Zepan, Shanshan, Anan, Nelsie, Ronel, Ki Rob, Nining. Ayan, magandang umaga. Tagang salamat.
2: Abangan natin ang mga mananalo ng bugas at groceries para po sa araw na ito. Sa mga mga taga-barangay Makabalan, magsimula na mag-practice, mag-zumba ha. 3-4 na miyembro kada grupo para po sa ating Zumba competition sa darating na 24.
3: Ayan ha? Na. Oo, linawin lang natin na ang taga-barangay Makabalan lang ang pwede makasali sa ating Zumba competition.
2: Yan, kailangan taga-Makabalan ka.
3: Pero ang ating Zumba, community Zumba is open for all.
2: For everybody.
3: For everybody,
2: Sa lahat ang isang dumayo para makipag-Zumba sa amin, first time ko magsusumba.
3: Ay, first time ko. Ay, excited ako ha.
2: Babaw.
3: Excited
2: ako. Hindi ako masyado magaling sumayo ng Zumba, pero babawiin ko sa outfit yan.
3: Doon tayo.
2: Maraming ganyan, di ba? Di ba rin mag-zumba, di ba rin siya, pero grabing outfit. Akala mo, instructor yung itsura.
3: At higit sa lahat, may pa-picture pa yan.
2: Grabe.
3: Uy, malapit na yan ha, October 24. Mga taga-barangay Makabalan, Piyaping Itom.
2: Covered court.
3: Covered court, magkita-kita tayo dyan.
2: Siya, si Supladita Vlog 5-7. Mag-download.